0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nasa wala pamahalinga mga suspek kaya sa kamilitary truck sa barangay Poblasyon Sierra Agua Maginanao din so sa sabang sa buntag sumala sa Police Regional Office Pampang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Colpia o Barn sa kaiso sa kamilitary kain truck na masundalo nga paimununta sa isulan sultan pinarap yang gilabay sa dua kalalaki na nagsakay kurosiklo ang radar nga mga alasay 25 sa buntag kuman sa pagkatagi dali nga may kalagyo ang mga suspek na tabo ang pagbutol dool sa welcome rotunda ako sa ka Grand Mosque sa mga lugar samtang dayon ang ikatulong adlaw sa eleksyon kanban alang sa Bansamoro parliamentary elections na gitagdang ibigayon sa September 14 dali nga mitubag ang mga kapulisan pumbiyog mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MD Araribo ang mga kasamaran dinalangan sa Samoro Regional Medical Center alam sa medical nga pagkatiman. Ang mga eksidente, itabo mga sigbita metros lamang ang gilay undikan sa lugar BNT Taki. Ito nga inyong resigno, ang bullet flop sa kira ni Sheriff Agwa Pior Akmat ang patungan gamit ang rocket propelled grenade. Nakalutay ang alkade sa mga eksidente, apan dumasaya ng mga squirt and angle gamay. Nagpalain ang investigasyon o operasyon sa kabusan o militar aram pamilhan. Masubay o gulakpan ang mga responsable sa pag-atake. Kipasaling sa mga tulidad nga padayon at babalik roon sa siguridad ang mga ang publiko sa siguro ang kalina o kapsay sa lugar.
2: Balikan, Regional, dos balikan.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.03.
2: Dos balikan. Balikan, Regional, dos. Balitan Nasional, Angos, Balitan, Angos, Balitan.
1: Ina usunod ng mga Balitan Nasional, Gandos, Gratos, Ano, Baita. Nindot alam ito, himong bisyo, ang pamuhay o kahiyopan ng silbing vitamina. O kagtambal si mga pinuhay, o mga pinuhay kahiyopan. Magkapagal sa pagkaon, magkapagal sa inyong pagkatulog, inuman, magkatabang. Aron inyong mga kahiyopan na magkakurubog at katimbang. Dalimanako o nindot na kalidad sa karne. Usa magkatabang, aron ang inyong mga kahiyopan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa marupili patungan sa magkatabang ang Ano, Baita. Aron mas mapaspas sa ilang pangitlo, o mas marago ang ilang mangitlo. O sarakot sa lalang Ano, Baita, sagot sa ilang kabiglanon. O dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa pagkaon, dilipakas sa
2: pagkaon, dilipakas sa pagkaon,
1: dilipakas sa Pilipinas alas 8.05.
2: Dos balikan.
1: Aron sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Dos balikan.
1: May depensa sa Senador Pilakson batok sa gingon ni Senador Alan Peter Cayetano nga minuble ang iyang net worth niya itong 2015. Sa iyang social media post gabang naman bingo, o yung sinabi, bingo si Lakson nga padayon siya ng ulita sa mga informant o testigo ng andam hatak o informasyon o ibinisya aron mapasakalo kaso si Cayetano o madangat kini siya nga angin kapit na mau ang payatas kisong City Trail. Sa nalang nga pahayag, ginimod ni Lakson ang aligasyon ni Cayetano o ipasabot nga ang pagsakas iyang net worth tungkol sa iyang mga transaksyon sa real estate o gabado ng negosyo human siya ni Pawa sa Senador niya itong 2019.

0: sa Pilipinas alas 8:09. Balita, Balita, Balita International. Balita, Balita, Balita, Balita, Balita, International. Gantos na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tulo, kasukasuan, delikahe, arthritis, nasog, uric acid, nasog, syurah, sanagok, karunay, mukol, mukol, wala, wala, talan sa astasan, ang pinagamang magustin padang, ngayon, pagusgan, kauban, ang astasan, terorganic sangit, mas, tas, chanton, pure, dance, pure, dance, pure, energy, dinisayang, ng magagasto, para magandumay, pangawas, tulad, ang astasan, tulang, ang astasan, papalit, istayasan, sa Curie Pharmacy, o IH Pharmacy, sa iman, papalit, sa Butikagel, o Glorain, Drag Store. Sa detalye na sa itong mga balitang international,
1: balitang international, os balitan, os balitan.
0: Militar sa Amerika, ipahamtang ay kawalo nga gabi nga papamumba sa Iran tungkol sa pagkamatay sa buha kasundalo, samtang convoy sa militar sa Mali o mga Russian, paramilitary, yung bus sa grupo nga Junaim o sa mga rebelde. Alang sa kompleto detalye, auto na report ni Handos Puente sa Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, plus ni Handos Blavio sa mga balitang international.
1: Os balitan, live, live,
2: salamat ang dosorite ko sa mga sukintig kami na. Pinong sabi ito ang sunod-sunod na airstrike ang militar sa Estados Unidos, batok sa IRGC. Mihimok ini ang silugan ng mga grupo kuman sa pagpapaki sa Jordan at ang liimitala sa buhang kamerikanong sundalo. Ligaw sa US ang mga taguan ng armas o pasilidad sa militar. Abi kubag, ibaliwala na sa Iran ang ilang imperium deal o nagbahar ang bilimang koneksyon paliwala sa Kenya tensyon. Sa lain bakin, dito sa kontinente sa Afrika, maraming katulingan na ang sinati sa kasundaluhan sa nasod sa Mali o sa ilang kaubang Russian paramilitary force, gikan sa Afrika Corps. Iambos ang ilang convoy dole sa lungsod sa Tabancourt samtang nagyari gikan sa Alipes, Paimon, sa Gao. Itilakadlaw lang kinihimong ang ilalapawi ang mga estrategikong labi. Ang mga pagpapaki tungan sa gilunsad sa mga building pare o militanteng grupong GNIM. Gikan sa labalitanan sa 90.3 FM Star Radio Tayasan, ang sidyano may tinugan sa malabas o tinuod ng mga balita at ang niya. Ilis si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live,
0: dagang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita,
0: sa Pilipinas alas 8:12.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa panayon sa maghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita, Handos Balita.
0: May magawasok himang no ang Pilipin ibase sa kwalit ngato sa Pilipino nga sa mga naso nga mga tungon makapiling alerto o kusunod sa mga rimang no sa lokal mga otoridad tungod sa nakarayang atensyon sa Middle East. Ngayon din naman usap ang mga Pilipino nga likayan ang dinimportante nga biyahe. Siguraduhong nga pwede nga rin ay baterya ang ilang mobile phone o kapan pang gadgets o makamping batok sa mga bakak o dilinuot nga mga balita.
1: Balitang international. Handos Balita, Handos Balita.
0: Alas sa Pilipinas alas 8:13.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Ngayon sunod nga balitang sports, ganos gato sa Siva Isinsal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din ang tambal. Sulay katulang kapamagi, pagpasay ganit ang Siva Isinsal Oil. Ang Siva Isinsal Oil, tiba sa virgin coconut oil, pamon oil, Norberg extract, pamon extract, ang mga sagula, fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant, antibiotic, pwede na kinilang rate ang set na makita sa BCO. Ihaplas lagi sa pitan ng parang simulang masamang kusahi. Siva Isinsal Oil, ang haplas ng homot o gepektibo Siva Isinsal Oil. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bagos, sa Panimalay ni Handos, 38 Buyag, Silabiu, Karinal. O sa Malabuyo Sibo, sabit sa Resor kon sabit sa Resor in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:14.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Balita.
0: Usa lang ka round ang gikinahanglan ni Pinoy undefeated boxer Charlie Kings Warrior Suarez aron. Idispatsar ang kontrang si American boxer Manuel Avila. Atul silang 10th round boxing match dito sa National Orange Shoe Event Center sa San Bernardino, California. Wala maglangan si Suarez kins sa WBO World Junior Lightweight Title Challenger og si yang gi-knockout si Avila sa unang round pa lamang aron makuha ang bakanting WBO International Super Featherweight Championship. Usa ka right straight og solid left hook sa naong ang gihilam-os sa American boxer una kini na knockdown og wala na kabaro hinungdan nga gihunong sa referee ang duha ka pabor sa Pinoy sa boxer. Tungod sa maong impresibong kadaugan ni abanti na ang professional boxing record ni Suarez sa 19 kadaog wala pay pilde og unsi ka mga KO samtang nahagsa sa 26 kadaog tulo ka pilde og siyam ka KO ang record ni Avila. Tingwa karon sa kampo ni Suarez nga matigayon ang rematch bato kang WBO champion Emmanuel Navarrete kinsa unang dula ni Santop sa controversial nga draw o tabla bisa nasuta sa review nga kumo sa Pinoy boxer ang nakapapaksi sa kilay ni Navarrete.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Balita.
1: Balitang sports.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Balita.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio,

0: D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil. Aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism. Pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature. Your core temperature. Unsa man ang matabang ani. Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuang utok. Nganuman, kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
3: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
2: Yes, maujod, magka-brown out yung utok. Ang D3 Bio, mapatagan sa imong metabolism. Mapadasig kini, pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na pujoy, usaka purpose. Giproduce nini ang gitawag na ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok. Makalipyo po kini sa imong utok, gikan sa imong beta-amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok na mao hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usaka neurons ug sa lain pang neurons.
1: Nya, sa tapos Sir GP, kung kayo ng D3 Bio, gilipyuhan.
2: Correct. Gusto, iyan ang gisiligan o kamil, gisiligan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa itong mga utok na mao'y kakonect sa usaka neuron to another, gilipyuhan o gikuhaan ang mga beta-amyloid plaques.
1: D3 Bio. Ako si Mia, ratang po sa mula ko may Alzheimer's disease, ipainan na po siya D3 Bio. Ay pinakamulan, ibalita yung mga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio. Play D3. Kapit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang tawa pagod na ang mga gabasa o mga gatoon. Ingon sila, nindutod ko ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatoon, kay mura daw, ma-activate ang imong utok. Ma-activate yung utok. Active na, kay sumalapas ang ingon ni Sir GP na dalubayan ang imong utok. Pero ang oxidative stress na mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mapustida sa imong utok. Sa kataas sa imong nga oxidative stress.
2: Sa sikid niya gamit sa glucose na kamil, daghan po niyang maputos ka free radicals.
1: Correct. Mga may tabo. Kung matumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mapusti, bisag mingon pa ka nga, okay, ulig ko na siya sa sumdanan. Makurata na lamang kasulihi. Makaingon dyan po ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Manong karoon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman nga akong memorya. Kaya naman, wala man ka na pahibalo kung unsa man ang mapagkaon na maayong ipakaon sa imong utok. Sir GP, mananitan ba? Sige, kung tuon, ang akong trabaho kay more on, lingkod, mananitan, abogado ka. Doktor ka ba dya? O researcher ba dya? Mas palabihon dyan ako na ang ketones nga gikan sa D3 Bio. Ang akong imnon, correct? Kaya gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. May tabo nga, malimtanon na ka, samtang nagkaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayin dyan ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong inom, over ordinary nga D3, kaya dyan ninitabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia, o uban pang problema sa utok. Kaya naman patol, kaya dyan na, labi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makuloy pa dyan na siya. Kung ano na po kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis, or bisag unsa pa dyan ang klase sa inflammation sa utok, dako dyan ang matabang, anim D3 Bio.
2: Wala tayo oras, Dr. Ramil. Ako si Jim Polinderoso.
1: Ako na sa Dr. Ramil, oy, mayong panglawas, iba na yon.

0: casa. Filipinas Alas Kutsu 21.
1: Kandos, balikandos, balikandang. Balitang showbiz.
0: Kandos, balikandos, balikandang. Mga kandos, sinimusunod nga balitang showbiz. Ganas kandos sa ayos sabon, beauty shop. Abang sabon nga pamagwapas, can friendly, organic, blended. Ayos sabon, beauty shop, pamagwapa nga, dilis sa palit, makapapay, makapamok, o makapap sa palit. Ano gagawin kinukulang nagdala o vitamin L at sinkulatrin? O mga nutrients sa mga buti, o mapamas mga kutis naturally. Dere sa tayasan, napalitkinis sa Curie Pharmacy o Ice Pharmacy. Sa iyong napalitkinis sa Butika Gel o Glowin Drug Store. Ever Motors, simalalo na balikas sa mga parato, kulitus kanang mga motosiklo, sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda, Hoji, o Yamaha. Karun, ano na sila pinakabag klase sa mga motosiklo, ngamang Kimco, Hero Motors, Motorstars, o TVS. Nagbaligyan sa sila sa mga banyo, kusikanhan, ng mga pisa sa motosiklo. Ever Motors, simalalo, ay matalihan sa Marsman Highway para gamabait malalo. Doon sa crossing balaas, gipan na kiyong mala, lani pekara tulog sinagapil, o bans lang nakasilunig sa paras ng kasibing. Samtang lang mga maayo, o bangitan ng mga mekaniko, o sila si Chan-Chan, si Bilwell, Tupik, Virgilbert. Alang sa parato, kulitong mga motosiklo, Ever Motors, simalalo, natutang niya ng mga kahandus. Pilipinas alas 8.23.
1: Balitaan, dos balitaan.
0: Ayon sa kompleto ng detalye sa tanga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Dos balitaan, dos balitaan.
0: Oh, tumakas yung good morning. Ayun, buta. Welcome sa itong segment ang balitang showbiz. Kumusta mga katong, karoon itong morning. Ito sa karoon ng katong. Ay, karoon ng katong. Ay, kuyaw na, mag-uusap itong. Sa mga mga balitang showbiz, opisyal ng Inkets ang aktres nga si Yasi Pesman o kanyang kuyab nga si Camarines Ho, si Kandistrict Representative Luigi Villafuerte. Ipamit sa Gopol ang mayroong balita, pinag sila nga tagsatag sa Instagram account ni Makita Agumante. Kapusal ni Villafuerte atol sila nga bakasyon. Hindi sila kay ilaga na mga romantik. Manulat tungkol ito nga itong mga vlogger nga rasyon vlogger nga dito sa tumuhi sa tao yung nag-propose niya habang pakasal sila duha. Imbis na makasal sila, datong pamilya sa presyohan mga higala. Nag-iakot pa sila duha. Kung sa kalipay o emosyon, may ilakan atres sa wala pa, mutubag pupuko. Abi tiris ngiyong ya. Ipan dapat nila dapat. Kamu dapat nila. Beliau biar dapat. Yes, yes, I do. Biar dapat. Biar dapat itu paguan. Pagi sekolah ni kongresman. Ya sih. Magpakasal bakan aku. Impresi ya sih. Oh, oh. Selain video, balik tayo sa mga ipakita ni Pressman ang iyang Diamond Engagement Ring. Tuming on, guess what? Ikapsyon na ni Bilya Puti lang engagement photos o our greatest adventure. Dapat ito kanta kay Greatest Love of Bull Puti. Tulang na katulib nga magkarelasyon sila si

0: bisan og pribado nila nga gisugdan ilang relasyon, mas bukas na karon ang couple sa pagpambit sa ilang mga selebrasyon og journey sa social media. Sa baga karon, wala pa sila magpahibalo sa pizza sila nga kasal. Okay, wala pa ipahibalo ang kasal. Importante nga og sa to padring istorya mga bay sa atong mga katigulangan, di ba ka na nga magbinyo na na may gitawad o gituwad? Lain ang gitawad, lain po na gituwad, lain po na gitawag. Gitawag, mga bay, bakandos nga mamalay, dayon panayon. Dahil pagka manak kasal na. Pagka dito, kay hugna-hugna ba mo nga? Mamalayo sa taron ha? Inig balik, sayod na. Inig balik, aw. Kasal na. Apan karon nga panahon na mga bay makandos, may man nga, ay, ato na lang usahon ha. Imbis nga pamalay o sayod, usahon na lang sa kuan, usahon na lang sa kasal. Okay. Kay bulahan mausarang gasto. Muna nga, inig ato nito nga makigsabot, mga ginikanan raog, isika ginikanan o katong nga magpakasal, maoy mag-atubang, dahil sabot na sila. Kaya nga, ano sa ang kasal? Usarang kasal. Okay. Lay mo to nga pamalay kini nga sayod mga bag makandos kini ha to nga mga kana nga paligoy-ligoy sa mga karaan sa una naka kay kini nga idadal ta gamay nakasaksi man ta ba kini nga ini kuan ba kana nga sa di pagay butikang sa pultahan mo ana da itong lakinan wala bay nakabalabag ug wa bay nakabalantang kay pirahan nako kanang nagtikang ka. Ito ba po na bayan ng mga gabay bakandos? Dayon, dayon, dahuyag sa gamay kong payag. Dali na rin kay wat na may bahag. Okay, bakandos. Baga ito, balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:29.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, kato mga tagna o balitang showbiz, gandos kato sa Bus Abloy, Bulkanizing siya. Bubulkit sa ligid o mualain siya ang tasin ng mga motorsiklo. Naimutan diha sa mga National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkanizing siya, gipanag-igudumala, nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Makandos kini mga tulonon handos nga balita dungan kini nga inyo nadunggan sa tulog ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Niato nga Facebook ron og YouTube. Duna may technical nga netabo mga bay makandos, di ba muting? Namute man di ay mga bay makandos. Pasensya ha, nga nakita itong dagway di apan di matdungog ang tingog. So si unay ng manager niya kay doon ay mga technical adjustment nga nitabo mga bay makan. So hey, mga bay, sa tanan ha, good morning karon sa mga naminaw radio. Sa mga naminaw radio niya mga bay makandos, good morning. Adiya sa itong makaigsunan rin sa Tayasan. O sa mga kasikpit na lang kalungsuran. O sikpit na probinsya. Dito may tibok kalibutan kay mura o kanabang makita. Ngata sa kalibutan na pwede madunggan ang tingog. Sige, good morning sa tanan nga naminaw karon diri sa Tayasan o sa kasikpit nga kalungsuran o kasikpit nga lalawigan di sa Sugbo. Pinangluhan sa tubabtikon nga mahanitong longsod sa Tayasan nga mao si Mayor Ben Barberto, kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr., mga SB members, mga department heads, mga empleyado sa munisipyo, nga gipangluhan diha nila ni HRM Oto o Peso Manager Chris Miramiris, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. And sa mga baybakandos ha, sa tanan-tanan naminaw karon ng mga residente, tanan ng mga barangay officials, pinanguluhan diyan nila ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagle o iyang sekretary ng mga presidente sa mga baybakandos, sa mga treasurer o sekretary si Ma Marley Benchula. Okay ha, good morning ha sa tanan-tanan ng naminaw karon sa itong katulamanon sa Handos Balita. Unya, arita sa importante nga pahibalo mga baybakandos, arita sa mga public service.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Gibahibalo ang tanang pamilyang bahandi og militante nga si Balmore Bahandi Militante, ilubong na karong adlawa Hulyo 20 dere sa New Public Cemetery National Highway Barangay Kabulutan Tayasan Negros Oriental human sa Misa Rekem sa Iglesia Pilipina Independiente Tayasan sa may alaunang takna sa hapon. Pagkakaron, ang iyang haya ana karon sa panimalay sa igsoon nga si Junjun Militante sa Palaslan Tayasan Negros Oriental. Giyawhag ang tanang mga kabanay, mga higala ni Balmore Militante sa paglitok sa pipila ka mga pulong sa pag-ampu alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa namatay. Nagpahibalo, Marinita Militante inahan sa namatay.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Ayong balita alang sa itong mga higalang tayasanon. Ang lokal nga pagkagamhanan sa Tayasan nagahuhag sa tanang interesado o kwalipikado ng mga individual nga mupahimulos sa 100% nga libre nga TISDA Competency Assessment ubos sa Competency Assessment for Certified Workers o CECW Scholarship Program. Ang mga kwalifikasyon nga mahimo nga ma-assess alang sa TISDA National Certificate 2 o NC2 mao ang Bread and Pastry Production, Barista, Organic Agriculture Production, Animal Production para sa Ruminants, Swine o Poultry Chicken, Driving, Carpentry, Masonry, Dressmaking o Tile Setting. Alang sa mga interesado, mahimo lamang nga muduol sa Mayor's Office sa Tayasan o mangita kang Private Secretary Christian Ayan Villarin. Alam sa kung aron kay siya anda mutabang og muhatag sa dugang nga impormasyon bahin sa mga programa. Ang competency assessment ibagayon sa Gihulgan City ug Dumaguete City. Number 2, kini nga libre nga assessment gituyo lamang alang sa mga nakahumana sa TISDA training apan wala pa makapa-assess aron makakuha sila nga national certificate. Ayaw palabya kini nga libilihon nga oportunidad Ang pagbaton sa TISDA National Certificate usa ka dako nga lakang aron mapamatud-an ang imong kahanas o mapalapad ang imong kahigayunan sa pag-angkon o mas maayo nga trabaho o panginabuhian. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service. Public service.
0: Malipayong nakiguban ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pamangulo ni Mayor Bembo Roberto sa tibuok nasod nga pagsaulog sa Nutrition Month 2026 nga dunay tema Nutrisyon o Kalikupan Atong Ampingan. Ang mga selebrasyon gituyo aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan sa kahinungdanon sa usto nga nutrisyon, pag-atiman sa kalikupan, pagpangandam batok sa mga kalamidad o papalambo sa panagiusa sa komunidad. Pinagi sa naklalaing kalihukan sa tibuok bulan sa Hulyo. Mani mga kalihukan mga bagbaghandos, sa Hulyo 22 o 23, himuon ang Rescue Olympics nga nagtumong sa pagwaligon sa kahibalo o kaandam sa komunidad bahin sa disaster preparedness o emergency response. Sa Hulyo 24, ipagayon ang lecture o nutrition and environment o not request be alang sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for peace gikan sa mga barangay sa Banga, Matauta ug Magtuhaw lakip ang uban pang mga inahan. Amo nga kalihukan pangunahan sa Tayasan Primary Care Facility nga gidumala ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga. Samtang sa Hulyo 29 himuon ang Besitio Gulayan sa poblasyon sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture nga gipanguluhan ni Municipal Agriculturist Marcial Taub Jr. Isip kabahin sa pagkasigda sa food security o urban gardening. Pagkatakupan ang selebrasyon sa Hulyo 31 pinagi sa culmination program nga maglakip sa jingle contest nga gipasugdahan sa local youth development office, mga presentasyon sa mga cluster o sa lokal nga pagamhanan o mga nasyonal nga ahensya, ingon man ang Zumba Dance Contest. Ang tibuok kalihukan gipasugdahan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa pagpanguna ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga sa pakigtambayayong sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Mayong balita alang sa tanang miyembro sa Social Security System o SSS o sa katawhan nga Tayasanon. Pupigay na sab ang Social Security System sa ilang AWOL's activity din sa lungsod sa Tayasan aron mas mapalapdan o mapaduol ang kalalaing servisyo na iningad to sa publiko. Moni, nagpahibalaw sila si HRM Otto o Peso Manager Chris Ramirez o Local Youth Development Officer Janel Inicio nga mong kalihukan ipahigayon diha sa Tayasan Municipal Trading Post karong Hulyo 28 sugod sa alas 9 sa buntag ang tod sa alas 3 ang takna sa hapon.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: May balita alang sa mga residente sa unang distrito sa Negros Oriental nga doon ay mga katarak nga karong bulan na sa Hulyo. Kanon ay gibalik-balik sa pagbahibalo ni Congressman Emmanuel M.M. Limikay Chong Ewai nga dili na kinalan nga maghulat pa sa sunod nga dakong medical mission sa iHair Foundation aron nga makapira ang mga katarak patients. Sugod karong bulan na sa Hulyo, aron ay bago nga pamaagi aron nga mas mapadali ang paghatag o serbisyo sa mga pasyente. Naging nabayayong na ang Congressman ngadto sa SSI Clinic diin napulo ka cataract patients ang mapilalom sa operasyon matag bulan. Alang sa mga bagong interesado nga makapa-opera, kinalan nga magpa-check up lang diya sa primary care facility sa Lalbertad o pagkita si Dr. Ginemid Sagmit matag huibis mga bay o mga kandos. Magkikita ba hibalo? Agi ka ni Congressman M.M. Limkay Chung Iway.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Okay, good morning. Hasta na nato makigsuon karon nga namida o mga baybakandos sa tulumanon sa handos balita nga ni Boss Digoy Herodias kaba ni Boss Dindo Abrencilio Vlog diya sa Magtuhaw. Good morning o maayo nga pagpaminaw mga bay mga kandos. Sige, sa tanan-tanan nga namida karon diya sa Bindoy ni Ma'am Lintugdang diya sa Matuog ni Ma'am Alma Escarpe nga bisag buntag udto hapon o gabi kanunay mga pe. Sige, na doon ay mga pagtimbay adre atong hatagan o pagtagad mga bayas atong katulumanon ang handus balita. Okay, wajud magpalibak si Ma'am Alma Scarpe milabay siyang mga pagtimbaya mga bay. Good morning bay, Ronnie bay. Una ni mo ni Ma'am Iba Didzi Maria Bungangira, lulis ka ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet ni Day Nisi, ni Holyu Jamar Lebet, Amir Sultan Jana Cyril Carl Giancarlo o ni Tia Mating nga permeng naminaw kanaadlaw o sa tanan na lang nga naminaw gikan ni Alma Scarpe, salamat sa pagbasa. Okay, daga salamat ni Ma'am Alma nga sa kanunay wadyo kay puas o wadyo undang ang pagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Good morning pa ni Ma'am Christy Taabdil Monti atong silingan diya sa Barangay Matuog o yun sa mga bay maghandos ni Pastor Isaias Elentorio nga always good nagpalagubo sa yung radyo mga bay o mga kahandos. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon good morning mga higala. Uni ade mo kalimot ha sa pagpaminaw sa tunga tulumanon karong gabi ang mga lama sa kagahapon. Uni ya, kamong naminaw diya, pwede mo makapadala sinong mga kagahapon. Tungod kay, pasim yung nga, maulaw ta, kamadunggan sa uban. Ay mo kabala ka mga bagbakandos. Pagkwan na god ka na nga, pag alias ragod. Ang importante, ngayon nga kaagi, maghatag o kanabang pagtulunan sa itong mga sukin tigpaminawan, ilabi na giyod sa mga kabataan-unan. Para po nga, og natipas mo, sila po di po matipas sa hiwi ka dahil. Og naslide mo, panginaotan nga, ang itong mga kabataan-unan nga nagsunod, di na sila maslide. Muna ginapot yun ni Madam Maria Bungangira nga, bisa na lukapa ka man, barug og padayon sa unahan. Kimuna yung guniha. Ako nang isumpayan nga, bisan luka pa ka man, paro kong padayon sa unahan, aron ang lalaki nga magmahal ka nimo o maghapuhap sa mudughan, imo nang hikitan. Di ang tanan yun. Natuman. Dewa mahuman niya, muna itong isumpayan. Tungod sa pagkatuman, makaingon si Madam Maria Bungangira. Hello Mike, and Mike testing, Mike testing, Mike testing. Oras sa Pilipinas, alas 8:41.
2: Handos balita, handos balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Kinagluhan sa tumabdekon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanilahato uban sa tong teknisyan nga usa-usab kadigi nga si Byres Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw bimbuntag pag-usab kanatong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa may panglawas o humariana musunod si Madam Rhea Bungangira sa morning pasada.
2: Handos balita, handos balita.
0: Uban sa tumabdikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Subuyex Labyu Karinal o sa iyong mga kaubanan. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 Bayro ni Bay Librado. Magbilin sa usikapan ultiun nga nagkanayon. Mga kahandos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat kas sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Sa matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita. Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karunong unya. Handos balita.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo. Hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usab ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga simiaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga Clinica products sama sa Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamins and of course ang ato ang pinakalami karon nga pinakauso ba no paborito kaay nato nga herbal nga coffee. Oy, nakakape na ba? Oh, kay kung wala pa mga pena ta. Oh, ay langay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiling tala na ito ng mga products. Higala at tua, pangitaa, available kinim sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay sa to ang programa karon mga higala, lihok kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kaya itong tagaan o bagdagan sa 0981-654-8967. Osmo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ng balatian. Tagaan ta ng pagtagaan. Lihok kong send sa to mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nagka-tune in karon by your Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ni nga ito ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental. Sikihor and of course Negros Oriental. Sa tanan no, mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka Clinica D3 Bio, oh, kanaha sa mga may edad aron lingon ang bukog layo ta sa reuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, Clinica D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Krimi itong kapoy kaing lawas. Dalikit ang baluya, wala ti puwersa. Nakatulog manunta ka, pero pag matanimus buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan isa mga higala sa mga problema in general population na asa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kaapoy kayo. Sumala sa mga study mga higala, kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang tadira og lihok-lihok. Kulang taog movement. O sa puna, kulang tas pasingot. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta. Pero gakulang yapon ta sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. No, aron mapugngan nato ang oxidative stress nga dala sa ato ang lifestyle mga higala. Naay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, naay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ka-experience mo o chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna yung sikreto. No. Inom ka daghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw na ka DTX 500 ka na o nakamaiti si. Pagkatulog sa gabi, nakamaiti si ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C og DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag nga mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Umunay usa sa mga rason, unhealthy living, unhealthy lifestyle. O kanang atong mga ginakaon dira ron at timana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. No, munay usa sa mga rason nganong galuya, gagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayong malipong, dali ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga Pliuto anaw niya sa nakainom ako sa Pilitics. Pukibay sila mayroon sa minaw. Malinda ako dito sa bayo.
3: Kaya saan ako ginom ang kwan dito sa bayo?
2: Kausan ako. Saan ako? Saan niya ang kafe ako buntag?
3: Kadaan ko dito? Oo. Kailan nakakawalan na gayo?
2: Okay, ang kapi na ko. Players na ako sa pin. Ang dito sa bayo, mga luwan ako eh. Magawa na.
3: So sa'yo mong na-usabaran katulak ka gainom ka? Gainom ka?
2: Kaya siya, sa una sir. Maglabas ko na punapong paglabaan. Wala ko kainom ang dito sa bayo. Magdimdog ko sir. Kita ko na tamang ko subad sa iyo subok. Kamang ko pa nitro. Sila din ako dito sa bayo. Magsapon ako tulaba. Wala ko lang naman. Lagi ko minaw.
3: So, wala mo ginatumaron?
2: Oo, dito sa bayo. Kapis akong tag. Dito sa pinit. Minsan.
3: Sige. Sabi ka sa sa mga nang lantaw na minaw ka?
2: Oo. Kami sila na ang DTX o dito sa bayo. Kami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Reyes. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga kuli ay sa Bonobdos, Pangasian, Ingog City. Sa unang panahon sa ulap ko na gamitin. Doon ako'y pati-pati yung ganang paghawin ako sa uli kong sakit kayo. Pero sa diyan na itis na ikaw na panahin ko ani. Doon naging siya alibyo. Doon ako kong pati-pati sa una. Kana ang depensya sa nagamit ako ini. Muna akong panikamutan nga kung may kwarta. Manig yung diri.
1: Kasayuran sa maayong panglawat.
0: Inom sa Klinika Ditribayo. O, naka-Ditribayo na. Kadaan lang, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Kami, sabutan na ito. Madali, mga higala, kaya mag-inom na ito. Ito sa Ditribayo na ito. Kung ano, sa mga nagkaedad na, nili mo mahasol. Ano nga itong Ditribayo? Bakit po ay nining usapon?
3: Pare, nakapag-tubik.
0: Ba't mo reklamo, mag-unok, mag-lisod? Mag-lisod, yung kukinom, o kapsul. Gamit, o kuan, Ditribayo. Ditribayo may gamit na. Kaya pwede mo, ni mo nang mausap. Suwabol man na, kay liquid soft gel man na. Taong si tatay. Kapatutong landok mo na. Reason yung dulon. O, usap pa.
3: Minawa.
0: O, ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig. O, isagol sa imuhang pagkaraon.
3: Ilang sa kusana.
0: Sa mga na ay members pamilya na idara na yung kay sinanay. O, medyo gahi kay ni mo patanon, gahi kay ni mo patinon. O, mga supplements. O, mga medicine, mga higala, mga tambal. Kaya ni Ditribayo, di mo mahasol. Kaya pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O, sa sundaan, pwede. Sa baw, ipugaran ninyo na Ditribayo. Maikmainom na niya sa tubig, ipugaran Ditribayo. O, either, ipausap o ipuga sa baba. Kung di ganyan kaya natunlon. Okay, lagi ang tutunlan. Hindi na ginawa mga na-stroke, na-paralyze. Ang tutunlan na nag-paralyze po. So, hindi mo mga sulani. Kaya ni Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo mga makainom. O, kinahang lang tubig, usapon ra. Mindot siya sa tutunlan ha. Aminin nyo mga higala, ganahan kayo mga higala mo usap.
3: Wala na matahis.
0: O, mupuga. Ako usapon yun ako. Ang Ditribayo. Nindot siya sa tutunlan. In fairness. Kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basin, mucus ka na. O. Plema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kalang inyong bata nga dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kayong ubon nga bata. Kalang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga, kung na ay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Oh. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Oh, tinuon na. Galini na gatas. Unsay naasga.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Ginahimo na sa tung atay into ketones. Sa manang ketones. Ang ketones mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas. Gawas sa asukal. O, gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain, nindot. Maayo. Sa mga cellula, sa muscles nato, nindot. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, nakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Magka-smile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Salamat kayo, oh. Mas maayo mga higala nga usbon yod ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice bitaw. Oh. Kanang rice. Oh, kuna kay balati andron, you must hate rice. Oh, dapat ato yun ng kulangan ng atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses sa mukha o nung rice sa usa ka adlaw, mas labing may. Kung diabetic ka ron, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukha o rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang o lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, muli motong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, so sani sa ka-autoimmune condition. Gani na ito, low ka mga rason. Nga nung magka type 1 diabetes, sa number 1 genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imong mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imong mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pancreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system.

0: dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No, aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Diri na mo sulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Ano may ato sa nindagan ng pagtagaling ato mga consumers? Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad, 67. Akong nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na kaya simana. Dua ragod sa isang adlaw. O nga, pagka-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyang. Marag wala na yun, kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
2: DTX 500! Pali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga D3 Bio, DTE, kung may tisay, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabili sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
4: Public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang

0: ang alkaline base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilihan. O, naaha sa pinakadoon. O, ang mighty C, pwede ni siya sa may mga high blood. Pwede sa may mga diabetic. Problema sa iron deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat na to, para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Na atay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakado, buntag o gabi. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually, daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Unya, magsalig ta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na magsigiri gyapon dodoy, sigiri gyapon ginom gatas. Unya, may edad na dapat na agin sa pagkaon. Actually, naidagan eh sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay kita sa mga pagkaon sama sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Dapat maglikay taan na. No? Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio kada lang. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog nato ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. O, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag o hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Nga itong oras, inapot mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambuanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa man abot itong pagsibya karon. Ang ato mga product usbo na ko, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Ganaan mo kape nga walay asukal. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis siya. Tamis siya po. Pero ang iyang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Masay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway, sumapon, the same nga oras. The same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa nga pun, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayurans may panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dilipag abusaran.
1: Name of the final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa paayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Oga mayong adlaw, diha ka-Dragon Mel, mayong adlaw usaw sa mga listeners na to, sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mel. Bisaya soga Mindanao. Niyana usab ang inyohang obo, sigala, iksoon. Sa kahanginan, uban ninyo sa inyohang mga suking sibihanan sa matagatakna sa ato ang programa ka Dragon Mail from St. Vincent, GSK Healthcare for the Supplement Trading. Napamatud-an na sa mga kaigsuunan nato, mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo, agarantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula. Like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, mo ni higala. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, ay makalimot mga sokin tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis, oy, mga sokin tikuminaw. Mga busing na to, 1 cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. E ready na mga sokin tikuminaw ang paglabing-labing, no, ni Mr. o ni Mrs. No, mo nindot ang performance sigala. Muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos, no, di ba? Minos na mo tindog si Manoy. Labi na gid usab sa atong mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis, no, di ba? Basta hili sa tamis mga sokin tigpaminaw, muhinay usab ang performance mo na hina, hinay pod mga sokin tigpaminaw, mo yango si Manoy, di ba? Okay, so kato usab ato produkto usab, atong mga iksoon na to nga dunay mga minor skin disease, dunay mga bone im, mga ringworm, di ba? O guban pa mga sokin tigpaminaw sa mga problema sa pamanit. Ani ana ang Dr. Pondi Soap nga moy mohulip ni ana mga iksoon, ha. Mao na siya mohatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondi Soap kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyong pamanit like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap, ha. Amo na higala ang ato ang produkto, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga moy mutabang muhulip sa nagkaryang sakit o gabalatian. O na igala, aside ana ating isgutan usab sa pipila ka may minutos ang naasa ingredients sa ato ang kapsula sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Labi na sa pag-promote usab sa growth fertility, mga igala. Mohinay gani ang imuhang circulation sa dugo. Gamit o tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mo na igala, naausab ang usa sa ingredients nga mo'y muhatag o posible mo impact nga to usab sa pagkaluya sa to usab nga lawas mo'y hatag o muhatag o pusok matras igala, muhatag o source by regulation of hormones level, optimizing ovarian function ng soaking tikminaw and enhancing overall mga igala impact sexual function, increase lubrication mga organized organism and sexual mga soaking tikminaw sa to usab nga produkto nga muhatag o muhatag o pusok mas po kalik on sa to usab nga lamian nga kapihan ay makalimot ka ng Hardmark Stream Coffee Formin mga soaking tikminaw ay makalimot usab sa to ang mga kapsula take 1 capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold amang usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pinilay pagsabay mong paghapon mga soaking 1 hour after meal basta Dragon ang imong tumaron sigurado imong lawas baskugon
7: naman na po mga suking tipaminaw ang 5 minuto sa atong pagpanagubanuman o pagpanagubanuman sa sulod na higayon sa parehong oras o istasyon
8: pag-apasin niyo mga kasiwanan sumayong panglasan na kasama dyan sa inyong pagpanagubanuman o kagod sa sulod na higayon.
7: Kapal, mabulo, gengado, ilerosite, kung nang matiyag ko, mga pinitsira. Sa kapitas, pinakumatan ang 21.5.

Ang DTX remedios are nice trabajada, kalailabas, 57 years old. Hindi kinabuo, ang ulit kami makagamit kayo. Ang DTX 500, ang YTC, at ang DT Bio. Ay, hindi, ang kaso, sipon, ubo. Pero kung makainom kami, sa pagpaginom na kayo sa luha na yun. DTX, YTC, always kailangan DT Bio. Nami!

0: bibili sa mga butiga.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
3: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa taipaila itong kapangalan, no?
4: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas na katag og krasi. Mao na nga akong mga amigo din na mga sakop, mga kauban sa senior citizen. Gamit na mo lalaki babae sa Amigos Coffee kay kanay mao'y makaayo sa akong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dikay, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Tetlas, Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents and fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, until power is superior in every room and the facility surrounded by 24/7 built-in CCTV. Located at Bantay Tayan, Kalinaga, near Fruit Net, Inago, Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For entries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights, Dumaguete Pension House.
6: Ako si Nora Suniga, 64, mong pandan habitat por. Ang akong nagamit ng kape o kanin chokson. Ang ako dyan naman dyan sa kape mo, painit ko siyang di. Layong dragon fruit ako ang binainom niya. Layong pagkatutod anak mo, walang akong singot. Mayo budi ay ni siya. Panimpon mo po, kinangan yun na mutilaw mo sa dragon fruit na kape. Kaya maayo budi na siya.

0: Minawon ang testimonya sa nakasulay og nagdamit sa asasan Herbal Capsule.
1: Ako di si Rudy Cortez, nagpuyo sa kapalong na body lotion, nagpuyo ibag isang lawas, nagpuyo sakit sa bato, testing ko ang malaylang tambal para maulian ko, pero wala ang libyo. Mato, pagdungo ko sa radyo ni asasan, wala ko nagbadoha o sulay. Kulay ipos sa ginoo, mga isa kabulan akong ininom ang asasan, naulian ko, iniihin ako, wala ni sakit ko, paminaw na ko sa lawas. At ikubil, mitinig ko dahil maluya, busa pa mong may mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang asasan, kaya naadji alibyo pa ang sa asasan, huwag ang amal. Kaya was man na natupan na wadaw ang puhunan, busa ang kukinig ang bigan. Kaupan ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, alam sa likod ng immune system, di pwedeng maluya, di pwedeng pasagdan ang laylang ibalatian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukong tukul sa kalabasan, upang pangalatian ang itadaw na paginoon. Dragon Fruit Gold cap

0: Madalas, daghan na ang klase-klase sa tinitin. Usa sa atong pagilanganon, mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka, andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalibyo, luwas ang tubig na inungin. Tumod kay Aqua Touch RV Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Nanaan mo tayo sa National Highway, Barangay Tamaw, Tagla, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912. Atong paminaw ng testimonya sa kapitibo sa Pitro. Ang pangalan ng kumpitong adres. Nagamit ka sa Vitron tablet? Limtanan ka, pero pagdikni mo sa Vitron tablet, nauli ang Vitron tablet. Mapalit sa nagtika o sa mga pindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Si Miss Rita Sangutan, nagpuyo sa si Anthony Birri. Ang magiging ang puso ng programa niya kay Arlene na bosa, lunch product. Sige na din yung pamino sa radyo niya kay Arlene na nakadungo niya na bosa ng lunch capsule of yung input supplement. Kaya kung gasong bahan na kadayabitik man, kaya dyan, ikalit yung liyan na mga mga ginamintin twice a day. Kung tanang lunch coffee sa mayo kanya siya yung kaya kumahan sa pinong sa dana o buntag, unto gabi. Ang tinang sige na may gamintin na ng pagdama lunch coffee, kung lunch capsule of yung salamat sa iyo at Arlene sa iyong programa kay sa lahat na magtabang, kung gibi ng tabang ang iyong produkto sa lunch.
0: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ano yan ang sulban sa iyong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede din

You're tuning in to 98.3 FM, the radio to your side, and Basta na kastar si Khaled. Alright, mga kastar, good morning. Welcome sa programa Morning Basta together with your DJ. Sa pala sa mga station managers, so ayan na nila, sa kinatibukan first, sa 98.3 FM, the radio to your side. Oh yeah, happy Monday sa tanan. It's a Monday, July 20, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Nabisbisa na ba ang tanan? Or nag-uga pa? Nabisbisa na gid ang tanan pati atop sa inyong balay? Ang mga kabulatan sa nataray? Lukop ka ingin o lagnason? Kasapaan, kasubaan? Nalasigi mga kastaran. Lungsod sa tiyan sa mga 28 kaparanggay. Nakatapos sa mga kasingan. Kasingan ng mga lungsod of Dagbayan. Mga ni Borhoy, mga provinces. Mindanao sa Visayas, Cebu, Pilipinas. Good morning. And see the whole world. Good morning, good afternoon, good evening, good midnight. O ba ni ko, mga kastar? Kamantalas dosis sa kautoy. Masyada na sa pusa kahanginan. Saan niya sa pagsakay? All you have to do is to call and text itong official call and text line. Ito ang smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itakla ng www. That's the radio tsn.web.com. Para sa itong FB fanpage www.facebook.com/star.radio. Pwede sa pangupadang itong mensahe sa akong personal Facebook account.

0: wagang gawain niya mismo sa tuwang tapad. Nagbisita kita sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Dapat nga tatanong mga kastar during our program morning pasada kayo. Ito mo importante gini kayo mga kastar. Sige mga kastar, ilang huwain na nga taga-asa sir.
1: Ay, taga.
0: Good morning sir, good morning.
1: Ay, good morning, galing nyo ma'am.
0: Ah, sige. Pangalan mo sir, taga-asa sir.
1: Ay, taga Lutay. Lutayawan?
0: Oh, si Chumatayawan? Marami Lutay at Tayasan. So, yung galing mo sir?
1: Ah, Julito Kalumba po.
0: Julito Kalumba? Ah, kuan sir, panawagan ka sir. O saan yung panawagan sir? Kay, alam nyo na itong mga sukintik kami naon. Saan na sir? O saan yung ipanawagan sa mga sukintik kami naon?
1: Ang ako na panawagan, ha? Ito, nakakita sa ako, magpak na nulog yung buntag.
0: Asa dapit?
1: Siya dapit sa Norwell, ayon o Tantanro. Eh, nabutang naman ako sa likod sa akong e-bike.
0: Oo?
1: Tapos, batso lang tayo diha. Nabutang lang ako sa bangko. No? Sigurado ako nga nahulog ito kay wala naman sa kuhang nabutangan.
0: Bakit mo sikulo si mo bakpa?
1: Bale, parang mayroon ito siya gamayra. Ang sunod ato, ang akong personal ID, voter's ID.
0: Mm-hmm.
1: Mga, kulang ko lang ang mahigit sa 2,000 ang lamang nitong kwarta.
0: Ah, okay. So, dahil national ID, voter's ID, o more or less 2,000 pesos ang sunod sa pitaka nila sa sulod.
1: Apo,
0: o, sunod ang pitaka yung kwarta.
1: Sunod din, ma'am.
0: Julito, so, again, Julito, ano ba? Kailan din mo, sir?
1: 59 na po.
0: 59 years old, taga Mantayawan, Barangay Lutay, Tayasa, Negros Oriental. So, sa itong mga suking tigpaminaw di ha, kung nakaka-plug mo di or nakakita mo o backpack, nga doon ay sulod nga pitaka o sa nga nagkantidad o mga more or less 2,000 pesos, doon na po ito national ID nga sulod. O usab voters ID nanawagan si Sir Julito Kalumba. Iuli in town ninyo mga kasar if ever kamu ang usa sa nakapunit kay dili lalimpon mawalaan bitaw og butang di ba sir.
1: Apo.
0: Sige mauto niya usa pay unsay color to sa backpack.
2: Bali, parang violet po siya.
0: Violet ang iyang backpack. Then, a bike driver ka no?
2: Apo.
0: O, a bike driver. So, gituuhan ni, nga nahulog, diha mismo, gikan sa door oil, paingon o kang kaandog, sakop sa barangay Kabulutan no?
2: Apo.
0: Oo, sige. Sa tawang suking tigpaminaw, dagan kayong salamat, sir, sa imuha nga pagbisita din sa 98.3 FM Star Radio Tayasa. Salamat kayo sa pagsalig kay dako po nga katabang para matunol na ito o mapahibalo nga ito sa tawang suking tigpaminaw or mat makuan pa nila kana bitang matug-an nila uy na ikoy na napunitan. So, salamat kay sir ha.
2: May dugang pa akong galing
0: sige
2: man, ma'am. Kung kinsa matong malumo og kasing-kasing.
0: Mm-mm.
2: Eh palayo gra na o adto ba eh adto dito ska road Daginot og dili naman o kung malapit lang diri inyo ang lugar sa nakakita diri sa istasyon di estasyon
0: Star Radio Tayasan.
2: Star Radio Tayasan. Pwede po din ninyo ihatag may paabot na lamang. Kung naa po mo'y gamay atong ganti kung kinsa nila nakakita.
0: Okay.
2: Ang importante lang ang atong kuan ako ang national ID o uban pang mga gamit.
0: Oo, bitaw.
2: Kung ka nanandaan, ako daan pasalamatan ka mo. Punta kamo makabaton og malumong kasing-kasing doon naging kalooy ba makahuna-una mo nga doon naging konsensya nga malooy ba ato makakita. Ma'am, dangan ngayon salamat ninyo.
0: Salamat kay sir sa imo nga pag-aridari sir sa agigwa panawagan sa itong mga suking tigpaminaw. Sige sa itong mga kaugsunan diha. O sir, dagan kayong salamat ha. Ay nagkabala ka kay basig makadungog mag-idron sila. Basig makablagan na to kay sikat mo po kadiris tayasan kay e-bike driver ba kasakay ba po ko sa imo ang sakayan. Sige, salamat kay sir. Dagan kayong salamat.
2: Okay. Salamat po kayo, ma'am.
0: Sige. Mga ka to si Sir Julito Kalumba, mga kastar. Sige, mga kastar, ha? Imoga, kung andi, ay mo katahap kay hatagan po mong pahalipay. Hatagan mong pahalipay ni Sir Julito makakablog mo. Alright, mo balik na kurong taon-taon, mga kastar. For now, maminaw sa tag-importanting painom-dom gikan si Nan.
3: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate

0: responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:59.
1: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
2: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nurse Padak.
3: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, yung testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
4: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare sa kog jog gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
5: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Brook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
6: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gunamo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag mo ilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos ginuog.
0: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nanap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil.
2: Ako din si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko NAS Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o NAS Liniment para sa itong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pa mati sa kalawasan.
3: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa NAS Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang NAS Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
4: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa NAS Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o yung pangwarta ng mga midlumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
1: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 10, 5. Morning Pasada.
8: Morning Pasada.
6: Calling now for requests and greetings.
8: Morning Pasada.
6: Dili lang sa Star Radio.
9: Maria Bunangera. On air.

0: Ilo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabalis ang mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of juice.
8: Hard Max Extreme. Ako si Mary Lutag sa taga-Binitinan, Balingas, Samis-Samis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products. Sama sa NANS Plenament Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Huwag niya akong gamit. O taon na mga almost 2 years na yun tungkol sa akong dibati. Sa una, nawala yun ang akong endometriosis. O niya, 2015 pa po na po ang dibati. Pero sa Ginoo karon wala na. Iyan na, pamayo ang NANS product. Nang salamat po ni Ma Marlene sa produkto nga gibisingan sa Ginoo o sa Herbs Made Pharma Corporation. Siya mo'y nagamasa NANS product. Daghan, nagang giping salamat, Ma Marlene. O sa grasya ngayong i-share ka na.
9: Tonyan Brand, na kinahalan ko mo. Home school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, all the way back. Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, likon o komportable na isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart. Nanaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayongon, Negros Oriental. Ipanag-iaw yung alam ni Jonel Agustino o Erwin Agustino. Jonel Brand.
10: Ako si Susana Ramirez Tagtating, taga Biapi, amigo sa Division ng Magiti City. Kani atong wala pa kumag inom man ng Dragon Coffee, daghan kong gipumbati sa lawas. Kalo na nakainom na kuwana, akong diabete, wala na, high blood, wala na, mayo na po ng akong tulog. Gawag na po katong mga wala pa katinaw sa kafe, tinaw mo, para makibalo mo kung sa'y resulta ng Dragon Coffee. Kaya daghan ka ng mga ingredients.
1: Fruit Plus.
11: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. coffee?
12: Sa una, luya kay kupirme. So kanino mo ko dragon fruit, capsule o dragon coffee na ulian karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa dragon fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo yung mga kalawasan, mawaan ka kapoy sa inyong panglawan.
13: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
14: Minsay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nila. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
15: Analisa ko din Tino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Inik mo hita po siya. Hangap. Naulian.
14: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa niya ang gibating paghangap?
15: Isa kasi man na rato. Yung gipalito na pugi. Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Ipiktibog siya ang Wonder is Calling.
16: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Ba espesyal nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Alright, welcome back. I'm gonna get started. Sa programang balik pasada. Sige, ako ginilang si... Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 1:27 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Sa mga oras nito ginato sa ayo. Sa Buwan Beauty Shop. Pagbagong sabon ng pagpagpapa. Skin friendly, organic, and blended. Ayo sa Buwan Beauty Shop. Pagpagpapa ng dili isog sa panit. Makapapuri magkahumok kung tahami sa panit. Adonay ang bukira uang. Managalaw vitamin L. Sitin collagen. Nga mo ayong papapuri upapahami sa imong kutis naturally. Ayo sa Buwan Beauty Shop. Mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Ado sa inyong mga lugar. Heaven knows. By Rika Price, heaven knows, yung tipong ang Diyos lang ang nakakaalam. Diba? Iwang kanta kadalik ka na to sa astasan. Kung ikaw diyan na kay sakit sa ulo, sakit sa tuto, kaskas wine, hindi kay hiyar, sa buric acid. Dasag sugar sa dugo, dunay bukulo-bukulo kapagba. Wala natin sa astasan. Ang pinakabagong mangos din na prada. Nagipakos din tobo ng astasan tin organic seaway. Masta asag zanton purity 5 times beta carotene. Kasag beta pure energy. Dili sayang magkagasto para makaangkulo ng mayang mapalawas. Tumod ang astasan ang barato lang. Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahay. Dili sa tayasan mapalit ang astasan sa Alex Pharmacy o Curie Pharmacy. Dili sa may ayawang mapalit sa butika Gilog Lorena Drugstore. And of course, dili sa may bago tayasan mapalit. Dili sa may malinis sa Buyak Slavio Karinala. I do shout outs to my category X of Alabama, USA. Is watching over there. Good evening to you there in Alabama, USA. There is evening and here is morning. It's a big opposite of our time. 13 hours ahead here in the Philippines. And of course, when our day is Monday, there is Sunday. Oh my God. Yeah, but anyways, 12 hours or 13 hours. Or is that, yeah. I forgot. 13 hours, Mike! Yeah, but anyway, so when there is evening, have a great evening, Mike. I hope you have a good day. You have a good evening. Yeah, but anyway, sa mga soaking tipong natin mga program, magdalito sa Pinatos sa Herbs Med Alforma, ang tiki mo sa landscape, sa landscape, pinansi, dance, whenever dance, I drops, remind capsule, remind chukot, tawa, si Sir Vicky, mga manong, Alina Beauty Store, hindi madugong sa radio, tayo sa nilang programa, Matag Luli, Santo Sabado, upan sa programang Sincerely, Ati Arlene, sa may alauna, imidi ang tak na sa hapon, pagkaw manong sunod ay ng balong, The Grace. Ayan, mga kastar, and of course, kipalayon na sa pinong mga programa, sa Sheva Essential Oil, sa kitang kalawasan, tumaran na yung tamal, sila yung natural na pamaagi, pagpumasay gamit ang Sheva Essential Oil, ang Sheva Essential Oil. Adonai and turmeric extract, lamgai leaf extract, peppermint oil. And of course, kini adonai antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tumakay doon na kinilalorik asin makita sa VCO. Iablas ang kini sa pikado ng pati simulawan, sobanan o masahe, Sheva Essential Oil. Ang ablas ng humot o gibitibo, Sheva Essential Oil, mapalit sinin mga suking butika o gatindahan. Dili sa tayasan mapalit sa may Axe Pharmacy, Curie Pharmacy, tiyas may bago tayasan mapalit sa palimalina sa Buyak Slavio Karinala. And of course, bihan siya may malabi oksibo, mapalit ang Sheva Essential Oil sa Beta, sorry, sa restore in front of malabi of new people sa palace. Ayan, inaari at rosgan, ang Sheva Essential Oil. Yep. Alright, yes, nandang mga kastoryo sa singing song request. Ito ang mga soaking tig pambinaw diya sa may tamaw tayasan. Have you ever really loved a woman? By Bryan Adams.

0: Shiva Essential Oil. Think of naturaleza en campo. Extracted oil. Galing sa tahon ng menta pepperita o peppermint. Extracted oil. Galing sa ugat ng lungay tree. Extracted oil. Galing sa lumang ilaw. Automatic and organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ihatang buhin. Based on licensed chemist at isang licensed engineer. Paglipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagpapalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produkto na pahit sa ating masasena na bala. Paglipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na tigla, ang Shiva Essential Oil ay inalal at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-arga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang isa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapag-ginhawa sa mga may mga masasakit na likod, masel sa binti, braso, sa magandali at sa ating mga balikat. Ibahin dito sa inyong loob at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyan pang dagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay di makapagdala ng lunas sa mga kagat na lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakatingkatat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinikla upang ito ay kanais-nais din pamihin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusuro ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Higala at paminahon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Ascasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa kapalong Davao del Norte, na ako'y dibati sa mulawas, na ako sakit sa bato, tisting ko kung malaylang tambal para maulian ko, pero wala yan ibiyo, matutapin mo ko sa radyo ng Ascasan, wala ko nagdodo ako sulay, kulay ipo sa ginoo, mga isa kabulan akong ininom ang Ascasan, na ulian ko, iniihin ako, wala may sakit, upaminan ako sa mulawas, at ikaw ko dahil maluya, usap mong may mga sakit, palihan ako, sulayin ninyo ang Ascasan, kaya naadji alibiyo kong sa Ascasan, huwag kang amalitian.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko. Ni Ayo Sabon. Ang guwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping boutique at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Bizarre sa Arx Pharmacy at Tayasan Pharmacy sa Ayungon Boutique Gale. Ano mga naon ang ating testimonya sa Vitron Syrup?
6: Hindi na pagpunta sa ilang uling panas. Katangit ako sa kong mayaw. Kaya nangan siya na PSIA. Kaya bibili na ako kung mga nabili sa mga balik na ako kay namayat mga bata mo rin. Kaya nangan ako kaya pikuhan na ako. Kaya nangan ako. Vitron Syrup. Kaya nangan ako sila para adlaw. Kaya karoon. Bawalian naman ang ilang lawas. Muna tayo lang taong nagtulog. Muna tayo. Ipikto sa Vitron Syrup.
5: Vitron Syrup. Namalit sa mga butika sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
7: Ito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Isang pangalim mo rin?
9: Lucy Sardinio.
8: Lucy Sardinio, nagasa sa kamam.
9: Ito.
8: Pilated ni mo.
9: Sa BTA.
8: So, sa mga Lucy, no?
9: Lucy Sardinio, pandili ako ay nagamit niya ang akong bana.
8: Ang imong bana. Ang sa imong bana, Lucy.
9: Namuka pa lang yung mga BTS.
8: Namuka
9: pa lang yung mga BTS. Yung kasabiklan siya, mukuhan man na yung kanong mga isang siya. Yan dito may anak hospital doon. Karoon, pero nandiyo may verify. Upiran man siya, yan di man siya gusto pa-opira. Pwede akong isa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Patubang na mo dito. Galapaw pa siya. Pauli na mo. Parti naman yung bumaka sa iyang mga.
8: No, sa mga
9: Del. Namuka, tigma yun.
10: Cosmetics, gadgets, school, and office supply, construction supply, and private supply, water refilling, and many more.

0: E and C Mart. Ano ang lugar sa tabuk dos? Ayun ang negosyo orientan. E and C Mart. You're all in one store.
1: Ako si Mary Lutag sa taga-Binitin na dalinga sa Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nance products sama sa Nance Liniment Oil, Nance Herbal Capsule, UH Cervic Care, Nance Eye Drop, Nance Corn Coffee. Mga ganyan mong gidamit. Pagtaon na mga almost 2 years na gitungon sa akong dibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. So niya, 2015 pa ko na akong dibati. Karoon sa ginokaroon, wala na. Tapos nagamit ko niya og Nance Liniment Oil kay amo yung nakita nga maayo kini. Makawala sa tanan.

Orang sa Pilipinas sa 10 minuto sa dili pamagalasong si sa kabuntabal at mga oras nga ito ginato sa Jericho sa may sa printing services. Ang main branch na dias may National Highway bunga tamatay sa Negros Oriental. O ang lain branch na dias may National Highway palas lantay sa Negros Oriental. Tapan sa Guadji Water Refilling Station. Jericho sa may sa printing services ng Opera Pulse Sublimation. T-shirts, balibol, balibol, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, book bending, lamination, o guban pa mga kastar. Jericho sa may sa printing services. Open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag tamang alas 5 sa hapon. Loni Sam Tutsabado ng mga kastar. O gipan ang iakin ni Jericho sa may sa printing services. Di ba nari ka kasta trias of shoutout po. Check Richard Kiliano sa printing services. Providing excellent quality in your customized prints. Shout out to the mother ni Mabdari sa kakasa trias. Pangako kay Regen of Velasquez. Hindi mo nga kang tagdalit ka natin sa Nalensios Cake Shop. Nagbaligyan sila ang mga lamian ng mga cakes. Magpangitagit ka sa kalamit o magkawala sila kitipid o ingredients. O ang Nalensios Cake Shop. Nag-offer po ni sila o customize. Sa masawating birthday christening o guban pang espesyal na okasyon. Hindi mo talamang kinigyan sa Bulong Maita Street. Tapos sa Sonjo ni si Dragon sa trading of Blue Baker. Open na sila everyday. Alas 7:30 tamang alas 6 sa hapon. Ipinag-iya kini ni Ma'am Sinalin Villar Morado sila ni ang Nalensios Cake Shop. Shout out po ng Pilipinas in Canary. Maging assistant at tindira niya sa may Nalensios Cake Shop. Naabot sila available nga bouquet flowers para nga para sa inyong mga loved one. Saan sa pinyong lahat ha? Palit na mo ka Nalensios, palit na mo mga cakes dyan sa Nalensios Cake Shop. Kinadya ang ipangitan mong time. Salamian nga mga cakes, mga customer. Okay? Check your time or Philippine Standard Time. It is now 8 minutes before 11 o'clock in the morning. At mga oras, ito ka na ito sa Amigos Capsule. Ito na 15 ka mga nakariyang mga sagol. Ngamot ang balansin na kailangan mga sakit. Ang sama sa ubo, hilanan, sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, matamog dito sa story. Ito yan sa nilang programa. Matag lunisang katsipado o ba ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Sa tiyan sa mapalit ang Amigos Capsule. Sa tiyan sa may Curie Pharmacy, Angel Pharmacy o X Pharmacy. Diyan sa may bago tiyasan. Mapalit sa panimalay na Sir Buyax. Love you, Karinan. O diyan na usap sa mga kasinigan ng mga provincial like Cebu Ball Secure. Sikat na gayad kayo ang Amigos Capsule mga kastor. Palitan mo kay, naku kay, nagkatabang sa tuwang palawas. Salamat kay Boss Angel, Blaze sa Shazon. Kaya Amigos Capsule, mapalit kayo sa mga shopping butika o gapormasya, mga tindahan o sa inyo mga lugar. Ayan mga kastor. Sige, shout out sa itong mga viewers and of course sa mga reactors, sa mga silent listeners of course, sa mga nabino via radio set. Thank you, salamat sa inyong pagpapinaw. Shout out sa mga Hinoo family, ni Kaubang nga D-Boy, ni Berna, ni Sir Soy, Ma'am Gasparita, shout out. Ma'am Alma Escarpina, ni Erlinda Alio, Sir Danilo Alio, Ma'am Nelly Alio, Altate, Sir Domingo Lomashat, out. And of course, ni Sir Lorito.

0: siyang family shout out. Sa mga karunita family, this may suki, but ayasan niya, shout out kanin niyo, matanang rinita bidal. And sa mga amihay bakilaw, tanda, ito family, this may tabuan, kaliyaw. Shout out ang tanong ipin. Sir Wilson, niya, kaliyaw. Ayasan rahiyaw, bandok maninawan niya. Ayasan rahiyaw, give bandok, at ibitiyaw, long drink, hello kanin niyo, matanang. Umos naman mo diha, okay na, nakapamugas na ba ang tanay? Kinibitang, atong tingog ba, sa murag mo, lower to it, kay, dita ka sa gangos ining. Pagkita na itong tayasan ka ulan, palabot sa gindaw ka, nag-init. Palabot sa kamay, nag-ulan. Sa mga anak, kasagang. Wala diyang dahap na kanay lang yan. Kung mahimo, iyo, di ba? Para ito ang help. Pero may fish kay. Oo, di ba? Magtumar po tagamigos capsule ani. Oo, mani overdosage. Kaya ako supplement na niya. Nakaabag ko sa tuwang panlawas. Asta san po, da, mga kastar na ko pinigatabang sa panlawas. Oo, may darag yung prevention of prevention. Ayun na po tagdagang niya tubig, okay? Yung tubig na po kayo po nagkatabang. Drink lots of water. Can help our health. Can help our body not dehydrated, right, Mike? When we drink lots of water, we will not be dehydrated, right? Yeah, exactly. And then, our body will become strong and strong. Yeah, because water really is very survival elements. It's one of the survival elements in this world. Not only for the food we eat, but also the liquid we drink. Yeah, and water is not processed by all the obstacles. Yep, and of course, we also inhale fresh air sometimes because our air we inhale is smoky and polluted. Right, because of the smoke from the vehicles and everything. Yeah, the evaporation from the concreted road. And then when the heat is hitting also to the land or to the concrete and cemented road, you can see the evaporation. Yeah, but there are more chemicals we inhale. And it got our body knocked down. And our body become weak. That is why we need also to be happy, because happiness can help also to become a good health. Yeah, if you want to choose sad and happy, where's gonna choose? Sad or happy? You need to choose to be happy. Because it's a choice. If you want to choose to be sad, it's your choice. If you want to choose to be happy, that's your choice. But for me, I need to choose to be happy. We will trust those sadness. It can create illnesses, okay? Better natin kung tagwalang importante happy rata. Kaya hindi siya kalibutan. Nakaingon ng kabad nga. Ay, walang gamit ng bandit. Dari sa kalibutan eh. Ako makain ng backpack. Oy, dili na mahimo eh. Isa kung sa pagkakarihiyo sa karong dari sa kalibutan mo gamit yung kagwarta gamit alam sa mahiyo. Mamo guna yun. Ipikaw kabahin naman guna sa kong kinabuhi. Oo, saan ko naging kinangang nalipunan natin. Dari ibang takalopan tumapon na. Oo, di ba? Try ako ng lupad. Magkuhan ka di ka mag-airplane. Makaya ba ni mo lupad ng Manila? Mindset lang ang tagot. Ako nauna, galopan din noon. Pero kung atong metrila, isa ka jugag airplane. Or helicopter di akong kay tanang katungdanan di sa forces di ha. O, matik na. O, na di ha. Sa balap ako, andam na kong luparon. Luparon ang luna. Ay, nako. Sige, mga kastay. I'll be right back after sa kapain ng Dons, Dragon Fruit. Stand by.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from the roof of the Yasa Negros Oriental. This is your music and information radio star. We are radio star. The star. The guy. Ura sa Star Radio. Alas 10. Impunto. Gitalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Fruit Supplement. Ang mga pagpapalaman sa mga ayaw ng ilas. Huwag kalona. Ang inyong mga alagad sa kanginan. Dr. Alan Audida. Huwag Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit Alan. Karong adlaw, wala inapod nga topic. Anong isbutan daw?
3: Yes, yes, welcome. Huwag ka mga adlaw. Huwag ka Dragon Mel. May adlaw sa mga listeners na to. Sa nagsunod ka nalang sa program ng Dragon Mel. Bisaya sa mga Mindanao. Yan ang usapan nyo. Ang ubos, ilalay, so on. Sa kanginan, ubanin ninyo sa inyuhang mga suking sibihanan. Sa mataga takna sa ato ang programa ka Dragon Mel from St. Vincent. GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuonan nato, mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, mao ni higala. Og ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha, ay makalimot mga sokin tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Oy, mga sokin tikuminaw, mga busing na to, 1 cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ready na mga sokin tikuminaw ang paglabing-labing, no, ni Mr. og ni Mrs. no, mo nindot ang performance sigala. Muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos, no, di ba? Minos na mo tindog si Manoy. Labi na gid usab sa atong mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis, no, di ba? Basta hilig sa tamis mga sokin tigpaminaw, muhinay usab ang performance mo na hina, hinay pud mga sokin tigpaminaw. Mo yango si Manoy, no, di ba? Okay, so katausap ato produkto sa atong mga iksoon na to nga doon ay mga minor skin disease, doon ay mga bone mga ringworm, di ba? O guban pa mga sokin, tigpaminaw sa mga problema sa paman.

0: Ani ana ang Dr. Pondisop nga moy mohulit na ang mga iksoon ha. Mao na siya mohatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondisop kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyohang pamanit like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap ha. Amo na higala ang ato ang produkto, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga moy mutabang muhulip sa nagkaryang sakit o gabalatian. Amo na higala, aside ana at isgutan usab sa pipila ka may minutos ang naa sa ingredients sa ato ang kapsula sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ha. Labi na sa pag-promote usab sa growth fertility mga higala. Mohina gani ang imuhang circulation sa dugo gamit og tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Amo na igala.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sold 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Kaabag-usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag hapon, mga sokin tig 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baskugun.
2: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-ubanuban. Mag-ubanuban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Star, sikat!
5: Maria Bunangera, on air!

0: power of Leon. Asa ni the power? Power of love is Lady Yuen. Sa manay, power ng iyong gugma diha. Is there power of your love? Is the love has power? Oh my goodness. It depends upon the situation. The power of love. Because I'm your lady and you are my man. Because you are my lady and you are my man. Sure po na. Ay kuging na. Kana bang magsinabot-sabot on ta ba? Magkasabutay ba? Anyways, mga ka-star, kini mga programa, gitalit ka na ito. Ni Mami Iba, kihada o rin of Dubai, kina Cagayan de Oro, City, Philippines. Take introduce, kita kan putang makuha nga binipesyo, ano mga ka-star? All you have to do is to connect with Mam Eva Orina via Facebook account Eva Space Q Space Orina. Ganda po na siya mutunulog mga tips on saan nga magka-extra income po ka. Alright, shout out Mam Eva Orina of Dubai. Salamat kayo sa kanunay pagpalayo sa programang Morning Pesada. God bless you and to the whole family of yours, okay? Salamat kayo sa Team Opa. Katong mga panahon nga na ari-diri si Mam Eva Orina. Thank you so much. Anyways, mga ka-stars, itong mga suking tig paminaw diha. Shout out itang Gretchen Kiliano Psycho o sa iya hanga partner nga si Serena na Psycho. Kaya usap po din sa itong mga sweet couple nga nagapaminaw diri sa Star Radio Tayasan. Itong Ma'am Shena Garcia de Benagracia o Sir Mark Ayan po. Shout out kaninyo ni Engineer Glenn Esmalasabas. Ito ang Tayasan Municipal Assessor's Office Head. Magsayaw nga mga staff diha. Shout out.
1: Sana all.
0: Sa itong mga nakadaya mga departamento, sa mga nakadaya mga ehensya? Agencies. Diba? Shout out kaninyo. Sa mga nagtrabaho sa opisina, and of course, sa mga small and big establishments, sa mga cashiers diha. Ayuha ba yaha para di ka makatapal? Ayuha, jo kwenta kay maumaura magitsura ng 5 og piso. Og yes. Okay, raon tatog ang color sa jeans, violet. Ang color sa 5 kaya kuan ka ng blue. Ang piso color. Oh, sa hilaing color. Ay, nako. Sao nga, kitang mga kurap-kurap mataan ito doon ka na ito. 5 ba ni Orchis? Nagang nakarelate ba ang tanan? Gawasay, matingala lang kang bilin si mong kwarta gamay na lang. Kaya mo na ding nabayad ang kwartang. Gato ka ang imong gibayad. Worth 50 pesos. Pero ang imong nahatag, pilaman. Ay nako. Instead, ang imong gibayad, balik 5 pesos. Ang imong nahatag, 50 pesos. Pulo ka, Jess. Sao na ba na ito, Ani Roy? Ay nako, pastilan yun ni mo, Maria. Ako bisagidaran ako protein na. Patani akong pananaw. Wala ba yung usong cellphone ka ni Anto? Ay, kurap ang akong pananaw. Bisag ka na pagong dito pa mga pila ka kilometrahe. Ay, tataw pa kayo na sa akong kalimutaw. Nah, madahan. Kamu mga batanon karon maglisod na gani mo. Goy, kinsa man to. Nah, pero ako... Ila pagyataon ko, bisag 2 pa kakilometra yung gilayon, bisag ka na pang sulom nga nagtungtong anang kuan balagon dito sa Pikas Bongton. Di ba, Mike? Ay, nako. Sao na lang yun, Mike, in town. Ay, maglisod na tanig. Kuan, nga kong tuhod bagot-bagot pamanuan eh. Kaya nakaastasan, bayapog ko. Ako din i-shout out silang Sir John John Garces o si Ma'am Lolot Garces. Kay maglalis lagi ni sila ni Ma'am Lolot o sa ay kikini laging tingog, laging Maria o kini si Iska. Wala lagi good. Pero shout out ko ninyo dia. Usap po ni sa mga buutan kayo mga tao sa tayasan. Ma'am Lolot! Sir John! Oh, na diya mga ka-star. With a shout out kong Ma'am Lolot Garces at Sir John John Garces. Ito, oy. Si Lola Iska, Ma'am Gutusay, mukalit, ragtunga diri sa microphone. Ay! Anyways, mga ka-star, balik ra korong tao-tao. And for now, manginaboy isa ko. Stand by.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500. DTX
2: 500. Mabalik sa mga buti ka. Ako si Lionel Lagordo. Mga akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong i-maintain kay kamera na akong kita ang drive ko. Bagisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
4: Kita, Balagosta.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa, oy, DTX 500.
5: So, unsa ba itilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
4: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba, magkatumar kita sa estate, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-estate at tumar, ani?
5: So, wala pa na siya nainom, ana? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. Detribayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagin ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba?
7: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Trees, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Tanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Nakanunay ko lang yan. Gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawagan mo ay naayos ako mga sakit kay kanina akong sakit na high blood diabetes wala na akong sige kinong kay sino mo sinong tulitan nga mo inong tulungan wala pa ikaw online man o QS mo lang isigil akong inong ganun nandun sa doon akong dawas wala kamuna na akong ginaw salamat kayo mamaan eh
10: nanginapin sila kong bukol sa dibdib ko natakot ako pero hindi ako nagpatalo nagchecheck up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy
11: More the Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa yung rakayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
2: White Nights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Nights Dumaguete Pension House.
3: Amin nauntang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
4: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am. Ang ako kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abtik kay sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
3: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna bro mo.
5: Pila

0: At nay, kusga nay.
1: Sa isinta.
0: Dugay na ka nagamit o gamit ko sa coffee nay.
1: Dugay-dugay na yun. Pag kuan ani.
0: Pag sugod
1: yun. Sugod, oo.
0: Kung ano ni gamit mga gamit ko sa coffee nay yun sa mahimong gigamitan.
1: Sa akong high blood, sa akong ba na high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay. Sa una day nay.
1: 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Oo, bisaga. Inong pagkumpara sa high blood.
0: Karoon, wala na kay laigi.
1: Wala. Wala, Jun.
0: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga bila na ka tuig.
1: Wala pa'y tuig kay... Dugay raman ang mga
0: kuhan. Asa na pwede battery sa tayasan ay?
1: Matuo.
0: Barangay ang
1: barangay.
0: Sa mga naminaw sa ikasulti di mo nila na ay.
1: Ako, di mo kamit sila. Ano, makabalo sila nga maayod sa lawas.
0: Sumayod yun ang amigos coffee. Limod yung napamatutang. Salamat mga idol.
2: Radyo na masarap, masarap pakinggan. Isang radyo na napapailap. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Maria Punagera.

Monday by Murray. Oh, sorry, Barry Manilo. Oh, yun sa ni sa paboritong song po ni Padre De La Serna. Giganta ni niya dito sa kamay. Nice one, Father. Alam mo, isa, kini mo nga kanta, gitalit ka na to sa Astasan. Ang Astasan na doon ay mga health benefits nga makaayos sa itong kalawasan. Improves blood circulation, makatabang sa doon ay high blood pressure. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves muscular performance, makatabang usap sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga doon ay mga diabetes. Anti-aging effects para magpabiling batan on.

0: sa fertility in men, makatapang usab sa mga lalaki nga minus oximilia, lowers blood sugar. Ayan, daghan pa kayong mga benepisyo nga makuha na to sa Astasan Natural Pure. Santo, mapalit kini sa inyong mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit sa X-Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may ayong mapalit sa Butika Girl o Glorina Drugstore. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax, Labyog, Karinal. Alright! Atong The Waton, kining tawag ikan sa Alabama, USA. Yes, hello, good evening, Mike Dederix.
1: Good morning.
0: Good evening. Agoroy.
1: Yeah, good evening.
0: Good evening. How are you doing? Kumusta man ikaw? Kumusta man ikaw?
1: I'm doing good. LP my love.
0: Hi, kumusta nga? Mike.
1: Yeah.
0: Ancha man atong kumusta atong kasing-kasing diha? Kumusta ma? Dili day atong kasing-kasing kay madahan. Imuhang kasing-kasing, kumusta man?
1: Kumusta?
0: Kumusta imong kasing-kasing? How was your...
1: Kumusta? I'm doing good.
0: Your heart. How is your heart?
1: My heart? It's doing good also.
0: Feeling great?
1: Yeah, I'm feeling good. I'm feeling good. Da-da-da-da-da-da.
0: Anyways, Mike, you do this tongue twister. This is your challenge every time you call in my program, okay? You do tongue twister. Would you?
1: Yeah.
0: Okay. All right. This is your challenge.
1: You're
0: this is great because on the spot is really nice. On the spot is really nice, Mike. Yeah.
1: Okay.
0: So this is it. All you have to do is to follow what's gonna be a tongue twister. Okay. What do you call this? I don't want you to make it hard. It's easy, Mike. Are you ready? This one.
1: Did you write it down?
0: No, it's easy. Do this tongue twister, okay? Lunes, Martes, Miércoles, go. Lunes, Martes, Miércoles, go. Is that tongue twister?
1: Lunes, Martes, Nicholas.
0: Akong natunggan kay Nicholas. Lunes, Martes, Miércoles. Listen.
1: Lunes, Nick, Martes, Nicholas.
0: Miércoles.
1: Lunes, Martes, Nicholas. Lunes, Martes, Nicholas. Lunes, Martes, Nicholas. Lunes, Martes, Nicholas. Lunes, Martes, Nicholas. Lunes, Martes, Nicholas.
0: And that's very
1: Nicholas
0: good.
1: Is
0: no, not Nicholas.
1: Nicholas is my grandpa's name.
0: No, Miércoles, not Nicholas. Miércoles. Miércoles. Yeah, that's it. And do you know that?
1: That's like miraculous. That's me.
0: Miraculous. Hey, I'm the mic. Thank you, Mike. And then you do shout outs, okay? Go ahead.
1: Yeah, they Lang anime.
0: All right.
1: Shout out.
0: Go ahead.
1: Do a shout out to you, my love, my everything, my endless love, DJ Maria. And to all your co-DJs, to all your staff of 98.3 FM Star Radio Tyson.
0: Okay.
1: Headed by station manager Ion Lajito. And hi, bye, Ronnie, bye. Bye, Ray. And Yummy Emmy.
0: Okay.
1: I do a shout out also to listeners out there. Yeah. Via radio set and to all via viewers via Facebook Live.
0: Okay.
1: I do a shout out to Eva Arena.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. And John Rill, Leonard, Linda, Alejo, Alma, and all. And then I'd love to do a shout out to the Jaquita family, Jesus, Elvi, Ben Boy, Michael, Gerlin, Buffy, Alfie, Gerald, Reed, Reggie, and to neighbors also.
0: Moba?
2: Sana off.
0: Yep.
1: Man, then I do a shout out to DJ Maria.
0: DJ.
1: The love of my life.
0: DJ Maria.
1: Yeah. DJ Maria.
0: Hello, it's Mike. I have many challenges to challenge you. You do this. Ram pa pam pam pam go.
1: Ram pa pam pam go.
0: Ay, nakpa! Di na siya tayo ni Maguman, Mike. Hello, Miss Mike.
1: Go, go, go.
0: Thank you so much for your time, Mike. And of course, let's go. Because the advertisement is following. Basta na ka star.
1: Sika.
0: Alright. Salamat. Bye-bye. Amping.
1: Waylang Hanuman. Maria.
0: Alright. That was Mike Diderick sa Balabay Mayo S.A. Perming good mood eh. Perming good mood. Perming good mood. Ako, sao na lang, oy. Pastilanas, ha? Ayan, ito mga suking tipa, minaw diya. I will visit the Facebook Live viewers here. Kumusta naman yan ito ang Facebook Live viewers, diri dapita. Nanay, nanas chan-chan diri nga, apong tis si Toy, apong lolo si Toy. Nga, matod pa niya. Kanang nanosebleed na gud mi anang imong color, imported nga color, DJ Maria, nanosebleed na mi diring tatay si Toy. Pero nagkatawa mi bisag wa mi kasabot. Ha? Ay, nako, sao na lang gud. Raon sa daw ni, lulais ka dali pangon. O magpalaban na po ka. Ako na pihmo ni mong translator aning kalaki ha, hastang iso na rabagyon. I stay with my language, Maria. Pero naging English lagi ka. Ay, bahala ka. Basta kay maoto. Binisaya na to. Muna ni Ron. This chan-chan. Nalinga mang kusniklis. Uy. Hala ka niya. Pinamatod pa diri. Good job. Hey, Daylen Chicabrera. Gretchen Caliano. Sa'yo ko. Nag-comment direct tulo ka hard. Emoji. Mamiba o rin na may buntag sa tanan. Especially kanima DJ Mariamping. And God bless you always. God bless you too, Ma'am Iba. I miss you. Shout out in regards to Opa Team. Miss you all. Hello, Opa Team. Ay, kumusta mo na yung mga Team Opa din he. Ma'am Iba o rin na. Shout out to Rose Mali... Rosemary Telos Villanueva, Merle Online Shop, Helen Turis Bapa, Helen Katapusan Bosmion, and Saison Abrasado. Dugang pa Mameba, Orina, Jolene Chukinto Francesco, Binbay Chukinto, Daisy Atis, Pink Swan Atis, Shirda Sia, William Atis Misa, Inday Igat Vlog, Morning Day Gofa, kumusta man Inday Igat Vlog? Kumusta itong gwapita diha nga usa sa mga popular vlogger diri sa Tayasay? Mameba, Orina, regards ko sa Nicklace. Anong necklace? Miracles, Mike! Naka po. Sige, ato ni siyang palitokon og mga Lonis Martis, Miracles, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Oo, di ba? Isang linggong pag-ibig. Lonis. Nagkaila ta. Pagka Martis. Midiga kasi imong gugma. Pagka Merkulis. Gidawat na ko imong gugma. Pagka Huwebes. Nag-away ta. Pagka Biyernes. Nag-uli ta. Pagka Sabado. Hatod kuha ta. Pagka Domingo. Mura kag bula, kalitrag kawala. Mura kag necklace. Manat ba rin ni Ma'am Lolot Garcis? Nagpaminaw, gidayin ni Dira ba? Ma'am Lolot! On this day! Sige, on this day, ako nang i-play later mga kasta para ni Ma'am Lolot Garcis of Sir Junjun Garcis. Hindi to ba ning kantahad, ha? I surrender my heart. Pina, sige mga kasta, balikan na tamurong taot-taot para sa last portion sa programang Morning Pasadas. Stand by.
3: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
12: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag-hard, mama. Extreme na.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
16: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, kalipyo luwas ang tubig na inumin. Tumod kay Aqua Touch RV Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Panaanin mo tang sa National Highway. Barangay Tamaw, Manila sa Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
19: Kapoy ba sa pagpamumprat? Andi ana ang sulwan sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede din mapalit ang inyong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school, and office supply, construction supply, agreement supply, water refilling, and many more, many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, pamugawal, o para doon ang presyo. Usapin niyo mapalit na sa E&C Mart. Hanaan ang sa Tampo Kudos, Ayumon, Negros Oriental. E&C Mart, your all-in-one store.
20: Si Nery Katipay, taga-Hinong City. Nagpalit ako sa nga, spread out ng kapsul. yung tea, kung coffee, ipagpunta ko pala sa kong papa. Kaya kung papa, nanon siya ay kanang attractive.

oras sa Pilipinas, 4 minutos sa dili pa mag-alas 12 sa kauntuhoy. Ni bagting na kating paniod to na mga kastar. Inalan nga maghinahinay na mo diag hukad. Kung wala pa mo kaluto, hala paglong ag. Kinahang lang, muka on. E para kusgan. O makapinsar na puntagon sila inatong buhato. Nga mamahimong productive ang atuang nga adlaw. Diba? Sige, ato ding itunol ning importanteng public service. Paibalo, usaka pack bag, color violet. Ang nahulog kaganina ng alas 6 sa buntag diha sa karsada sa Duol sa Norowal paingon sa kang kaandog kabulutan. Ang maong pack bag adunay sulod nga national ID, voters ID o cash nga sobra sa 2K. Alang sa makakita adunay pahalipay og ihatod lang sa kang Rudy Dagenot og diri sa Star Radio Tayasan. Nanawagan si Jolito Kalumba. Mao ang tag-iya. Sige ha. Sige, it's your chance na nga kung kamo diha di jud lalim basig makita niha ang puro punta nga naa sa maayong mga kamot. Atong usbon sa kapak bag color violet ang nahulog kaganina ng alas 6 sa buntag diha sa kalsada sa Duol sa Norowal paingon sa kang kaandog kabulot.

0: ama ang pagbaga dunay sulod nga national ID, voters ID o cash nga sobra sa 2K. Alang sa makakita dunay pahalipay og gihatod lang sa kang Rudy Dagenot og diri sa Star Radio taya sa nanawangan Jolito Kalumba tag iya. Sige mga ka-star. Ayan, salamat kay Byroni Bipod sa pag ano aning public service. Ito mga ka-star, kaneng salamat sa pag-play. Thanks for the song nga day. Ma'am Lola at Garces, walay siya pa yan. Walay siya pa yan. Salamat po guys sa inyo, hadiha. Ayan, bang pagpaniod to. Shout out to Ma'am Jen at Sardico na pabugay. Shout out sa mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Colabrada family. Of course, sa mga pamilyang Tuanda Martin and Icoturres family. Shout out sa mga Inesio family. Ni Ivy Tanaid, shout out dai. Ano wish mga ka-star, dili na gita mo matag sa tag sa pa. Of course, itong mga viewers sa ito, mga reactors, silent listeners. Of course, uy ni Ma'am Susan Biranyo. Shout out usani sa mga silent listeners. Manguhit gini siya kung magkita mi diha sa public market. Salamat ng marami. Catch me tomorrow, ha? Same time, same station. Sa gihapon, hindi lang sa 98.3 FM sa Radio Tayasen. Singalan sa mga station managers. So, ayan, haniya lahat. Sa kinatipog ang purse sa 98.3 FM sa Radio Tayasen. Sa gihapon, hindi lang si...
1: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisa naluka pa ka man, barug og padayon sa unahan. God bless ka natong tananin, Jay. The rest of your lunch. May pagpaniod to. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
9: yes.
8: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
9: Wow.
8: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
9: yes,
8: produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
9: yes,
8: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
9: Okay.
8: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
9: okay,
8: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
9: Tama.
8: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
9: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
8: Yes,
9: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
10: Yeah, how saying sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? Porko din masok din pinaw. Esa ang herbal supplement pangangkala. Now saying ingredients galang ini sa ato ang kape, no? Maing pwede galang ato usab nga panglawas mo ikaw. Makainom sa ato ang produkto. May improve ang testosterone level masok din pinaw. Enhance ang sexual health, no? Stress reduction o kapinis gala. Dako usab ka ba nga katabang sa pagbaba sa ato ang cortisol level. Enhance ang physical performance masok din pinaw usab ini. Now sa usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato sa muscle, pressure sa fatigue, overall physical muscle kinti pinaw, matabangan aning atong bagong produkto ni gala. Malabi sa ato ang kini ang pagkamagulano, no, di ba? Supporta po ni gala by reducing cortisol level, no, manay gala mga sakit kinti pinaw. Another potential and benefits good for
9: fever, no? Mahigala, kinisa, usani siya nga makatabang, mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti-malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibok aton, ah, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala mga sokin tikboy ang naasa Hard Max
10: Experience, no, sa siya nga tabangan lagi sa tumusak ingredients kamo ang tungkat ali, no, di ba? Matapos uban ang kadagan ni, no, sa ibang mga filungan, ha, tungtong katkat sa naay ali.

0: help to mga sakit kapinaw. Tungkat ali na increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Wala ikala mga pinalangga sakit kapinaw. At agitin nyo ang pagtagad ang inyong kalingon.
1: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Firm concentration o motility. So nagpagapain pro kini o erectile function. Yes. O gabisa study mga suking tipaninaw, kini nagpakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction. O posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone. Yes. O kapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So kapag alimahin mo makapataas sa lean muscle mass, o nagpa-decrease ni siya do kanan o body fat. So sa mga maglisod na, o hatag dok mo o kalipayon sa ilang mga partners din ha, dok?
2: Yes.
1: No? Especially katong mga idara na dok, o no? Dok alam no? Sa mga diliputi gulang dok. Yes. Narik, idad dok. Okay. So finally mga suking tipaninaw na ana atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Yes.
1: Available ni siya dok alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy dok. Available na Visayas uga Mindanao.
3: Pagkakas ang pinagunang ang kumikas niyo na sumayong pagkawasa pero sa abad sa inyong pagpaminaw ang kagod sa sunod na galigayon.
1: Dok, tulit! Saan sa manang imong gipasan?
4: Ahay, ay Maricel, mato ko sa pat, magwende ko. Kaya lang, aming masunsunong dahi.
1: Uy, dong! Wala ka kang makibalong iligalan niyong pagkabuhaton? Tuwag kay kinay makadaot sa kinayahan, labi na sa mga gagmay binuhat sa atong katuligan na maghinungdan sa pagkadagot o pagkapo sa mga isda sa mga subaho o kasapaan?
4: Oo, oh, buday! Di, di ba yung mag-ulitin ay siya? Hurot ay ning mga isda apil ang mga gagmay sibiga. Sige, day, mag-ulit lang ko.
1: Maayo pa dong tulits!
5: Kinimaong pinundong yatog ka na po sa Bago High School of Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kanduta, Tayasan, Negros Oriental. This is your music information radio, Star Radio.

Hoşçakalın.

0: Programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Out pa unta nga ang tanan, okay lang? Ako pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo ka ayaw. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lolo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, proteksyon para dili daling hilantan, subawan, ubon o guban pa.

di ba? Musika ang buhay na ating tinataglay. Atod kaninyo sa Juan de Herbal Oil ang haplas walay kaparihas.

0: Ikopya-kopya na imong kumpiyansa. Pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan. Gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Adunay na usab kitay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya, nagamit siya og Wonder Herbal Oil. Atong klarohon.
2: Hello.
1: Hello, ma'am. Maayong adlaw. Ma'am, unsa po unsa, nag-text man ka din he nga. Nagpasalamat ka sa atong Wonder Herbal Oil. Unsa man ay imong gibati nga nung nigamit man ka ni atong produkto nga Wonder Herbal Oil?
2: Okay kayo na ako, ma'am. Pag natong wala pa ko nigamit, ani, sige, nagungkong gikabuhi, sakit-satiyan, anong mga katul-katul. So paggamit na ako, ma'am, makuhaan ko ng mga panuhusulot ni mong halang-halang sagi, mga likod, tanan-tanan, kada gabi, hapos, ko anak niya, ma'am, kay bukod na number one na ito, nagkaroon panahon na, tunog na, so ingon anak ko na, magagamit yung ko anak, ma'am. Salamat guys sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Okay. Unsay mo ikasultis mga naminaw karon, ma'am, pag-auhag nila, basig, wa pa sila nakasuway ani atong produkto?
2: Ang ako lang sa tagalaing lugar, dahil sa Bayawan, Basay, Bali, Hermoso, Negros Oriental, sa akong mga parente diha, si Kihor. Gamit mo ang Wonder Herbal Oil sa produkto sa RSB Trading. Kwapo kayo na siya.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Tibo ba ginagana ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Buhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Inig Palestinian, pangitaan ng naay manufacture for RSB Lifecare Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gilbert Tano sa nagpuyo sa Silaway Plak sa Bukal Norte. Igamit sa Animal Vita, gigamit ako sa aking baboy. Wala pa magpuri sa baboy, ako nagigamit sa Animal Vita. Ang panganak niya, sa unang panganak niya, anak niya, 12 kabuhok.
4: 12 kabuhok?
3: Anak niya, 12. Mm-hmm. Mayroong anak, isa doon panganak niya, ang anak niya, 12 kabuhok. Unas din na siya buhay, dagko. So, hintog kayo. Ngayon, ang tod karon, Animal Vita, yato na nga kung gigamit nila. Kaya huwag man sila sakit-sakit. Wala may purga-purga, wala. Animal Vita, yun na kung tumatid sa ila. Nung nagpasalamat sila ko, kaya karon, dagko na ang katong 12 kabuhok. Kaya ang tulo kabuhok, akong yatag siya kung pagmangkod kay 14, magkabuktoto siya kung ana yun. Kaya 12 na sila kabuhok. Nakaroon nga dagko na katot. Kaya karon, buros kapot. Wala to sukat. Wala na kong gamitin ng malbaita. Katupa, naka-anak. Siti, kinatasan niya. Pulo, onse, mura na.
4: So, nidaghan siya pagamit sa animal vita?
3: Oo, nidaghan.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa mate.
5: Wonder ba na ba plus? Para sa galisunog, galisunog bawas. Magamit ba? Wonder ba na ba plus? Anong magustin ba? Pagpinawa, testimonya na gamit sa produkto Wonder ba na ba plus?
6: Dibida, gabi, tigdar.
5: Taga?
6: Purok batong silang, kinago. Sami City.
5: O Sami City. Nakagamit ka aning Wonder ba na ba plus? O temi kung ang saan ikay biktibo?
6: Kapo din gining inyong produkto ta, ining Wonder ba na ba plus kay... Akong ligamit ta, kuhan akong giinom ba, kanina akong sakit niya, doon ay sa doktor pa akong ipataw, hindi na akong mayuma.
5: Dati mayuma?
6: Oo, sige, yung dugo ko, dugo kayo maundang, naka-doktor ko kadwa, abunungan ko dugo ko kadwa kabag. Tapos ay, giinom ko na kayo, paminom ako sa radyo, yung programa ng kuhan, ng tambal nga, Wonder ba na ba, plastic, ipalit ko. Salamat sa tayo sa ginoo sa inyong produkto nga, nauli andyan akong kuhan, giinom lang nagkita ko akong dugo, ang pagkakawa naging magbalik.
5: Saan saan ang kuhan, kanina mayuma?
6: Nang nanak ko matreser ka nang nasa matrip ni Tugtong din, mura ng alam din, kung panahon nga nang dugo ta, dugo mawala, bisang palikado ko ng palitan na tuma, ilang dugo yung dugo manggawa sa mga pulak-pulak. Kaya maulot ang atong kuwan, kining, kanunda ko nung atong pulak sa puti, kanunda ko nung sa pulana, magamay atong kitlit, dapat ko nung ang kitlit sa bay, 14, niya, sibi na lang nabili na ko ato. Ngayon, na doktor ko, nakadungon ko pa ng program sa radio, at nabitaw, na tambalang nga, Wonder, na napaplas, na pasalamat di ko nga nauliyan na atong, at wala na din ibalik.
5: Ngayon, anak, kanindot, ang produkto nga Wonder, Banabaplas. Daray si Dudong Artana, Apupong General Santos City. May pagpaminaw niya. Sa mga taga Apupong General Santos City, salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa programang tudling sa mga garay. Kuya Carlos Tunis, ang binabista o bay buhon, maju man niya ikamubala. Pwede ko request o baksurban ka ng budbud o bibingka. Apupong request, Matuya Carlos Tunis, binabitong tablet na may ikatong nagtumar ko si Nick Leyes sa bansa Anfield Butuan City. Garay ko niya sa libunan nilang Maritis Butsoy, Gina Joel Roel, ni Kanibalo Family sa Tablon City. Garay ko akong mga sa Biyabas, Ubay Buhol, Biyabas City. Silang Lito Yanaw, yung asawa, Joe, yung asawa, ng Yanas, Barangay, Magakay. Talibon Buhol, nagpagaray, Ibilin Yana, Makila. Salamat kayo mo, Kuya Carlos, thank you. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong na tao, no? Mga bata nga bagong na tao, taman sa 1 year old, Vitron Drops ang atong gamiton.

0: matulog ko niya dahil saging sakit-sakit sa inyong dalang hospital. Uy, po, dolo. Paim na yung mga nag-withdrawn transfer. Ligo lang yung sistema ay matulog ko niya. May pumututoy. Pangalan o address? Okay, istorya nung mama. Talabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit ng withdrawn drops. Ilang edad sa inyong gamitan ng withdrawn drops? Rada ka rin doot ang Vitron Drops. Vitron Syrup, pinutuloy para sa mga 2-12 years old na mga bago. Anak, di ka mausap klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Sigawa lang kong cellphone, huwag matulog, Vitron Syrup. Magduka, kay tulog, magkana tulog, anong kaon mo sa Vitron Syrup para sa 2-12 years old.
1: Ako si Monena, kundi nira atis, mura kasimbran. Kati po ako nga 2 years o 4 months. Palikon sa inahan, makalimpod. Pero kung dilipod, palikon, dilipod, saka balong malimpod, dilipod, saka balong mo. Sulti niya. Sige, mamipaminawa ng Vitron Syrup. Kung ina, kung anak, training ng Vitron Syrup. Kasi hindi ko na ninyo upatirang kayo niya para buwang kayalib yung anak, pero isa kinaupapalo na siya mo. Sampit kong mama, papa, basta kayo, nindot siya kayong Vitron Syrup.
0: Sayo nana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot pa. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. O niya, kung imo ka pong pakanon, timi na kayo ginanaan, imong patulogon, mura na po minanok ng gamay kasikas. Kuha na yun, ganyan niyang umata na yun, no? O niya, di nakatulog balik, kadlaong na kong dito pito kang mata. Alas 3 pa sa kadlaong, doon hinuktok mas kilid sa kaniniyang kwarto kay nasige naglikit kay di nakatulog kong balik. O ka na ba? Tanak ng mga problema. Kung nagyo kay problema sa pagkatulog, pipaitabi na. Kung naginanglan mo gamit yung produkto ng Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tamang inyo kagalingon para di mo naling magsakit, di naling magbalitian. Vitron Tablet. Asa ka pangalan mo?
2: Nasir.
0: Taga.
2: Taga. Di mo guys.
0: Ah, ipin sabi tayo. Okay, sir. Nakagamit na mo ang Vitron Tablet.
2: Oh, nagamit. Ang akong matawa.
0: Hindi ako saman. Ano man?
2: Ay, luya makain ang panungod yung lawat ba?
0: Hmm, dahil.
2: Ito siya na kung ang Vitron Tablet. Isa na ako. Ano yung mga? Otapan.
0: Nana kadin dot ang produkto ng Vitron Tablet. Kuya magpagaray ko ako magamit ko. Dari nga nagpaminaw ko ni mo kuya Wilbert Janjan Okulas kuya. Sarangani na pagkaray Jubert. Dari salamat kuya Carlos. Karay ka kong mama si Juicy Lee Guzman. Kung papa si Ernesto Lee Guzman. Pamilya ang mamada family. Soy ko family. Abay family guys. Family sa bugoy. Salamat kuya nagpagaray Rina Joy Lee Guzman. Kung si Aban Santos Dabao Occidental Mulmul. Karay ko Rita ang kurason. Papa si Gingging Caparoso. Rosy Lastimoso nagpagaray Dinlin Tambiling. Lon Padido Malapatan Sarangani Pram. Karay ko anak na sa Cruising Pakul Bakulon si Rina Rosamoy. Yung mama Ita ang mama Jean. Pagkaray ko tanang Bakulina family. Samoy family di ako Surigao Rosilin Butil. Salamat kanyo mo kuya Carlos. Thank you so much. Kuya Carlos, kanagin niyo ang produkto ng One Herbal Oil ng Vitron Syrup na dari sa mong lugar sa Santa Josefa, Agusan Dilsor, Seros, Nenimura naman. Ako tanda ng kasparmasya at butika, pagkaray ko sa Puluyagan, pagkaryahan silang Lucy Oglisa Lucos. Kami na silang mama, Binay Lucos, nagpagkaray ni Nakotor. At abang dumalinaw sa Buanga Dilsor, request ko Boulevard, salamat ko. Pagkaray ko ni Reggie Vail Magayon, Chrissy Vail Magayon, na si Christine sa Mati Surigao City. Kaya nga to, Wonder Herbal Coffee. Kami amitaw na Wonder Herbal Coffee. Timpla ka rin ako pa. Marami po rin, kanang Wonder Herbal Coffee, marami po rin kape nga. Kanang herbal po, dilipod lang to ba? Kami mga herbal usay, magtilawan yung mga herbal, marami sa gulang, ikagulo siguro. Kaya nga to, Wonder Herbal Coffee, kanilang to. Kami malamay, hindi mo, nabi ka ba? Iyon anak kanindot na katuprodukto nga Wonder Herbal Coffee Lumi Algae. Kung nagay mo kinatistingan, di mo kinasuwayan. Kaya nga to Wonder Herbal Coffee. Katong mga hiblaro, hindi ko tamo sugutan ng mahiwi atong nawong o tuwa-tuwa dinakuan tungkol sa blood pressure. Hinaman tayo Wonder Cardio Care. Kung may makatabang parang muscle kilit o tarong dugo sa imong lawas. Ha? Healthy mong heart, makapangsyon siya tarong ng Wonder Cardio Care. So, mo na yung mayong intake, buntag buntag hapon o buntag hapon para sa dunay mga taas kayo ng blood pressure. O na itong ipagamit ng Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpan. Kaya po rin ito ang produkto nga kuhan kanini ang Wonder Hemo 8. Mabunay pinakalindot. Ito pagkato Wonder Hemo 8. Ito namin tayo mga almoranas. Ito kato mga kaisunan nga. Problema yun sa ilang kulon. Ang alisos pagbawas. Kulon problema. Pwede ka magamit sa itong produkto nga Wonder Hemo 8. Ang panahon nila masabdan. May init mo ulan. Na may inong kagbog na ang tubig. Usahin paligsikan. Ang resulta subaw. Ikaw masubawan. Diba? O nang nagin migi create na products para nga dipinsahan kagikan ng subaw ubo gilanat. Ngayon, kanang Wonder C Plus. Ito yung kinabuhat ng Wonder C Plus para mag-inom ta. Apil ko kay kainom ako Wonder C Plus na download, no? Mauna ako ang vitamin C. Kanang Wonder C Plus. Kamu, kanang pumunga ako. Di ba rin po kayo kunalik mo subawan, di? Hindi ka pa inong hindi ka subawan, pero hindi ka kumaigo ba? Hindi ka mapuruhan tungkol sa pag-inom ako kanunay Wonder C Plus. Hindi ko siya ng vitamin C. Ngayon, kanang karon, tulong ka variant na. Wonder C Plus na drops, available na na, mapalit na siya. Napatay Wonder C Plus na syrup, available na po, mapalit na po, no? Napatay Wonder C Plus na capsule, available na po, mapalit na po. Kanang Wonder C Plus capsule, kunang ginainom na ko. At tinuod lang, atong lawas, walay kapasiti ba? Ang atong kagalingon, walay kapasiti nga magproduce o vitamin C. Unang ginang lang, mag-outsource gitapos na vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, ikaw lawad law, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kaya aron nga, makakuha din o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susi aron yung ipagkaon niya, kanain yung ipamaho, susi aron na, kanain yung ipanyod, check na ninyo. No, kanain yung angkikuan, kanain yung angki, may panihapon, unaman ay vitamin C di bawa. So, unsa pagkakuha vitamin C sa lawas? O nang gamay taliksik, sumawan na ka, magsakit na ka. So kinanglan, magmintin ka kinomog Wonder C Plus. Apil na inyong anak, magandang bago na tao ba? Wonder C Plus na drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C Plus na sirap, no? 13 anyos pataas, Wonder C Plus na kapsul. Oo, oh. Una pinaka-importante niya, mga pinalanggang tigpamina. Naray ko tanang taga-barangay Ladol, pagkaray John Iskultura o Ladol Alabil, Sarangani Province. Nagkasalamat kayo ni mo, Kuya Carl. I-greet ang tanapamilya sa Sabin, ginagbayo sa barangay Tanjin Idol, especially kay Linlin Hari Nisang. Jilin Sabin, Erlin Sabin, Melody Alin Sugay, Johnny Sabin, John Mark Sabin. Onyok Sabin, Shirley Joy Sabin, Cyril, Jay Sabin, Ogay Cutify, Auntie Joy Sinon. Ikan kay Yaksky Mulabos ng Balot Island. Kaya kasi ako ipagtabang Wonder Herbal Oil kay huwag tangman na yun akong panungot. Kung sakit-sakit sa akong likod ng mga paa si Jordanis sa salayim sa Miss Orienta. Karay ko din sa Kiabo ni Bibi Sinagunia. Kayo na yung kukawit na awat mo ang bit nagpagaray. Langging hirod ay Kiabo malit mo pastila na awat mo ang bit taga. San Martin, magpagaray ko na Rulio sa Ladaga, Gloria sa Ladaga. Nagpagaray si Inday. Salamat kayo mo kuya Cars. Thank you. Atong katagad pagtagad ng entry sa balak na pinadani Herminia Kulipano. Taga Sitio Ferdinand, Kauswagan Lorito, Agusan, Dilsur. Pakias na gumah. Dili ko na unta, wikon pang samad sa kagahap.

kulang ang kahaplos bisan sa kadugay na sa kanila. Bansa akong katulogon o pasunding pang imong larawan. Pinagayday ang akong mga luha. Magpingit sa kasakit ang akong dugo. Isalip na naman unta sa itong napanganong dili ko man ikaw ikalimtan. Nga itong mga saan kani atong ipanumpaan. Matubo kani anto sa kalipay kasakit kita mag-inunay. Kamatayon lang ang mumulang sa atong kalipay. Ang talikala sa atong gugmabugusong tiunay. Nagamikan kini sa kasing-kasing ginimisan sa kalipay. Apano yung satanahan ikaw nagluhibog imakong ibiyahan. Bilakaw kami kuyong salayang binuhat. Tumoy imong misalihan. Umabot na ang ganitmit sa kagabiyon. Matiyon ko ang kasakit kasing-kasing ko natusukon sa bahait nila. Malaluha ko wala na'y pagkabubas. Matandoy ko nga unta ang kalibutan matumpag kong matunas. Nganong nabuhi pa man ako masagong malang giloiman. Unos lang kasakit ang akong nahiyakuman. Wala na ako nasayon kung unsang akong buhatot. Mahimo na lang akong kinabuhi akong pagkahunos. Pinangga nganong giyatagan mo kustumang kasakitan. Kalugon sa mga amlaw ang kalipay atong isang. Sangko sa langit ang gugma mo akong gilauman. Panpakatlihan ka na nung buhay ka matunan. Gituhinaw ka na ako ang gugma mong matunan. Sama sa lusay, ginagbalan sa mga balunog galit lang na ano. Ang lampara sa kapalaran, galit lang na palong, kuman sa kapinta sa gugma mong baloy. Pagkaanugon sa akong pagmahalong pagpaka. Ibiyaan ako sa masasapa ang nausan na sa mga luha. Katuhan naman na nalumot ni Pilip Timukan. Pakiyas na gugma balunog ko na lang hangtod sa mamingaw kong lukanan. Morning entry ni Herminia Kulipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agustan del Suor, Pakiyas na gugma entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga karahing.

0: kami talaga, di Paminaw!
1: Ang tuloy, may akarto bilang timingon ng Diyos at malagaran. Lagi sila rin ang pagsabisyo siya ang mga katawan.
0: May Paminaw! Visayas! Ugudanaw!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

Agi sa proseso, iintos, i-purify, iusa ang tingan, ngayon sa usakalana, lagiin ang formulation ini. Isip usak herbal nga haplas, na epektibo, o ay nasa liena, napamatulan na sa kadaganan na nakagamit ni ini. Kini, ang Nans Liniment Oil, upatangon o paalim sa mga nadugo ng mga samad, mukaugaw o pagi sa mga lukanok ka. Ang Nans Liniment Oil, haplas usap ang hilot sa mga nalisaw na piyang, haplas sa ubuok hupak, haplas sa mga babaeng magdos, nabukat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaulog gamikugan. Ang Nans Liniment Oil, mayo sa gayong haplas, alang sa arthritis, rayuma, varicose, tikik sa liyong,

kaibigan na ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas, panunduhin.

bladder infection o kidney stones. Huwag labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ano na epektibo ang UAID herbal food supplement? Sa nakton, ang kombinasyon sa NANS o UAID, tumpak para nga mapagdang o makabatang kitag kaayuhan sa atong balatian. Care herbal food supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babae na ginapos. Huwag labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve sab sa libido sa mga babaeng edad-edad na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa pangit. Iwan ang nakaanindot ang Cervic Care herbal food supplement. Kinun lang 2 capsules kada adlaw. O siyempre, alam sa pag-remind ang capsule, maka-promote o mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa ating mga brain cells, ilabi na sa ating mga ginikanan na senior na. Daghan usab ang naimong honor students and cum laude sa dihang na-maintain sa ating remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alam sa mga bata, brain enhancer ang ating remind Chico Mix. O siyempre, alam sa ating Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang katapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer, safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang ating Mega Man gold coffee, imnon sa buntag. O siyempre, ang ating NANS liniment oil. So kagkanya, tuhang dudgaron, NANS liniment oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhon, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS liniment oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang ating NANS coin coffee, daghan ang mga beneficyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usapin yung vitamins and minerals, o niya makareduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent o anemia sa lakton, lami ang imutulog, maka-reduce o cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ng Alzheimer's disease, maka-control o diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong napananaw o hindi na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa ating mga kabukugan, bone strength. So kung malapit ka na lang, NANS Corn Coffee, daghan ka mga beneficyo na makuha niini, available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. O stand by, alas sa matangwa at paghatagat-pagdagat. Dili siyempre sa tutulumanuan. Sensei, I'm Arlene.

mong suwa ang atong anak. Ihatag ang pagmahal. Paglabaw sa tanan, ang pagkamuma kanila. Sila ang imong sentro sa atong kinabuhi ate. Apan sakit palandungan, nausahay, may kalimtan kini. Sa mga anak. Ako di ay sa Poro, 62 anos na ang pangitaruhan. O secretary government employee ate. 30 anos ko sa diyan nagpakasal niya sa kuhinigugma. Siya si Joel ate. College pa lang, sa diyan nagkigugma ay kami. Pagpunta kay Palihuming career oriented, pag-graduate na mo sa college, huwag may nagplano nga

0: sa gilayon. Dali kamot sa mga makakita og maayong trabaho. Usa diha ang palihog namin nakatrabaho ate amo sa gihatagan. Ug panahon nga mo kaugalingon nga mas stable ni ate financially. Ug enjoy namo ang pagka-single. 11 anyos gid mi nga nagrelasyon ni Joel ate. Usa diha ang nakadesisyon namin magpakasal. Gikasal mi ni Joel ate sa simbahan datong 1991. Kaming gawa ang gagastos sa mong kasal. Wa namin ang hasol pa sa mong inikanan. Mao ni advantage ate. Kung ready ka na nga mosuwol sa kami niyon. Wa namin naglisod sa sinugdanan. Dali ra kami nakapundar sa among kaugalingon palayong yuta. Lang yung dilatan, mawa ang makapatulog anak. Pila ka po ipod, ate. Nga nagulat niya makapatulog anak. Kani nagpatanaw miyas mga nakalilang espesyalista. Daghan akong gitay katambal. Kapan, ate. Salamat. Kumaan sa lima katuig. Gaya kami napakasali, Joel. Namabdus ko. Ate R.
1: Sin ko nga kanunay

sa apoy niya siguro ate. Manako ka nun sa iyang tiraan sa mga oras. Ngayon kung di kinahanglan, nagpakaligod ko para sa kong anak ate. Tuwid man, nang labay ang mga kaigan. Hangtod natin si Anyos na si Kyle. Hindi nagsubod nila, gusto na siya ang babae. Yakin kitago ka na ako kasi siguro di siya comfortable nga. Isulti ka na ako. Ako na po siya ipasanggan ate. Hindi ko gusto na i-invade ang privacy. Ako lang gulatan nga, siya ang share na ako ng mga butanga. Naguyag din sila sa mga babae ate. Nasayad ko kalagi amiga ko man ang mama sa babae. Nakita gid na ko na malipayan ang ako anak. Busa malipayan sab ko para kaniya. Apan man sa halos 5 kabulan. Galit na usab. Ang kinaiya ni Kyle. Ako na bantayan nga wala na siya problema ate. Ako na sailan. Nagkabulag siya sa imi ni Guma. Ikasakit kayo ni Kyle ate. Abag kay, barkada na niya ang dipuli kaniya. Rason ate. Nga bisulat siya ang bisyo. Inom. Barkada. Pila na kalaw nga. Kumapauli siya sa balay, hubog. Hindi na ko siya may story ang talong. May abot sa punto na napulong kumadot kaniya ate. Huwag kanunay ko siya makasaban. Kapano sa kagayon niya, namisupol siya balikan ako. May nung daga ko siya nalaparuhan ate. Gingan ko siya. Nawa ko siya gipad ako. Hanga bala subas, uwa, respeto. Sa gilid kanan. Upungod sa mong hitabo ate. Permin ako mag-monitor kaniya sa eskwilahan. Huwag gididaan ko siya ate na maging uban sa mga barkada. Upungod sa kong pagkapinikito ate. Mas may samot. Ang kayo boss. Ni Kyle galikan ako. Sabi mo ate, ibati ko. Nalayo na kayo ko sa pagbati sa mga anak. Sa matagal ngayon nga, magbisita ko sa dugnanan sa kumbana. Ako siya gina-istorya about sa mga anak. Tingnan ko siya ate. Ako wala pa may niyabiyari. Tingali. Di lamang niya ini si Kyle. Naglibog ko kung aso ko na sa'yo ate. Di buhat ko ang tanan. Para mabati niya ang ako pagtangga o pagmahal kaniya. Huwag ko nagaligaw na una pa akong kaugaliwan. Huwag ko magbinyo pag-utro. Hindi ko gusto ate. Namamahin mo naman kini problema. Pero ganda ko git si Kyle na lahi ang iyong batasan ate. Huwag pagani siya makatapos sa palihiyo. Nakapabuntis na kini. Huwag sa kababae. Iyak na idala sa balay ate. Huwag kimihin mo gawa sa pagsabot kiniya. Panamat pa ate. Makituhan po kung makita na kung mag-away sila. Mulak taw lang mo pilakadlaw away na po. Mas stress ko ate. Huwag nga. Di mali kaya na makialam ko sa hay. Aban. Musantok kini sa panaglalis ate. Diignan ko sila. Nga mas maayo magkaugalingon sila. Kapag dito bago sa kong anak ate. Balay po kuno niya sa iyang amahan. Matuniya.

riyak ng bata. Sa lakod, may hangin na po si Kyle. Dati man lang po ang iyong anak. Habi mo, ate. Bisan lisod, alam din ako. Pangikaya ko para kang Kyle. Di ba pa dahil pinapon siya sa pag-eskwela? O, salamat. Nakagraduate siya sa college, ate. Nahigay yun, ah. Itabangan ko siya nga makasulod og trabaho kay lagi daghan man kog kaila. Apan, sa dihang nagka-pandemic, ate, na-layoff siya siyang itrabahuan. Inay nga wala siya trabaho, nagdala na pong laing babae nga buntis. Susama sa unang babae nga iyang gidala. Maglalis gihapon sila. Ambot ba ate sa panahon nga maglalis sila ako ang kulbaan? Mahadlo ko nga mangisog ang akong anak. Abi mo ate. Akong giignan si Kyle. Nga mas may patingali. Nga ibaligi ako ang among balay. Tungaon na mo. Magsugod siya bagong kinabuhi. Og maglainapod ko. Upon the more siya maiubos ka na ako, ate. Kay ginaabog ko kuno siya. Habi mo, Ate R. Gusto ko maglahi og dadon ko ang unang anak. Sa akong panghindaron, gusto na kong malinaw nga kinabuhi. Apan si Kyle, dili gid mo sugot, ate. Nasayod siya, Ate R. Nagadawat kong pension sa iyang papa. Mahinungdan. Na di siya gusto mawala ko. Kaya nasayod siya. Nga dili na siya makaambit ni ini. Kumulakaw ko.

Usahay. Makahinok to ko, ate. Hangtod ganos, ah. Ngayon ni ini ang among sitwasyon sa akong anak. Kung gugma ang hisgutan, ate, dili matugkad ang gugma nga gibati ko para sa akong anak. Apan, mag-unsa na lang. Kung ingon ni ini ang iyang kinabuhi, maluoy ko sa iyang unang anak, ate, sa unang babae. Ilabi na nga suod na kay kiningari ka na ako. Gusto ko mulakaw. Gusto ko mapahilayo para makatindog siya sa iyang kaugalingon. Apa na balaka ko? Basig ibaligyan niya ang among panimalay. Wanay noong ko'y ulian, ate. Unsabay ang ikong pag-abuhaton. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Socorro.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Truco Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
2: Ako si Edward Pasagdan, Agahingoong City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ko makunan kung unsabay akong ibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata din. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kung ibang, akong ibati dayon niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

kanimo socorro sa imo pabalangat imo sa tampo ni aton tulumanon sa sensorly Auntie Arlene ang imo problema karon. Unsay angay buhaton para sa imong anak para motindog na siya sa iyang kaugalingong paningkamon. Sa mga text messages at 0917-159-5812. Ate Aaron, ako ikasulti sa Lorecender.

ate. Philly of Buntok, Southern Leyte. Ate R, para sa Lord Center, dako na ang iyong anak. Dapat, ipa-feel niya ate, nga dili sa yon ang mangita o kwarta. Munay sa kito na hunahon ate, ang anak na magsalig sa inahan nga edad-edara na. Jamel of Tungo, Sikihor.

Ayo sayang anak, Jerry of Tejero Hagna Bohol. Ati Armogid na isakit nga kamatuuran. Nabisan o kontra sa iyang buot, pilit yang dawaton ati kay iya kining anak. Pwede man siya nga biyaan yung anak ati, depende sa iya kung kaya niya, lita o pinamungahan, Cebu.

Again, thank you so much, Socorro. Sa iba pa padangat ni mo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Naglibog ka sa ngayon imong pagabuhaton, pero kung imog yung tanawon, dapat lang nga magsugod ang imong anak sa bagong kinabuhi uban sa iyahang pamilya. Nga dili na magsaligan na kanimo. Sayang giingon nga doon na siya katungod tungod kay balay usab gini sa iyang papa, of course. Kamon duha ang nanag-iya ni ini kay lagi conjugal property man kini o kay wa naman iyang papa. Padanglitan, ibaligyan nimo ang balay. Ang halin, pwede ninyong tungaon. Ang katunga, tungaon pagid ninyo. Tungod kay akip ka man sa bahin. Sa laktod, 1/4 lang ang sa imong anak. Duharaman mo. Ang katunga, insigida imo, ang katunga, tungaon ninyo. Pwede nimo ihatag nga to kaniya. Magpalayo ka, maadto ba kasi mga igsuon o dito na lang ka para mag-enjoy ka uban sa mga igsuon? Tungod kay nasabdan ko, di na ka gusto nga mubati o kagool or stress tungod sa sitwasyon sa imong anak. Apan sa bikas bahin, kung pananglitan, imo i-dispose ay inyuhang mamaong kabilin sa imong kapikas. Unya, dili pa makapindog ay imong anak. Basing masayang lang ang tanan. Maunga, ang pinaka-best ni mong himuon sa pagkaroon. Ipakita ni mong atukiniya. Nga duda kay balaod sa inyong balay nga angay niyang tumanon. Ilabi na nga nangipon lamang sila. Yes, tinuod nga duna siya'y kalabtanan sa balay kay lagi inyo man kini. Conjugal property man kini. Apan dili siya dapat malimot. Nga duna'y limitasyon ang iyong katungod isip usa ka anak. Sakto kasi mag-ingon nga sakit na hunaon. Nagibuhos ni mo ang tanang pag

abot sa punto nga murabag sobra na ang hassle ngayon ha tanga na kanimo. Again, ana kanimo pag-isay. Kung gusto ka mo palayo, pwede nimo ibaligya ang inyong hanga malay. Depende na kanimo. Kung ihatag nimo kaniya, ang katunga. Imo hangat nga. Sa nagyan mo ka nakaas to, sa legality, ang katunga imo, ang katunga inyo pag mahinon. Pero kung gusto ka nga magpalayo, ihatag kaniya ang katunga na kanakan mo isip. Iya inahan. Ano sa'yo ni anak? Makatindog siya pagulingon? Ikaw usap, magbalinaon. Kaya para na kung magbigay mo ang ay mag-uban, ilabi na nga spoiled. Ang imo ka na, kula siya respeto. Kung pagmahangin na kanimo. Again, thank you so much. So kung ano sa'yo magpapalangan mo sa watang pamanginaw ko, na nahayagan ka sa pagkakaroon.

0: sa iyong menstruation, delikado ka na. Posibleng nga magkamayumaka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
1: Ako sakit ngayon, ma'am. Tapos ako ibang daladala na ang history na ako nga mayo bilang cervical para sa mayo, ma'am. Patulad palit ako cervical sa 2 bulan ako pag-maintain sa cervical. Ako ginapati ka lang isa naman ang buko sa matres. So para sa ako, effective yun ang cervical para sa mga babae. So kamo nga, kung hindi naman ang menstruation, pag-take na ginuog ka lang cervical. Kaya para sa ako, effective yun ang cervical. Carmela Balasabas, 98 anos, taga Bonifacio, Pagadian City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living us.
1: Mapalit ang mga pagdutong nas sa panabuti ka sa inyong mga. This program is brought to you by Herbs Net Pharma Corporation.

0: syempre alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul De Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-581.

0: too. Ate Arlie Randok dyan, na ako'y pangutan na hapit ng 1 year, walay regla ako iksuon. O say, mayong imnon, nga okay na bag cervic care lang, nga walay pari. Salamat Luna Chavez from Santo Tomas, Davao del Norte. Of course, focus lang ka sa cervic care, buntag o hapon.
1: Yes, Ate Arlie.
0: Kanang 1 year nga problema, dalira na.
1: So, makikita ko na ito ng mga hormonal imbalance. Hormonal imbalance, posible siya nakuha na ito sa ito mga pagkaon. Nawala na ito na ibang iba na naka-contribute siya sa paglala sa imuang pagbagsak sa imang hormon. Salimbawa, mga trans, no? Na yung mga particular na mga pagkaon na ito, mga trans, na sa ilang pagkaon na sila yung nasagol, nagtatawag na ito na change hormones. Okay. Sabi yung change hormones para di ma-develop yung reproductive sa usa, kamananap. So, meron kasi kung di ma-develop ang ilang reproductive organ, di sila mag-breeding. And then, kahit mo di sila mag-breeding, mga trans, ang usa kamananap, ma-focus siya sa pagpadako. So, meron kasi dagko, hubog at ang ilahang harvest, mga trans. Pero tungod na si sagol ng mga synthetic ng mga hormones, makakos ang hormonal imbalance o makakos ang change hormones, ang maapektuhan kadalasan ang mga kababaihan. Kaya mga kababaihan sila man ang nag-produce og egg cell. So, which is yung change hormones, ang purpose ato, dili mangitlog o dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka mananap, mga trans. So, mga minigasi ang babae ang kadalasan maapektuhan. And then, kung sa may tabo, monitoron, dagana, kaayo. Sa ato ang community, sa mga kababaihan, dagana nagkakaroon ng mga irregular ang ilang menstruation, dili nagtutusay sa isang bulan. And then, kung mag-men sila, kadismenorya, sa kitayo na yung mga palapuli, mga itumitong, din ang uban po, tulapasadan, pwede ma-develop ang natawag nato ng mga ovariensis, polycystic ovary, o mga problema sa sulod sa ilang mateso sama sa natawag nato ng mayuma, mga trans. Doon sa bangako ang ipagbuhaton para ma-preventionan na dili na maglala ang ripang hormonal imbalance sa sulod sa ako ang panglawas. Dako kayo kitaba kadimo sama sa imo ni Ate Arlene ang Cervicare Brander Bacapso.
0: Yes.
1: Cervicare Brander Bacapso, 1 capsule 3 times a day ang pag-inuman na buntag, uto, bingabi, kumankaon ang pag-inuman kanans. And then, mga kanans, as much as possible, iwasan ang vinegar, mga kanans. Mm. Kaya dinatika din na yung vinegar, makapahinag yun sa reproductive organ sa usaka, babae. And then, mga kanans, na mas tindag po, na mabisita mo sa itong non-swell center o sa itong medical mission, kaya naman, di mga dato po yun, no, na isulti, na kuun sa ito siya ng mga mananap, ng mga pagkaon, ng mga cause of hormonal imbalance, kaya negosyo man po ito, mga kanans, no, farming mo ito siya, mga kanans, ang ato, mga kanans, kung gusto nyo maibawaan, pwede mo maadto sa itong non-swell center o sa itong medical mission, mga kanans. Dok, katong ba mga pagkaon, makadaot dito sa itong panglawas? Usually, mga kanans, dili siya makadaot, mga kanans, kung insakto kita sa mga vitamins o nutrients sa itong panglawas. Kung nindot po ang function sa itong liver, wala dito yung mga problema mga pagkaon, yung tawag na ito naman genetically modified. Nga naman, kaya o kaya sa itong lawas na i-detoxify, i-neutralize. Kaso lang, tungkol sa itong lifestyle na hindi maayo, muna nga itong lawas ni Ina ang iyahang detoxification, pag-neutralize. So may tabo, mabatsyagan po na ito yung effect niya mga kanans. So wala ito si problema as long as healthy itong lawas, kaya o kaya sa itong lawas na i-handle. Okay mga kanans, anaa ang ito ang mga produkto to support sa itong panglawas para at the same time, ma-enjoy pag-iapo na ito ang ito ang mga pagkaon mga kanans.
2: Atali lang dyan, aas lang ko, kung sa'y maayong ipainom sa nagadialysis na sa kidney. Siya laki, siya 21 years old, bata kong dekini, Doc. Mas maayong taong makabisita sa itong medical mission, Doc, no?
1: Okay, mga kanans. Lately, mga kanans, na ako nakita, mga kanans, sa balita, mga kanans, yung chronic kidney failure, mga kanans. Basis sa mortality rate, mga kanans. Ikaw pat na siya.
2: Ay. Dayon, ako na pag-iapon na sakit sa kasing ka,
1: Doc? Yes, kasing kasi is number one kid siya, mga kanans. Pero ang kidney is, kaya mga kanans, hindi natin ka-deny. Tagda na tayo, ikaw pat siya, din millions of millions na sa mga tao na ibawaan ba na ay mga kidney failures, mga kanans. So mga kanans, kanang mga kanans, ang ilang nakita na figures, mas dako pa ka na siya, kay dagdag pa man sa ato, ang wala giyod, na dapat check up. Kaya talaga sa silent lamangot siya, talaga sa pagmuhat na sila, ulahi na. Tungon sa bangkong as symptoms, now there is a possibility na pwede magkaroon ng kidney failure. Kinasabi mga kanans, kung sige balik-balik ang imuang UTI, urinary tract infections, once mong sige na balik-balik ang imuang UTI, mga kanans, yes, there is a possibility mga kanans. So mga kanans, maningon ko na, prevention is better than cure. Kaya bilang kita, sa kahimtang, sa ipandialisis, luigit sila mga kanans. Kinsa ba ang common na mapituhan sa kidney failure mga kanans? Mostly, mga diabetic patient,
0: yes.
1: Yung mga nagtagas ng sugar. Ikaduwa, yung mga pasyente na nagtagas ng BP, taas ang ilahang blood pressure mo, kini, ang mga sakit na pwede magkaroon ng komplikasyon sa iyahang kidney mga kanans. Pero don't worry mga kanans, nagana po kita ang natabangan, no? Na taas ang ilahang triya subject for dialysis.
0: Yes.
1: And thanks God mga kanans, natabangan sila sa ito ang produkto o magkita nila mga kanans during sa ilang laboratory, ibalik o glindot o maayo ang ilahang creatinine level mga kanans. Okay. Na ang ito ang UE herba capsule para mutabang sa ito ang panglawas para magnangan o proteksyon ng ito ang panglawas para dili na kita mabilang sa mga nagkasakit sa kidney failure. Kung kaya naman ito na prevention ng anuman dilig, di ba? Nganong ginaw na ito ang mga gagawin gasto kung kapalit naman ang makanans na ang kaya naman sa ito ang
0: yes.
1: Di ba? So you eat herba capsule, dako kaayo ang proteksyon niya na ikahatag para sa ito ang kidney. Sa mga kidney failure, kung sabah ang pamahali sa pag-inom sa UE, kung kapanghupong kayo recommend, duwa-duwa ha, kakapsulan pag-inom sa buwan, duwa sa utod, duwa sa gabi, kung kapanghupong ka, pero nawala na imang panghupong, pwede na lang isa-isa na lang ngayon.
0: Okay.
1: Para protection and then pag-repair sa imang kidney, din mas nindapot sa bayan sa non herba capsule, 1 capsule 3 times a day, ang pag-inom mga kanans, and mga kanans, pag nakaki kidney failure, please, ayaw pala binong mga ganong tubig, musamot o maglala ang problema sa imang kidney. Lalo na kung kapanghupong, kontrol ka sa tubig kung pwede, mga 2, 3 or 4, nakatas na ginagupat kung nakaki panghupong, pasabot sa panghupong, nagkagkag tubig sa ilawas na dito kayang ipagawas. So kung sige kag-inom tubig, musamot ang panghupong, magsamot ko utang imuang dugan mga kanans. So kung mula din, isa mga putas, masimong imun mo, doko kinaman yung putas do, okay man isa, dagan ng imun ang putas, makaayos panglawas, yes, makaayos panglawas. Pero iba ang usapan kapag kidney ang inaistoryahan mga kanans, kung nagkaroon ng kidney failure, usa sa mga electrolytes na isa sa mga pinakadelikado is yung potassium, which is yung putas, napakataas ng potassium. So pwede magkaroon ng hyperkalemia, magtaas ang imuang potassium, pwede magka-cardiac arrest.
0: Okay.
1: So muna mga kanans, be careful sa putas, sa mga fruit juices, lalo na kung kidney failure ka mga kanans. Mas tindot pa yung vegetable juices mga kanans.
0: Okay.
1: So medyo masilan basta in terms sa kidney mga kanans. Pero don't worry mga kanans, anaa sa atua ang non-swell capsule, ug you eat your capsule, mo agapay sa atua, then dili pa po siya dako ang gasto mga kanans. And then, of course mga kanans, please bisita sa atua ang non-swell center o sa atua ang medical mission kay para matagaan po nato no, o matutukan nato kung sa pagkutan ng uban ng mga diet o mga ilimnon na dapat imong imnon para mas dali ka makarecover mga kanans. Usually sa atua medical mission, anaa kay package para sa mga kidney, para mo na mga kidney failure mga kanans, as in creatinine, na kay package ana para sa pagtabang para dali mo kuskusan ang mga creatinine at the same time, dali mo balik ko kaayo ang atua ang panglawas.
2: Atali lang dok dyan,

0: sin endometrium and introverted uterus. O sa dapat inan ako dokyan para mahilis akong cyst o tikos. Nabay posibilidad na mauyan ang akong matres. Tambagi ko Marjorie of Cebu City.
1: Yes, mga kanans, no. Nadyod ka ka possibility na malusaw.
0: Wala may sakit, pwede rin maayo, Dok.
1: Yeah, Patiari.
0: Panikam mo talang yun.
1: So sa mga itaw na itong mga kanans, yung mga ovariances or cyst recovery or picos or nabay mga bukol sa ilahang matres or mga endometriosis or mga mayuma, kinitanan, nagsugod siya sa kakulangan sa hormones, sa kakulangan sa mga vitamins o nutrients, sa kakulangan sa mga minerals o mga anti-proliferative, pati man yung mga antioxidants.
0: Okay.
1: Mo ka na ang hinungdan na ano, nagkaroon ng mga opportunity na pwede ma-develop yung mga sakit. Halimbawa, mga kanans, yung natawag sa nato ng mga ovarian cyst or polycystic ovary, because resulta kini siya na every month na ang usa ka babae, dilik siya, nagapagawas, nagaovulate o excel. So, pasabot, wala siya kapangitlog every month.
0: Okay.
1: Kaysa normal cycle, mga kanans, no? Sa mga kababaihan, hinapahinog nila yung excel sa sulod sa ilahang ovary. Paghapit na siya na mahinog, ang imuhang ovary magbuhat na siya og mga follicle cyst. Ang follicle cyst, mga kanans, dad, tumuagi ang imuhang excel para mo ovulate, para makagawas, and then mula na lang siya para ma-fertilize. Sa mga pasyente na taro ng mga ovarian cyst, ang nahitabo, yung ovary nimo, wala siya na successful sa pagpahinog sa excel.
0: Okay.
1: So nahitabo, wala yung nahinog. And then, ang imuhang ovary, kitong normal niya na pattern, magbuhat na siya og follicle cyst. Sa to si walay excel na nikawas, walay ovulation na nahitabo.
0: Okay.
1: So yung follicle cyst, nagpabilin siya og burot. Kumapasad na siya, andin mo gahi siya, inatawag na dayon siya na ovarian cyst kung usa lang kabukol. Pero kung duwa na, tatlo, upat, may mga nasadayon na picos or polycystic ovarian cyst. May polycystic, edad ka naman siya.
0: Dok, ovarian cyst, kung saan nakabukol, Dok? Yeah. Yung follicle cyst, kung saan siya, Dok?
1: Yung follicle cyst, muna siya, katong sa normal process.
0: Ah.
1: Na magbuhat siya pa para tumuagi yung excel.
0: Okay.
1: Na kung baga na siya, ipahumok na parts ng mga ovary, din humukayo na siya, din pag-ovulate na to siya na magawas ang excel.
0: I see. So kung ovarian cyst, saan nakabukol? But kung multiple na?
1: Ano siya, picos or polycystic ovarian cyst?
0: Okay.
1: Okay, mga kanans, no, napay possibility na pwede mabuntis ang babae kung naay picos, naay ovarian cyst. Yes, naay possibility na mabuntis siya kay dili man puta na higayon na dili siya mangitlog. Napay panahon na mangitlog siya, mga kanans. Pero kung naay ovarian cyst or polycystic ovary, mga kanans, nubo yung chance na ma-fertilize o mabuntis ang babae kay dili man siya nagapangitlog every month. So may nito say, muna dugay sila na mabuntis ang mga kababaihan. So kung sa panangay, pag-aampingan, and then pati man sa mga pagkaon. Number one, mga kanans, yung mga pagkaon ay sagot na synthetic hormones or yung tawag na ito na chins hormones. So iwasan niyo ito siya, mga kanans, and then as much as possible po, yung vinegar is nikayan.
0: Para sa mga babae na dunay yan.
1: Ovarian cyst or polycystic ovary. Then sa panangay niya, na-imnon para maibalik sa normal ang hormones at the same time, malusaw yung bukol.
0: Okay.
1: Dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare Brand Herba Capsule. One capsule, 3 times a day yung pag-inom. Susunod na sa 28 days, i-continue lamang siya up to 3 months kay hormonal man yung problem. And then, mas tindag po doon sabayan sa pag-inom sa non-Herba Capsule kay na ay anti-proliferative properties mong labang sa pagpakuyos, pagpalusaw sa mga bukol-bukol sulod sa iyong ovary.
0: Okay.
1: So one capsule po, 3 times a day, good for 28 days, then continue siya up to 3 to 6 months. Then mas tindag po doon, namubisita na sa atong wellness center. Kaya para misbutan na ito kung sa baba yung mga angay pa,
0: buhaton
1: na pagkabuhaton at the same time, kung kinahanglan talaga i-reduce ang imuhang imnon na mga herbal para mag-continue na lang, pag-continue to support, continue to strengthen sa imuhang reproductive organ, mga kanansan. Kung doon ka mo sa ito ang mga medical mission, mga
0: kanansan. Yes, ako yung encourage. Kung sila sa mga schedule at ang medical mission.
1: Yeah, pa, Charlie, no. So, ipinan din ang mga kanansan. Makita lang sa mga na atay mga pagduwa-duwa na kung hantutin mo sa ito ba siya imnon. Kung sa mga pamaagi sa pag-inom at isang atong sa itong medical mission, nakahatang na kita o guide kung sa mga pamaagi o kung sa ang mga dapat natin ikayan. And then, mapamunta na gini mo kung kung saan yung mga gusto na mahibawaan ng mga tubag, mga kanansan.
0: Okay.
1: So, dalikat mo po sa doon ng mga lugar kung naaakit ay mga medical mission, mga kanansan.
0: Okay. At yung doktor, ako di IC Head Sales from Pagadian City ngayon. Ako advice ko siya ang inang buhaton na ako'y bukol-bukol sa kumiob dahil na ang doktor extra pulmonary daw. Ako ang asa, Diary, if okay na mabinong gas product, isagatik ko para sa TV. Oo, pwede na.
1: Okay, mga kanans, nabro, mga extra pulmonary tuberculosis, mga kanans, no? Kumaga yung ano yung isni ato na ba sa ubang party na siya, mga kanans, kumaga, if extra pulmonary tuberculosis, ang tuberculosis is dili mismo sa imuhang baga. Kundi ana sa alibawa sa imuhang lymph nodes, possible to siya, is more on sa iyang lymph nodes. Napayuban ba na ng mga kanans, no, na kinayon ba na ito ng tuberculosis sa bukog? Anaabot sa mga extra pulmonary gawas sa iyahang baga.
0: Okay.
1: Ang kagaw niya na-identify na the same siya sa Cox infection or katong kagaw sa tuberculosis, mga kanans. So ang treatment, paano ang treatment na? So I recommend kung extra pulmonary tuberculosis, muhato mo sa ito ang DOTS facility. So orado mo sa health center, mga kanans. Kaya na ay makita ka ninyo, muhatag sa inyo ha, o libre na tambal. So libre ka na ihatag sa inyo ha. Nanti lang i-comply ninyo if buhato ninyo kung sa bagay lang kita panayo kay para nasa supporting documents na tagaan ka sa imuhang tambal na libre. Dok, kung sa bang ako nga ang pagkabuhat ng kemedyo iso, mangot ang mga tambal na kinahatag. Yes, pero tamas iso na siya. Ugat na sa antibiotic, dindagan ang inapainom sa pasyente. Talag sa pasyente mahadlok sa iyang atay, sa iyang kidney, kay pasin madaot. Don't worry, mga kanans. Anaa kita para mutabang sa ninyo, mga kanans. Pwede gapon ninyo makontinyo ang inyong tambal na dili ka mo makulbaan sa inyong liver or sa inyong kidney, mga kanans. Okay? So, mga kanans, no? Ano lang yun? Focus lang yun, mga kanans din. Inom kita para kung sa yun ang mas makaayo sa ako ang panglawas, mga kanans. Oh, okay. Kung sa ba ang pwede na to na ihatag sa mga pasyente na undergo siya sa treatment susama sa tuberculosis, mga kanans. Treatment sa tuberculosis, kubanana, 6 months, ang kubanana, 8 months, ang kubanana, 1 year.
0: Ganun yun, anaman, Dok. Pero hindi palihang ako. Yung process dapat 6 months lang or dapat mo ulit 3 months lang. Ano hindi palihang ang pag-tambala na, Dok?
1: Depende sa iyang kategory. O depende sa isubon sa kagaw.
0: Kung so, may kategory na yung
1: hapon? Yeah, so, may category 1, category 2, and then category 3, mga kanans. So, muna mga kanans, ako nakita na nabago pa lang siya, first time niya nagkaroon ng tuberculosis. So, kadalasan 6 months lang yun ang iyahang treatment. Pero, kung makita dat po sa iyahang sputum exam, and then a culture ang iyahang bacteria, and then nakita na naay resistant ang kagaw. If it's resistant, iso na kayo back yung kagaw. So, hindi siya madala for 6 months. Muna siya na ang one treatment, 8 months.
0: 8 months or 1 year.
1: 1 year, depende na lang sa committee sa pag-assess sa mga kanans. And then, ang tambal niyo, mas higher na siya, mas iso na siya. Kaya tungod, mas naiso man yung kagaw sa tuberculosis. Muna mga kanans, so, encourage po na ako, no? Unang sobot ka inom, huwag tambal sa tuberculosis, mga kanans. Kinahangan niyo sa tiwas.
0: Oh, yes. Kailangan ito latawan.
1: Yeah, so religiously, i-follow kita, mga kanans, para dili siya makakreate o resistant.
0: Okay.
1: Once makakreate sa resistant, mga kanans, sunod din mo na pagbalik ang mga kanans, dili lang pumada ang imuhang madawatan ng tambal kung dili na anak ko injection.
0: Right.
1: So ang injection na anak, kung dili ko masipit,

0: months, 2 months ng injection para adlaw ginasiya. So muna matanan as much as possible, i-follow na to. Yung mga rekomendasyon kay para mas easier lang yung treatment na kunado po sa imuang kidney doon po rin anakita para mutabang ka ninyo.
1: Okay.
0: So dako kayo, itatabang ka ninyo kay para maproteksyon na ng imuang kidney o ang imuang liver sa pag-inom sa UE herbal capsule. One capsule, e 3 times a day ang pag-inom. And then sometimes yung mga pasyente pag-inom nila mga tambal, tili na to'y kadinay, ubat is duya, puy-puy, hawoy, kalabad ang ilang ulo mga kanans. Ito, na di man ito ma-i-deny na yung mga sentitik na naabot na siya yung mga adverse reaction. So, pero natin mga pamahagi para malikayan yung mga adverse reaction niya mga kanans. So, muna na, mas nindo, isabay po yung non-serba capsule, one capsule, 3 times a day. So, pakita niyo mga kanans, lahi ang inyong hamong paminaw kumpara kung wala pa ka nakainom.
1: Okay.
0: Kung mga herbal na support, mas gaan, mas lagsik ang inyong hamong panglawas mga kanans. And then, I encourage you, no, na

0: para sa reduce pagkakit sa atuan diyan mga tanan. So mga kapinot, ang mga recommendation sa mga pasyente na naa sila mga tambal na ginainom lalo na itong mga long term na mga treatment mga tanan sa na kita mga pamaagi para maproteksyon ng gihapon ato ang inyong liver o pati man ang inyong kidney at the same time makuha na ito ang atuan gusto yun na maayuan kita sa atuan mga sakit.
1: At yung nandiyan, maayong taglaw nga naman, sige panghipong ko. Magpupong nang anak, Chris Denny of Sambuan, Cebu. Sige ko na siya gagalipong dopo niya.
0: Gusto pa nanak.
1: Oo, basing kulang siya dugo. Tama na
0: dugo. Yeah, pero isa po siya. Mm. Na, at din natin kadinay sa pagpananak sa mga kababaihan. Mm. Naglaan po mga red blood cell ang nawala po. So labi man po nandun ang greeting po. Tignan doon ang kadinay mga trends. No? So muna mga tanan sa mga kababaihan during sa ilang mga prenatal check-up mga tanan sa monitor ang ilang hemoglobin. Mm. So kung nakita natin na masyadong kubo sa ilang hemoglobin mo, ito ginatagaan sila mga supplement, mga vitamins to improve sa ilang red blood cells mga kanans. Mm. And then, ang upang pagpunta ng mga kanans na no, nadilip lato sila problema sa ilang hemoglobin. Kaso lang, yung stress sa panahon sa ilang pagpanganak.
1: Okay.
0: So sometimes kung hindi nila makakontrol ng ilang stress mga kanans, mm-hmm. there is a possibility magkaroon po ng postpartum depression ng usa ka babae. Mm-hmm. Muna magsigil sila umabadaban mga kanans no, sa mga partner nila. Dili lalim na magbuntis ang usa ka babae. Mm-hmm. Dili lalim ka ng mga anak ang usa ka babae.
1: Correct.
0: Muna siya mga kanans as much as possible. Ayaw niyo intawon tagayo mga dato ng mga problema.
1: Yes.
0: Lalo na pag nandoon na mga anak.
1: Yes.
0: Kaya nga naman, lisod na mga kanans daghan na ang nangitabo na human nilang panganak mm-hmm. nagkaroon ng postpartum depression mm-hmm. sa tusay uban. Dili na to'y kadinay no, na iuban yun. Na nagkapisanggit sila sa kinabuhi mga kanans kaysa sobrang depression mga kanans. So mga postpartum tapos sila pagpanganak.
1: Okay, after sila manganak, wala ilang mga side effects bali.
0: Yep. So, mag-depress sila, uh-huh. na parang ano ito, down na down, tumala sila. Mm-hmm. Tanas siya, mas malala na siya kung walang family support, mm-hmm. particular na sa iyahang partner, mm-hmm. sa iyang husband, mga kanans.
1: Yes.
0: Problema po sa ilang family, mga kanans. Mm-hmm. So, muna mga kanans na importante mm-hmm. na maayo yung ambiyan sa iyang family.
1: Yes.
0: And then, yung pagtratar mga nindot, mga kanans, mm-hmm. para at least malikaya na ito yung mga postpartum depression, mga kanans. Mm-hmm. So, wala mga kanans po, ikaw makapatikan mga sigla balay mulo. So, may nito si mga acid na siya, mga stress na siya, na until now, na wala pa nimo na ipagawa. So, sa itong nga, ipagawa, of course, mga kanans, pwede ka makainom buong nanser, bakapso, pwede 2 capsule, mga kanans, 2 capsule, 3 times, adin mo mga kanans, and then, you eat 1 capsule, pwede 2 times, adin ang pag-inom mga kanans, and then, family support, husband support, importante na siya mga kanans, kaya parang ligayin na to, yung mga postpartum depression mga kanans.
1: Pwede mo naman tayong oras sa itong education program ni Adam Lunes, hangto na lamang umakuhon sa mga kanans sa mga istasyon. Kaya siyempre, ang mga produktong NANS, ang Genos Monaco, NANS New Aid, ang pinaka-effective combination para naligo ng atong kalawasan na side kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan, so UA makatabang sa atong problema sa kidney. Kung ginilu nga itong imong, i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
0: Ibaburin na po na ito ang non-serve capsule.
1: Yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panahon. So, halos kumo na yata sa atong community.
1: Lagi doktor.
0: Kung dili na siya baguhanon, baka naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So para ka na mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong gawas.
1: Okay.
0: So makinig karoon, anaan karoon, ugdugang na support sa ito ang non-serve capsule. Karoon ang non-serve capsule, itawag na ito na non-serve capsule plus. So, mauto na yung bago na say additional na mangosteen mga kanans. Din sa mga kalalakian, kay lain Mega Man Herbal Capsule. Kay yes. mga kalalakian, mas nindot na maintain ang ato ang pagiging masculine ng ato ang muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herbal Capsule. Mm. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herbal Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Pero kung magkakanang mikupos na, Mega Man Herbal Capsule ang tabang para mabalik o kanindot kung maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Mega Man Herbal Capsule.
1: Of course, alam sa ito mga kalalakian, doon na natin Mega Man Capsule. Huwag ang cervicare para gidnes mga kababainan. Kay lagi, usap na ito ang cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kapatid, kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans,
1: yes.
2: ang mainom kita og coffee every morning.
1: Yes.

0: coffee ba nimo ang naabas siya ay benefit sa atong panglawas. Mm. Sa ato ang non-scorn coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo makanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, mm, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, mm, and then sa mga lulo, lula, mm, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, mm, na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
1: and syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kaya kini magka-problema, pwede mo risolta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.

Gurimau. Dia to si Kihor may gala ato 16, 17, 18, 19. Og mayong pagmino di ay kang Kuya Brian. Askent Brian Uro. Ang nakadrive may gala sa tuang van. O, ang van nga naghatid sundo, bisag aha mo suroy, hatod sa pier. Mamayong pagkumin na dia basta. Adya sa lasi si Kihur. Oga, kang tatay di Gracia. O, dia sa may lasi si Kihur ang pamilyag ice cream. Dia sa lasi church. Permiga paminaw. Ang sikat niya mga San Juan, Maria, Lasi, o mga masa ko na. Ah, San Juan, Maria, so, ang San Juan mo ay murag bibo-bibo. Bibo, San Lasi. Bibo, Lasi.

0: nga tusong.
1: Ah, nga nagkuha si Kior t-shirt.
0: Pinako magtulog.
1: Oh, katuloy papilit sa ref. Eh, na ako'y gusto nga... souvenir ba? Na ako'y gusto, di mo na ibaligya. Katulog silhig, bitong sakyan ni Muluksog. May ganahan ako to silhig.

Okay, bagay yung topic yung lang, dito ang pagpataguman. Ayaw! Balong akong ang tubag ano imuhang digmo. Ang tubag ana balong kay

Agong Tubag Balong, Mayor Og Bodyguard, Kawaan Og Walaw Kasundalo Salon sa Kingarian, Dili Managal Bisa Pagrakrakan, Ulitig mo na to ha, mga kurima ha. Aga Agong Tubag Balong, mga kawatan, Aga magrakrakan eh. Ako ang tumaglong kay mga pungkol. Di mo na mulagan, tambling-tambling. Para makamu, matambling-tambling. Ligid-ligid.

Ang tubag anak balong kay Platoon. Onsay Platoon. Computer. Wap agyapon. Aga agong tubag. Lang sa imong tigmo kay Susani Hagdanan. Gikan daw kang Robert Megalos Dumagito. Kumusta mga taga Dumagite? Dumagite! Piyoto! Aga akong tubag lang sa imuhang digmo. Saan siya? Hagdanan na kuya. Hagdanan sa ato kung buhagay nga purting taas. Hagdana sa kambuhagay ng purting taas. Inig na og makadya-kadyara. Inig sa kana. Kapito ni Pahulan. Kapito ni Pahulan. Pero lindo niya po sa akin. Matagawa niyo, hindi mo parang malikin. Wala sa kasaka, hindi ka gandimo. Naog kong malikin. Inig na ako po di mo, ang katagbo po sa imo mga cleavage mo. Hello. Okay, dito may galas o unang pasiyaw. Ako na experience dito si Kihor. Sir, palit na sir o, na lumay sir o. Ay, nade kay baligya, lumay day. Na lumay dali o. Epektibo na day. Ay, epektibo kay ni sir. Politiko ani sir. Amo palit ko ana day pero ato sampulan sa imo. Og mabihag baka na ko, malumay baka na ko. Punit din ang babae, tindira may galag bunika og at kining dagom. Pwede man sir pero sampulan tapog ani o.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang tubag, anak, balong kay. Mga ranso sa baka, ang mga ranso sa baka, or mga baka sa ranso. Gikan daw kang Judith, may gala si Kihor. O, malinin daw si Kihor. Nindot mo yung si Kihor, ba? Maria, Larina, Lassie, San Juan, ang sapatong uban. Six municipalities sa dayang siya, no? Si Kihor, no? Si Kihor province. Onya kada municipality nagigipreserve nila ng mga old church, ng mga daang simbahan ba. O di kiti na gubaon, preserve nila mga salingan. Nindot eh. Aga. Dito po sa kanang ambakanang bitaw sa Tunga Beach. Ha? Kung ay ambakanang bitaw na sa kakaatong punto na nabababak, ambak din ka. Among kaubay, lutaw to na bitaw para sa abaw siya ang brabitaw yung para sa abaw para munda ko yung dughan. Lutaw eh. Ingon to mga Tagalog. O yung ano niya o, yung ano niya o. O may sa kabantay, kinilutaw ng doon. Sinong kasama niyan? Awagin ang kunas kaubay. Kauwa, orang ang kunong. Suku akin niya ay. Wagin niya ang kun ng kauban siya. Okay, buta yun. Tamigala din sa tuwag. Pag pinagubahan lang, tubag na ko. Anang imuhang tigmo, posporong nga 28 kabuok sunod palito. Oh, gikan daw kang Ajuan may gala sa Larina, si Kihor. Aga tubaglong, anang imong, oy, tigmo, ayan, ay murag pinakaadlaw gikan karon or tiyog na ba? Ang sincero si Kihor. Kung bati pa man dahil si Engineer Bobby. Og akong at tubaglong sa imuhang digma. Ang tubag anak ay butong computer. Wap agabo. Aga tubaglong anang imuhang digmo. Mga adik na sila. Mga adik na sila. Aga agong tubagbalong piso sa imungaan. Gikan daw may galagang Inday sa Sikihor. Musta mga taga Sikihor. Kuya po kayo. Aga agong tubag anang tigmo lopos porogyap. Lasi batong. Oh, lasi batong. Oh, amot ah ato. Isudlan na mga pista des ng barangay may gala sa gym. Sulod mi doon, apil mi jami jami. Mga kurima. Lang akong tubag anang imuang tigmo kay kakao o 28 kaliso. Ako ba ikuangki ko na sa una kanang kakao ngayon ganahagi ko bak usap-usapon mito imuangkin di ang liso. Tamis ay tamis pa aga balaw akong at tubag anang tigmo ni mo ang tubag anang imuhang atig mo balong kay okay, ang tubag lang sa tigmo ni mo kay Hollow Blocks. Di, ganyan mo dagan, makupog lang. Oh, napag maligig Hollow Block, karo may gala nga, huwag din mo tarong hawid, mabalik, pagkabalas. Hinayon yun ba? Pero di ni mo tarong ko, mabalik, pagkabalas. Aga balaw akong tubag asa imo ang tigmo kay kwerdas. Di apagod mga

Sulay, akong tumaglong kay Building ang 28 ka andana gikan daw kang Jufil ng Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og tubag nakulong sa tigmo ni mo unsa ni mga bato yuto wap agabo wap agapon masalingan og akong tubag anang tigmo ni mo balong ang tubag na ko anak kay ni Ara. Ayan, akong tubag long sa imong

Tubaglong. Mga barko sa China, sa West Philippines. Garalisa. Ha?

Kero, lastang. Ano to? Tungkihan ko na po nila. Patanis? Aga, akong tubaglong. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay bulig sa bunga sa lubi. O, gikanjaw kang Jeff ng Minglanilya. Kumusta mga taga Minglanilya? Og tubag lang sa imong tigmo trin. Udaga man ang trin. Lang 28 kasakyanan na sa siyap. Lubog. Di, ginakadagan bisa pagdirak-rakan. Og ang akong tubag balong sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay yan, ang tubag anak balong sa imo ang tigmo. Tubag kay mga anak sa iro. Oy, napagikuan dito sa Sigurbay. Kanabitong imnan bar nga kanabitong rag butilya sa kitsap ang taas mo niya simod-simod pataas. Yeah. Iyongit sa imo libre siya at simple. Libre daw to. Ikaw po maghangad may galam or magtutoy ato. Ang kumura manig natig ipurga. Oh, lipay po kayo sila, magkatutoy sila itong free may gala nga siya. Pero mamalag eh. Murag na tigi purga. Long, tubag na ko. Anang tigmoni mo. Agay, purog yap. Ikaduang ligaw-ligaw na ito may gala. Andir sa ito ang pagpatagoban. Zero. Zero ato ikaduang lingaw-lingaw o pabot na may galang usa. Usa na malay ko lang, ha? Para makumplito. Og akong tubag. Balong sa imuang tigmo kay kuto sa ulo. Daghan na ko, 28 ka buo. 28 ka? Og akong tubag. Long anang imong tigmo. Ayan. Unsa ni? Durian, 28 ka liso. Ang sulod. O, ting durian na po siya. ting durian na po. Og akong tubag. Long sa imong tigmo. Ang tubag anak kay... Ayan, tubag na kulong kay Galingan. Wa ay pagyapon. Long, tubag na ko kay Tri, saan siya? Usa ka Tri sa itlog, 30 man ang isa. Gawas o kikwag duha.

akong tubag balong. Bugas-bugas na akong. Pinumdom ko atong. Bay, grabe bay. Akong bugas-bugas ako na bay. Grabe kayo bay. Pero bay, gani kay natambalan ako. Karon wa na. Wa na. Wa na kabutangan. Nabulit na minuog maayo.

0: Ang tubag, anang digmo ni mo. Ang tubag, anang kay... Sakit na lo. Grabe sa nang sakit na 28 ka buo. Mani kitawag o completed.
1: Manawagan ko, sir.
0: O, oh, bira.
1: Manawagan ko ni Bukin sa kanturatoy. Nga, gipayabalota mo nga ang atong pasyente. Kwan, ati manas doktor.
0: O, oh, sumunay sakit sa inyong pasyente.
1: Kwan, sir, completed daw.
0: Ano sa?
1: Completed?
0: Complicated, yun eh.
1: Ah, murag maugi na, sir. Gidustresan po siya.
0: Ano sa dustres?
1: Nabang ay butilya ay buras kamot.
0: Ah, dextros?
1: Oo, oh, dustres. Niyagi ang sitilin, pagkid, sir.
0: Ano sa sitilin?
1: Katong tanking kada ko ba, niyagi sugi, butang siyang ilong.
0: Oxygen.
1: Mo ba? Oo, oh, sir. O niya, matulpas, doktor. Ato ko ng pasyente, 50-50.
0: Ha?
1: 50-50.

0: Ang tubag, ngipon. Ngipon sa baba. Ngayon po yung ngipon ngayon sa baba. Hihuter. Wapag-ihapon, masalingan. Wapag-ihapon, nag... tubag. Oga, dito na may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw kang Kanur. Dumagite.
1: Kanang bayhin? Oh. Kabantay ka ba yung anong ship lines ang tawag anang barko ba?
0: Oh, ship lines, oh. Huwag sa aeroplano airlines. Oh, sa tubig po yung barko, ship lines.
1: Pero naagi ko eh, nabantayan ba nga makaingon tag tinuod yan? Unso man. Tanawa ni mo, inigsuod pa lang ni mo sa airport, maglinya na mo. Unso man in English sa linya, di ba line? Oh. Pag-suod pa lang nimo, galinya na mo. Kunya, pag, pag naog po ninyo, maglinya po mo. At tumog siya, maglinya kaya po mo. At tumog kantin kay mga pe, maglinya kaya po mo. Nang itawag na siya ship lines.
0: Tama, no?
1: Oh, ang linya ba sa linya, ang English ba sa linya kay lines?
0: Ang sinatawag ano yung ship lines.
1: Wala, bisa pagsiyan, maglinya.
0: Taka, linya, naog, linya.
1: Oga, patahin na sa masalagan.
0: O, muna.
1: Muna yung ship lines.
0: Oy, mayong pagminas mga batang iyag barko. Nga ang isa ka tihiras, kaduhay baligya. Tingala ka, pagpagitan mo na nagahigda na. O, sa pagtanaw sa mong tikit, pare, dili pareha ngalan. Pero pareha og tihiras number na unsang. Duplication. Mura lagi ko ang lagi. Mura provincial hospital, nandito ng higda, may galas na play. Ba, atos taas, may galas. Happy no karton.
1: Pinuang mo ninyo.
0: Ha? Ginago mo yung style nga ang isa katiras kaduhaon niyo baligya. Kamu na mo, sakay mong barko niya, kapo niya kagbiyahe. Hinam-hinam na mga maka pahuay na makahigda na. Pag-abot niyo mo kayo na itag iadaan. Priority ko nung gikas buhon. Buang? Oh, si priority pero ayaw mo pagbaligya o ha? Ang kining tihiras nga human nagipalit sa ito ang kuhan? Light express but... light shipping? Baga ko yung na ha? Pangkuhan mo ninyo pang limbo yung style na oh, ang barko tao na ingaw nag ba? Ito ng higdas na play may galag. Slow yan. Mga trabahante po, di pa check-in siya nga. Maunin siya, pareha mo, huwag ka kakuha.

kong. Ang tubag, simong digmo. Mm. Ang tubag, ang along kay puspurong. Kamu ko no? Ha? Kamu ko no? Ga-expect mo sa akin, kay kapoy na kang biyahe, pag-abot mo kay Higdas, tiras, naan na may higda daan. Okay, dito may gala sa tuang nasayod, bag kamu. Nasayod ba mo mga silingan ang animal nga ang gamit niya pangsimot sa pangsimot dili ilong kundi iyang dila ha? Matod pa diri may gala ang binuhat or animal nga ang iyang gamit pangsimot dili ilong kundi ang dila mao kuno may gala ang snakes or halas or bitin.

Glasses. Wala na yung problema kung ang patalala ay ang isugutan. Tumod sa Megaman Gold Coffee. Makapapita na, happy ka pa. Maayong araw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Bobong Sisa. Kalianto, nalira tayo kapuyon. Sa una, mungo pa ganyang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sa usnayin na yun. So kan niinom ko Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagang sa akong kinabuhi. Kaling kapiya, murag turgo charge sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho. Times 10 na kapusog. Ang pinakalabes, isang layo ang biyahe. Hinikuli sa gabi, portang di ako ng pusog. Si Mrs. Pertin ang dipaya. Kaya yung driver, hindi na dali manubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang inong performance, ang long distance na. Pagkala, utay bagyo kami. Si Mrs. Bobong Sisa, 22 anos, taga Tagilaran City. Kini si Doc John Paul Diasis. For healthy, happy living.

0: Ito may galas light pang pasyaw. Agi kanda may galas kang inday subuhon. Kanang may hint. O sa banda ba yung di sila ganahan o kwan? O sa kanang di sila ganahan o grap makanta. Labo kay. Suman. Igis. Uy, igis man. Ang pinang nagkatay. Ayoko nang mga ray. Ayoko nang mga ray. Di sila ganahan ng mga rap. Ito. O sa di sila ganahan grap. Alo, ako nga tubag, anang imong tingmo. Ang tubag, anang kay Campos Sundalo. O, gikan daw kong ikin, buhol. Musta matikang buhol. Aga, agang tubag, alo sa imong nga tingmo. O, sa ni, mga kwakmit, di man na muda kang kibulutan. Pinusok, punay mo ba? Okay, o, kini ako, experience niya po na kuni. Wapo kibit. O, karo pa naman hindi kumpensan. Wapo, macho. Pero, pagtindog, kanya pa rin lapsan. Ang wapo ba yun? Tama siya lapsan. Hello. Tanto po sa gibili, may galas ako ni Mao. Ano ni? Ha? Siyete. Mato oras lang makisipagpinaho. Huwag mo na sa tuon sa oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Earth's Med Pharma Corporation.
2: Sa pagkakulay ko siya, Alex, nagkakitayag sa kini pangihiyo. Ako pa tapos sa kini patay ko sa ato. Misis, okay, thanks, 500. Turo kakapsos sa buta, turo kakapsos sa gabi. Simanan lang ako na dyan sa kini balik sa normal. Ako magpagigit, di mo tayo. Okay, thanks, 500.
1: Manibel Castillo, isa ka builders nila sa Moving Market. Mga na nagagamit sa DTX, Ufi. Kaya na nabiyano po daw, hindi kita tama ka ang gisan sa kuwan lang. Nagtapos na nabiyano po sa pagamit ko sa DTX. Tapos salamat ang kay Dr. Mel Hoy, sa liyan na Coffee Meal Subo. Kaya punit mo siya ang itinang sa DTX, Coffee Mix.
3: DTX, Coffee Mix. Mga mabutika, mabalik sa labi. My DC, ang kawain na may pinsing na matuna sa respeto. Nagunay natural na at may histamine properties. Makatawang para matutular ang tandang ng allergies. Pinagis sa pagpamutok sa level sa histamine. Kaya karamdag ang tusay mo mga katutur sa panit. Problema rin mo sa mag
4: sa kapaminan ako sa amlawas at ito gamitin ko tayo maluya mo sa kamungay mga sakit pa iyan ako sulayin ninyo ang astasan kaya na aji alibyo pa ang sa astasan pag

0: Kung karon, lahi na ang itang detalye ato. Hila na sa seguridad sa atong pagawas. Daghan na ang glass glass screen. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka, nalipiw ug buwas ang tubig na imong ibo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water. Iproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Panarin mo lang sa National Highway. Barangay Tabaw, Tagaya, San Nicolas Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Eto na ang pinakabago Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Ang bago sa stress, bumagbag, makakalag sa

0: Gaming System, Dragon Fruit Gold. Complete pass, parrot pass. I'm Peter Cup, Bible, Dragon Fruit Gold. Can't deny saying you want to be done, but Dragon Fruit Gold. Nah, Dragon Fruit Gold. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knight's Dumaguete Pension House. White Knight's Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Capaz, Dumaguete, the backup Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents at fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, its own power, some metering everywhere, and the vicinity surrounded with 24/7 built-in CCTV located at the Anday Kaya Kalinaga near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kung paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga, sige na ako anin inom, bayan na kayo kung lawas, yan ang, din ako batiyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan eh, pang laba, pang limpyo, gana kayo ba sa kuan, kaya mawag ka po, minum ko Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalitin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo yung ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuwan sa lawas, makabagsik.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himala Road ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UED. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yun ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
4: Happy birthday.
5: Uy, thank you. Unsa man ni?
4: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
5: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo, ayo pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ano ba yung special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: Star Radio a las 3:47.
1: Hey, Jai! Ano siya na yung isunod sa sako?
2: Ay, Jai! Mga basura niya! Ay, paano sa sapa? Ay, baka pansad!
1: Uy! Wala ka masaya, Jai! Nandiri maayong mga labay kita kung mga basura sa sapa! Kaya makadaw kinisa mga isda na nagpuyong ini! Gawas pa! Ano siya naman ito sa sumad natin ng nerasyon na hugaw naman kayo mga sapa o mga suba?
2: Nya! Yeah, masumad ako po atong Jai!
1: Mas maayon, Jai! Imang bahinan sa tulong imong mga basura! Ilain ang mga basura na malata! Dili malata! Huwag ang mga delikado! Ang malata! Imo ang abuno! Ang dili malata! I-recycle! Huwag ang mga delikado! Ilubong kinisa yuta! Alam dili ka ni makahatag o padaot sa uban!
2: Ah! Sige, Jai! Salamat sa imong tambag!

0: Irreducible Journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
3: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Kadrin Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
5: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragomil.
4: Yes, kani klaro kayo naka Hardmax Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigpaminaw, kay tungod available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
5: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
4: Yes,
5: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makanunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hardmax Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay mo kaulaw mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
4: yes,
5: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo po kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o pharmacy do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
4: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
5: Okay.
4: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
5: Okay.
4: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay tungod available na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. adto na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong?
7: Ay, ayaw sa apa di adong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanud-an taan ni Ugma.
6: Uy dong, Buyax, wala ba ka kay balong at dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
7: Mao ba dong, Mad Max? O sige dong. Dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay ug kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio.
10: Yes, good afternoon. Atong oras sa Star Radio. 4 minutos man makalabing alas 4 na.
3: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Tommy Andy on air.
1: And we're back on track, mga ka-star. Today's big hits and yesterday's favorite. Playing all the hits on the right here on Star Radio 98.3 FM. Kibas na ka-star, sikat na sikat yada. Have a wonderful Monday afternoon. Maulan nun da idri karon sa tayasa. Okay, so far dito sa Ayungon, wala man sad ta kasi natiga ulan-ulan dito mga ka-star. Pag-abot na ako dari sa tayasan, oy, danlog mang kadalanan. Walang sa ato ang mga nag-drive diha karon. Dili lang kay sa ginaingon nga pang-danlog nga kadalanan na amping ang tanan, ha? Kundi, bisan pag mainito na nga to ang panahon or maulanon, kanunay gindang mag-amping sa kadalanan. Kaya para nga to ang mga nagsakay na to, diba? Atong ma safety sa paghatod sa ilang matagtagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ana lang na siya. So anyway, good afternoon everybody, and it's a good Monday today. Good Monday, it's because we're back sa ato ang trabaho on. Balik po dang uban na to atong mga estudyante, balik sa pag-eskwela. Ana lang man na ato ang mga kung ano, makarelax lang tagduha kaadlaw, okay na kaayo. Goods na kaayo. Mga estudyante, luya man. Maulag yun na. Yummy M's, klase na po dugma. Mura magdili makaya pa. Diba ang Lunes? Pero okay lang na. Keep it up kay Mumajunay Papel, isip estudyante. Kinailan eskwela, then right after ano, inigtrabaho ni mo. Okay lang basta ang inigtrabaho na namang kay madawat nga sweldo. So sa itong mga estudyante diya, padayon lang sa pag-eskwela. Kay kanang tanan, para ragi na sa kaayuhan, diba? Anyway, sige, it's July 2026. Pipila na lang po kaadlaw. Paduong natag August ka ba? Kasi matod pa nila, Agosto na kita. Ala. Siya mga ka-star, no? Paduong ng Agosto. Nag-pick up lines daan ko. Sunday, yung ba nato diha aron? Mupadangat sa ilang pick-up line. Sala, sige, proceed lang. Sa ato ang Facebook Live, kay galive mo ko karon sa MLabs na kong account. Pwede rin ninyo dito i-drop by ang inyohang mga greetings, pick-up lines, sugot lines, and whatsoever nga ninyo ipadangat this afternoon sa ako ang programa. Okay, ragid kayo na. Okay? And of course, live na live po tayo sa MLabs na account, mga ka-star. And ito pong mga mo message lang via text line or call line. Pwede mo tawag or text. Sa itong smart number, there is a Star Radio. It's 0969-484-5454. And then sa Globe, 0956-664-7734. Of course, sa mga mo-tune in po via online stream. Atong tuwa na sa Lagyan Dapit, it's www.starradiotayasan.weblay.com lang. And don't you forget sa pag-like sa mong official Facebook page, that is Star Radio Tayasan. Wala siya mga ka-star, ha? Sa mong official Facebook page, please do support every day. Yan na yung mga

0: ang mga labas ng mga balita matag karon ugon niya everyday ginait siya gihatod ni Sir Ronnie Librado. And of course, to be followed, usab sa ato ang pinakagwapa nga si Gapnod sa Kawanangan. Iyaha nga programa there is Morning Pasada. And of course, ako ang program. Hapon tasik. Ay, nabari kang Boss Ray. Limtan man natin si Boss Ray. Hindi yung kadlawan nga ko ano, yung pamukaw. Pukawon mo sa mga maanindot nga tirada ni Boss Ray ka ng mga novelty bitang asong. Hindi, yun mo magmahay, guys. Makamatagin mo. May ginaingon nga kaningkang Boss Ray nga programa sama ni siya sa kape. Kay ang kape, ug makainom ka, mura na, di nagyug ka katulog. Muna'y naghatag og pang mata. Ang pamukaw ni Boss Ray. Anyway, sige mga ka-stars. So for now, welcome una sa itong programa. This is Sapontastic, ha? So gustong mupadangat sa ilang hugot lines and pick-up lines. Nalang sa ito ang, kuan lang ha? Sa ito ang live ML Loves sa Facebook account na ako mga ka-stars. Dito lang i-drop ng inyong mga hugot lines and pick-up lines. And then later, na may ipang shoutout din. Sama ni Ma'am Doren Opada. Hello, DGMs. Hello, good afternoon kanimo, Ma'am Doren Opada. Pinakagwapang... Hay nako. Puti ka ayong. How to be you po, Ma'am Doren. Mapasana all ka na lang talaga. Ana lang yun na siya mga ka-sir. So anyway, sige, sa ito nga oras, 16 minuto suman makalabayang alas 4 na sa kapunon. O kinimong oras sa makanunayon na ito, ha? Makanunayon na itong ginahatod mga ka-star or atong ipadangat. It's brought to you by ano siya ay Shiva Essential Oil. Katong mga nagsakit ang kalawasan, tumarandayon og tambal, sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahe. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, mga ka-star, hinimo ni siya sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, og antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. So ang Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan, mapalit sa Tayasan Pharmacy og Ike's Pharmacy mga ka-star. Sige, sa itong oras, 17 minutos naman makalabing alas 4 na sa kahapunan. Welcome sa itong first reach of the hour. This is Hapontastic. Balik lang ta right after this break. So stay tuned lamang diriya po sa Star Radio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DGX Coffee Mix.
2: DGX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang.
3: Tanawat ko to sa kotsyubar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Kita, Balagusta.
7: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa ODTX 500.
7: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
6: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murang iluminor ba o makatumar. Kita si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar Ani?
7: So, wala pa na siya niinom, ma'am. Unsa dayang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Kuan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan Ani.
7: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit Ani?
6: Natong wala nakagamit Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
6: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Wheel. Pag-try na ko siya ngayon. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manakas sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Ngayon siya. Mauna siya niya magbahaw yung baboy. At ang pusamang tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala. Hindi siya makaw. Hindi mahasay ang kamot. Ngayon baga niya o kamot. Kamot. Nakalihok naman siya. Tibog ang haplas ng Wonder Wheel.
5: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
7: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Ako si Marites Lawag, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, matiyon og kapoy. Kay ako giyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Donnell Brand. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Central Hall. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaliwan sa lawas ay ang kalinaw sa una-una. Maunggong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawagid ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Nay Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog o ginsakto. Pagmata, alis ko. Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nagagamit ang Astasan Herbal Capsule.
2: May adlaw sa atong tanan, no? Pabasi, ayin sa kutan. So, usapod ko sa makatestimonya ni Astasan Herbal.
3: Kung may aging bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat din ko ani yung Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud! Ang
1: nadilig-isip sa panit, makamukot, ang Ayu Sabon!
5: Los

0: di mio taga sa tama mo. Bilay din mo.
1: Sa titi.
0: So, sa mga lusi na mo.
1: Lusi sa iyo. Pag-dili ako ay nagamit iyan. Ang bana.
0: Ang imumbana. Ano sa iyo? Ang bana pag-lusi.
1: Nang upang na lang mag-BTS.
0: Ang bana. Ang
1: bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana.
0: Ang bana. Ang bana.
1: Ang bana. Ang
0: bana. Ang
1: bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana.
0: Ang bana. Ang
1: bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana.
0: Ang bana.
1: Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana.
0: Ang bana.
1: Ang bana. Ang
0: bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana.
1: Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana. Ang bana.
0: Ang bana. Ang bana. Ang bana.
2: Ang bana. Ang bana. Ang bana.
3: Ang bana. Ang bana. Ang bana.
4: Sa butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
5: Yes! Bibisita sa iyo eh, S. Balabag, Valencia. Ngayon yung tuto sa inyong product na Dragon Fruit. Kaya ang akong gilid mo yun, sakit. Kaya ang aking pagkatulog mo na nadog na herbal akin yung Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipot, sulayin ninyo yung pag-inom sa Dragon Fruit. Kaya ako giyot na ulihan ko.
6: Di na maglalaba, magpagasutas, magpagasun na. Magpagasutas, mapalit sa mga butika o pagpasya sa inyong mga lugar.
7: Maria rin nasa kulitan. Kung gamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, at Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, hyper me. Marahawi akong mga braso. Ang haplas lang ko na marag naay ko ang baka nang mawala mga panag

Sa Redbox, sa Tagbundos, Ayumot, Legos, Palinta, ENC Mall, ENC Mall, your all in one store. Ang panahon karon, lahing na kung itanig kaniyan po. Ilamin ang sasiguridad sa atong palawas. Daghan na ang glass screen. Kusa sa atong panginahanon, mao ang tubig. Kusa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch Army Drinking Water. Nakasiguro ka, galipyo, luwas ang tubig na inungin. Tumod kay Aqua Touch Army Drinking Water. Diproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch Army Drinking Water. Panaanin mo tayo sa National Highway. Para kay Tabao, may lasang Negros Oriental. For deliveries, please contact

0: Siguro naman ang ka-start is now 49 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Without you, love can hurt inside when love and hate collide. Saon dyan ang when love and hate collide. Araway mga ka-stars, so atong balikan ng ato ang programa karon. This is Hapontastic together with your yummy Emmy lang gihapon. Siyempre for those nga mupadangat sa ilang mga greetings and of course sugot lines and pickup lines, naara na diha ato ang live, no? Ato nang ginabuhat na mag-live ta every program kay para makakip in touch lang mo sa inyong mga loved ones, loved twos and loved threes. Sama sila karon. So anyway, 50 minutes down 4, ginatod ka na to mga ka-star sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamo nang itausikan ng motorsiklo sa mga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Haoji, ala sige, bisita lang ginin yung Epers Benzel Motorcycle kay available na sa ganila ang mga motor spare parts, mapabrand new man it siya or second hand. So please do visit lang di sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanagin ng ganumala kundi si Madam Gina and Boss Epera Garupil. Thank you kaayo sa pag-sponsor. And usab, ginatan sub ka na itong mga ka-stars sa St. Jadel Funeral Home. Thank you usab sa tagyaganumala nga si Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Tapon na nimutang diya sa may dakal kalagalag ay yungon. And the stand check also ginatan ka na ito sa Amigos Capsule. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Capsule mga ka-star. Don't you forget to catch sa inga block time, that is 6 to 6:30 in the evening. Right after sa kuwang programa mo sunod ay na si Boss Angel mga ka-star. Don't miss ha. Kadili lang kay madungog ninyo kung unsa na yung mga sagul sa mga produkto. Kundi naghatag usib kini og daghan ng papremyo. Sa panyang ipaabot, kanunay lang yun mong mag-tune in sa Star Radio. And sub, pasalamatan sub na to. Ito po nang ipanungod ka mong oras sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Inabrin sub ganun sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya seeds and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Siyempre, nakadetox ka pa. And of course, mapasalamatan ta sa CEO sa Clinica di Alternativo Products. Lain ko di si Doc Ramil Uy. Tumamdoren o pada, guwapa o guwailain, ay. Bisang pag nailain, lutaw rin yapon ang kagwapa. And Chukit Dino, Kaingkoy Romano, good afternoon. Ti Emmy, hello, good afternoon ni Mukit. Kumusta naman ka diya sa may all the way from Canada, aka Kandanaay? Mayong paglantaw-lantaw. Sub to Oter Miraflor. Dagan king salamat kagawad Oter Miraflor. Hello Ma'am Gopa, DTX Coffee Mix. Lami kaayo. Yes, true. Lami good ang DTX Coffee Mix. Basta ingon aron nga ting ulan. Lami kayong higo po nga na nga kaan dito. Diba? And of course, dagan po na siyang mga benefits. Mga ka-star. Dil na kaingon nga inom ta diha. Kaan lang gina siya. Kape nga kape lang yun. No, it's not. Ay, mga benefits ng katong mga naglisod o pagawa sa ilang pasintabi sa mga nag-snacks diya karon na. Or sa mga nanihapon. Itong mga naglisod o pagawa sa ilang hugaw every day. Ayaw ninyo kalimti sa pag-inom sa DTX Coffee Mix mga ka-sir. O dili lang kay ingon nga magkalisod o magkalisod o guan ha. Nya, nindot po ni siya sa imuhang metabolism kay pagaling yung taman. Unya, sa ginaingon pa natong mga ka-star, sa man to? Wala man akong sa. Nasipiat ay gindo. Makapaaktibo ni siya mga ka-star sa imuhang metabolism. And usab. Katong mga dili kay katulog, wala sige pag kung ano mo ani na kape kaning DTX Coffee Mix. Kadaghan gyud ni siyang benefits. Itong mga dili katulog, for sure makatulog na mog saktong-sakto. Sige lagi mog huna-hunaan na inyong mga palalabs nila. Sa skip sana, tulog ang atimanon. Sana ikuan. nga pa dili sa na-i-prior. Hi to Edsel Dulino. Salamat, idol. Maayong. Maayong raman ni idol. Way hapon di, adol. Anyway, sige. Sa ato nga oras karon 54 minutos man makalabayng alas 4 na sa kahapon nun, mga ka-star. So here we go, mo play sa tag song. Lihan sa natunig song nga kay medyo ma-short man to sa kuan ba. O sa pagkaon pa, o sa kwarta pa na ma-short as badge. So sige, Anan, sulod na madayang itong pagkabuhay. Sige, so ito lang balikan ng ito ang programa, ha? Stay tuned na gyapon mo, dari lamang gyapon sa Star Radio, mga ka-star.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: You're the music star radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:55.
5: Siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
6: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Oh, siyempre, alam sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chico Mix.

Ma

Sa aris mi life, pero magiging

Nonetheless, dagdagan na ang kasaglasang sakit. Usa sa atong panginahanglan mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Adiha na ang Aqua Touch Army Drinking Water. Kaya siguro ka, nalipyo, luwas ang tubig na inong-inom. Tumod kay Aqua Touch Army Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad. Aqua Touch Army Drinking Water. Hanaan mo tang sa National Highway. Para kay Tabao ng Yasa Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-870-2912. Donald Brand. Nagkinalan ba ka mo? Kung iskong yung uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o kung pa. Ania na ang Donald Brand. Ang Donald Brand, Likon o komportable na isuot. Ang Donald Brand, mapalit sa ENC Mart, na naanay mo tang sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayomon, Negros Oriental. Ipanay iyaw, Irumala, Pichona Agustino o Erwin Agustino. Donald Brand.

Makahumok o makahamis ang Ayu Sabon.

0: ti animo oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
2: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha dayon isulayan na ako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og miligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang
5: pala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
6: Saan ko mangihi? Inako yung kidney stone. Laki ko, ang pioten ko kumunta kung matang bala. Inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi, inako ang murag mga bato siguro to.
7: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Panaba Plus.
6: O karoon, inako sa mangihi. Hayaan ako mong mangihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
9: Pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Eli on air.
1: Balik tayo sa itong programa karon. This is a fantastic 57 minutes down 5 o'clock in the afternoon. And this time check ginatod ka na to. So rent the store. Kinsa itong ganang magka-extra income. Ganang magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss Natasha. Guban pa ato lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. Huwag ko na ikaw tagay malalod sa Gargolis building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad gina siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor mega market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Buledo. Or di ba kaha? Contact sa numero 09194122652. Daga salamat sa Randy Store. Pero sa bato po din ipanood ka ni mong oras sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, dig herbal. Baratog ipiktibo ang inigus sa mga butika o parmasyang nabantog o gmas. Giba parato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pan kasaligan sa kaimsug sa panglawas. May balatian ka man wala, pwede kang makatumari. Kaya gidulat ang imong lawas, mubigay pa na lip dingin at kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate. O ingon mo sab sa paginom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang kinintan na available yun si Masuk yung butika o parmasya nga daw lang yun sa inyong mga lugar. Salamat sa atong CEO sa Dragon Fruit. Walain ko di si Ma'am Catherine C. Bueno, wala ko yung oras manamilit na sad ko sa kahanginan sa adlaw nga Lunes. Salamat sa pakig-uban-uban. Ugma na punta pohon sa mga oras diri lamang sa inyong pinakababorito istasyon. 98.3 FM kay Basar Kasar, sikat na sikat gida. Huwag kinilaw sabi niyo ubos nga kanunay nga nagalagad. Wala in kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inusalamat. God bless. And thank you so much everybody. I love you all. Bye-bye. Mwah.

0: oras ngayong gabi yung mga higala, amigos, amigos, coffee. Ang kapeng adunay vitamin C ang atong kapeng masaligay. Madulan ko adunay mga balatian. Yes, ino ba na sa atong amigos capsule? Mayong gabi yung mga ka-Star Radio. Liha sa tayasan mga taga-gihon nga, mga taga-himalan. Sa panimulab yung mulatos ang atong sibiyanan. Amigos, coffee, tangkanan. Yes, atong mga ka-Groove FM, diha sa bye-bye, latos na batadol, alasay sa 5 naman, asa na mo? Yes, na mga igala, hands atong mga ka-MRGV FM, diha sa Argao, latos-latos na ta, mga ka-MRGV FM. Yes, kaupan ng inyo, nga DJ Baray, mga lods, tara. Tara-tara, atong ilatos ang kagabihan sa pagpaminaw sa usa ka testimonya. Yes, ingon na si Idol Sir JR, latos na ta diri sa bye-bye. Yes, tara mga higala, ha, kumplato-kumplato na tayo, ilarga na ni nato.
1: Tara-tara. Gikan diri sa late atong pamation ang testimonya ni Nanay Vivian.
2: Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
3: Wakan ko kay Lord, nagkaragkan sa kugkabok, nag-iisap pa dyan kugkabok, ay di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka Nanay Vivian, labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng amigos ko, kay 1 year na kong gamit. Kana radyo da kong gigamit, wa radyo ko itambar dito, mar kana radyo amigos.
2: O sa nakatuig ka, nagamit o amigos coffee?
3: Oo, sa nakatuig, nga, sa katuig kape, nga, mauradyo na akong gamit, wadyo ko, wa radyo ko itambar, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawat.
2: O nga, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wa na.
3: Wa na, wa. Kasi akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
2: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Vivian?
3: 400.
2: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang liaging, kato liaging Sabado, no, pasugar ka, kato pizza dos?
3: Oh, ato pizza dos.
2: Oo. Uh-huh. Nga, on sa

0: on sa may experience nimo bitag ay mig tagay mig bag-ong experience nimo sa Amigos Coffee bitay 1 year naman jud ka nag-inom.
1: Madawi mga
0: sagot kay ako sa istoryahan sa dinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa gani ka, Nanay Vivian?
1: Ilongos Liti.
0: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
1: Oh, katong din ako kabakot. Nagkorog-korog ng tir. Din ako katindog.
0: Okay.
1: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
0: Okay.
1: Niya ka nang... Didaya pera na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-goon ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko na. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalik sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
0: August 24. August 24, 2024.
1: Oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginom niya pagka October. Oh, nato na. Nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Niya ka ng ang witir gamay na niya. Tauna ko eh, nagsige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
0: Hello.
1: Sige. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Ano ka UTI? Abrapil?
1: Oo, kaya bang sige pang ngayon na akong lawat, akong kamot, akong likod, na puno o bumuka bitang gagawin na inigawit, magdugo dahil yun. Nga, kana labing binukanuka ko gagawin ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
1: Naulihan na sa Amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to niya. Diyan na dyan ko naulihan sa Amigos. Eh. Kaluhin sa Diyos, tungod sa Amigos. At to karon, okay naman ako. Tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na lamang magkakurausas. O nga, kadi mong kubyaan sa akong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil. Nga, pagkatungan sa Amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang ko'y Amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apil po.
1: Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako, ag Amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa Amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wag yun na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nung, katong pagbagyong tino din.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kita ko rin og ba? Niyato ko ganito ni. Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, Sirnahed.
2: Mahed, oo.
1: Nagkuha ko sa premyo bugas. Kayo ako ko yung paninaw sa lagi-lagi. Niya, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat siya kay, siyempre. Kuhan na ba? Dako kay kausapan akong lawas rin ba?
2: Ligo na, ligo na.
1: Nahilig ko na buyag ko'y ka nang ako naman ang galing makatrabaho dalis walay mang laba, mang hinlo sa una kawadyo ko'y mahimo kay galubog rabog ko sa kabanig
2: Anya, ang nakanindot sa dato nanay Bibiano no, kay imong sugar gikan sa 400 oh, sugar, na normal na karoon
1: na normal na ka nang akong diabetes mura pag nawa na ba
2: okay Anya, bago pa dyan sa kwan bago pa dyan ka nagpa-sugar ito naging semana
1: Oh, nagpa-sugar ko itong di man ko nagbago kay pirmi man ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kay madlok magkukuog ka ng
2: so kung nakay pa rin may
1: every three months magpa-sugar ko
2: okay niya, wala na normal na yun
1: oh normal na akong sugar niya
2: niya ano mong
1: di na kayo makita
2: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
1: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
2: Nga naman, ganing-ganing, ano magbi, nakotahan na si Idol Dito po, yung ano ko nung mura mong bagong ninyo, ano man.
1: Ang kay, makakuan lang ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sibil panguhit, nga, mura gapon kayo, gili mo itik. Nila, di ko magamit si Aral. Laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una. Nga mura manggugog ka ng... Why kuan ba? Kuan na kong bana. At so, nadlok na gali ko. Basig ni taglain ng bana.
2: Pero karan.
1: Nga, grabe.
2: Nga naman.
1: Kadagabiin, kamang.
2: Sila pa yung dandi mo? Sila pa yung dandi mo?
1: 56 na, pero mura na, mura o kung kagakong lawat, panahon ni, mura na 30 ka, 20, masakit naman, mura na.
2: Tinuhod gina itong ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya mamors na kuno kayo ka?
1: Isang mag-bita pa niya dahil na, kuya, diyang pag-uy, ganang ang amigos, man diyan nakaluwas na ho, tanan, kuya, okay. Kuya, hindi lang amigos, yun nakaluwas na ho, nang, Munang dilig din, undangan, istak sa kumparis kay, ano, ligayaan ko pirme, kay mamasa hero.
2: Ligayin, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o gamigos coffee. Pagkaan di kayo, napulog ka pa sa gamigos coffee,
1: thank you kayo, pa yung hero.
2: Para pinanatugtuwa sa takong bugas umay. Push.

yes, mga higa, maraming salamat na nagbibiyan. Amigas, amigas, capsule, amigas, coffee. Atong masaligan madulan kung adunay mga balat niya. Yes, na nagbibiyan, nagikan sa late, no? Nga, grabe mga lods, makapanimbaot, balahibong, tas

0: di pamatis kalawasan. Aduna ug aduna ay katubagan na kaalibihan sa atong Amigos Coffee. Yas mga higala, mapalibihan ko na mga pharma sa butika sa inyong lugar. Pinubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule diha sa mga taga-tayasan sa ating mga kastar. Dari na ang Tayasan Pharmacy. Angel Pharmacy mga idol. Napuli na ang Ice Pharmacy dihan sa Tayasan. Sa atong mga higala diha sa Bais. Bais naman o diha sa mga taga-gihulihan. Diha sa mga taga-gihulihan, yan pharmacy and sa Daana Pharmacy mga idol. Yung taari sa mga taga Lalabertan Nadihan Butika San Sebastian sa mga taga Ayungan YNA Pharmacy RL Pharmacy and Butika Gel lang sa Ayungan sa itong mga higala diha sa Argao Butika Foma Manapun nga ang Uncle Cat sa Pharmacy diha sa Argao asaw ka sa panglugar na maabutan natin mga sibyanan sa mga taga Baybay at walang no sa mga Butika Pharmacy diha mga lods pwede mong matawag mo tag sa itong hotline 09-27-04-8-2-9 Yes, ato ng tilawan, ato ng suwayan. Time check mga idol, 6:21. Ano na pati ikong alas? Tara, harita ugalita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, mayong hapon.
2: Yes, mama, isa tayo pakalagay nato, ma'am.
1: It's Celeste, sir.
2: It's Celeste nga, or ikiikuan na naikit.
1: Yes, sir.
2: Ay, naya, ito alam, di kakay na nag-recommend mo na nagagamit ng Amigos Capsule. Tapos naman naman ako sa lantaram sa effect sa Amigos Capsule sa iyong pagpinom yan na naikit, Celeste.
1: Ang experience ako sa Amigos Capsule, sir, kay may nung ko ang 2 capsule every morning. Kanang din ako kapuyon yung service, wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik di hapon na ako ang kumati sa akong lawas, wala ko'y kakapoy ba?
2: So, dili ka makapil o kapoy na ikat, basta naman kakapsula sa limano, raka capsule per day mong ginayom?
1: Yes, sir.
2: Sa halip makamukaon?
1: Yes, sir. Sa na, sir, nga nakapagamay sa ako, ah.
2: Ala, nga naman yung nakudakuday ka sa una.
1: Bako kay ko sa una, sir, ay mga kubaboy.
2: Mga kubaboy, so parang nung saan mag-awala lagang baktin, ha?
1: Mga nakapagbaktin. Kaya nakalus ko, sir, kung mga 5 kilos.
2: 5 kilos? Ang imong nalun sa Amigos Capsule, mga kitap na. Pilak na tayo naging mga Amigos Capsule, mga kit.
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
2: 2 weeks pa lang, okay, bago ko kung nangyayari sa Amigos Capsule. Pero so far,
3: mga experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad gani ato?
4: Mag 60 years old na, sir.
3: Ang sinta. Kamusta man, nag-inupod si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
3: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.
4: Hmm.
3: Yeah, ang
4: yeah, diya hapon nga experience, sir, kay dili sa siya kapuyon.
3: Dili po siya kapuyon. Pero nailang sa muta na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlaon?
4: Ay, kumat. Kumbati gyapon, sir, bisag mag-senior.
3: Ha?
4: Kumbati gyapon, bisag senior na siya.
3: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
4: Aw, sobra.
3: Sobra? Sobra pa sa gilok?
4: Oo, sobra pa sa gilok.
3: Pila ka raon ang mapirana ni tatayalokan?
4: Aw, sakto na lang mga duha ka raon.
3: Duha?
4: Bago matulog o kwan, kadlaon.
3: Ala, oi, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka raon.
4: Ah, ngam, oo.
3: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon o kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, ma'am kay?
4: 45, sir.
3: 45 years old. Kanagong mag-edad na tag 45, pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga, paghinay sa kuan paghinay sa mga libido kamusta man ya
4: uga-uga na sir
3: uga-uga na kamusta nga naginom mo kami ko sa capsule
4: nagdagayday na sir ang sapa
3: na magtanong ka ba ni dagayday dili na basta-basta na nakita dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight buhato ni Tatay Alok kunya mo paluap pa sa dog duha ka raon ini kakadlaon kamusta man sapa dili maubsan nga ting huwaw ra baron
4: dili sir oy musamot og kadagayday
3: ha nya matra musamot og kadagayday ato pa si kamao gini si Tatay Alok sa mga sikreto sa pagpadagayday no so unsa gyud nag kamo duha gyud mo Amigos Capsule ingon si Carlo
4: yes sir kami jung duha sir
3: okay kamo sang duha mo tagay sa padagayday
4: Uy, alangan.
3: So, ang sa'yo ka-advise ni mo karon na, Ma'am Kate, kay naa si Tart o naa si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, ang sa'yo imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gin sa mga tatay, na adunay pilaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, doon ay gap ba? Ang sa'yo ka-advise ni mo, proven natin.

0: tested atong Amigos Capsule.
1: Yes sir, proven and tested jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay diligin mo magmahay.
0: Hmm, ako ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Matasukol na sir.
0: Hmm, may ansak pa nga naugahan ang zaman.
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pagmatana si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Nga, kamusta man na? Mubalik ba ang kapris ko?
1: Mubalik yun yes, sir, oy. Wala na siya'y baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir.
0: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana Jod.
0: Oy. So, nagkakang salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listi. Taga-asa ka nita, Ma'am Kert?
1: Taga-Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, grabe. So, nagkakang salamat, Ma'am Kert.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Oh, sir. Hello, kuya.
3: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
2: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe. Pero mas nindot ang capsule nga ako ang na pirmi, no, sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kong pagkatulog o kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong maagaan din akong lawas, kanang
3: kaya pa na kaya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, kapiin na, usahay magpaan. Pero na, nagsigil na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag.
4: Gaan akong lawas, buntag ay mga lawas, buntag ay mga lawas, buntag ay mga lawas,
5: mga group FM diya sa Baybay. Kamu na lang bahala na kumulod sky. Lapas.

the hottest music

0: Vitamin C, ang hatag ng Vitamin C.
1: Ang sinisi taga Valencia, napoy ang sumiyari. Tatulog niya ang kagabihi. Kasi sa pagkakulo, hindi ako sa kumanak ma. Tumal ko na ni Mighty Sima. Tumapit ang pupunta ang kagabihi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Ibalik sa mga akong tulo. Naway akong pamina. Wala talaga pa akong tulo. Salamat kasi Mighty C, pili mo dyan kayo.
0: Mighty C, ang hatag ng Vitamin C. Mabay sa mga Mighty C.
2: Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix.

0: Ginaon ang testimony at nakasulay o nakagamit taas kasan verbal absurd.
1: So mahayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod na puyo sa Palaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 20 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit na hipa. So sukad niya nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagtachik ako sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Nagtachik ako makakong dugo. So okay na siya. So nagainom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagtachik ako okay na akong dugo. So salamat kayo sa astasan ug sa nagkahimo ani nga produkto. Salamat kayo.
2: Max High, Max Extreme.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2998.

0: 100.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi ka dyan tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungo ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, isulayan na ako o nawala yun ang akong balatian. O salamat sa Astasan, natinaw na akong pananaw o mili ko na akong resistensya. Sa Astasan, huwag dang tanan ang balatian.
7: Flower Shop, Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonggo Street, Tulasyon, Laguna, Negros, Oyunga, Sinuman, Ay, Baybaon, Abadlang, Spanswa, all our tax 0966-348-9336. M's Flower Shop, M's Flower Shop.
8: M's Flower Shop, fresh flowers for all occasions, kay ang mga kulap na ay nagsahe sa gubing.
9: Dragon Fruit Plus, nakapanap sa kaibigin mo sa Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule, 650 NG.
10: Dragon
11: Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mga hapas na akong sawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-spadak nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time.

0: corner, beating no pinos in their streets. Pupusko, Himalalo, Tempos, Midland, PH, Sisay, Atukaw, Sisay. Ang PHCCI Himalalo po ay gayo ng pre-membership education seminar. Matang Martes o Webes, alas 5 medyo sa hapon hanggang alas 7 sa gabi. Daghang sa...
1: Kaya sa natin, kung ako sa mga tigamit sa amigos, sa tayo pala kung
2: ako ni Ayan si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangan, sakop sa bago, kaya san. Ako, nagagamit ako sa amigos ko page. Kaya sa primero sa wala kong nagamit, sa kita kong tuon, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod ako lawas, luya. Karoon, nagpasalamat ako sa amigos ko page na akong igamit. Kay, mauyo sa mga nakahayo sa kong tuon o sa akong lawas na katago. Kadasin, muna nga, ako mga amigo din na, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaki babae sa amigos ko page. Kay, kanin mo ay makahayo sa akong lawas. Tanan, mga kaluya, mawala, pinagi sa amigos ko page. Dige, takasalamat.
1: Okay,

0: sa kamahimsugon mo mga hon nga adlaw sa tanan nato nga makasuki ka mga tigpala matini nga tong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ganyan siya nga tong programang kasayuran sa mahayong na pangawas. Of course, kalman kanunay, Doc Hans, Lim, Nono. Oy, naga DTX 500 na ba? Pakita kanunay ang tatak. DTX 500. Ang pinakataas ka ayo o antioxidant level na herbal. Kampiyon ka yung mga higala na herbal na pwede natong i-maintain. No, i-maintain kada adlaw mga higala. Himuan ang vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw. Ang DTX 500. And of course, atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO. Si pagkalimta na inom na. Nakakape na ba?
1: DTX Coffee Mix.
0: Wow. Ang pinaka-patsada, pinaka-usok kayo ron mga higala ng kape. Medyo malalis. Ipangita ang yun sa katawahan. Tumang magbabulbol na lang, gamahot na ng snacks. But anyway, ano na yung mga higala galing stocking sa mga butika? Mga penata. Tara, kape na ta. DTX Coffee Mix. And of course, natin bago kayo ng kape. Hagalaan mo ang bago ng kape. Hinahan ang bago. Ang bago na variant mga higala sa DTX Coffee Mix. Mauling DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala, sumbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay basi nanay snacks. Anyway, nanay mga butika na nanay snacks ato ang pinakabago nga klase sa herbal nga coffee karon nga nasa butika. DTX Premium Coffee. Di magalimta na, ito na yun. Ang duha mga higala. Ang duha mga product sa pinakaduol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Dinig ko manon, atot ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar every

Siyempre, hello guys, ito mga viewers by Facebook Live. Sa mga naka-Facebook na karon, hello ninyo. Visayas o Mindanao, tibo, kalibutan, nasa manabot ng pagsibiya karon. Magasilingan ato ng mga probinsya. Sabot sa itong pagsibiya karon. Tibo, Peruvian, sa Zamboanga del Norte, Misamis, Occidental, Negros, Oriental, and Sikihor. Nga itong mga senior citizen ron. No, nagka-DTX 500 na, di ba? Ligyan na paggalimtan kada humanugkaon inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Oh, para kanunay hamis ang pamanit ba. Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bacteria, ligo ng atong immune system. Batan-on pagyud talan taon. Kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Mag-Mighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa botika. O, Mag-Mighty C na. Sige. Isgutan taron mga higala kining ato

ani sa tasagoan paghatagog pagsagad ani mga good fats. Actually lagang mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist, gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me, mga higala, I highly recommend gamit mo o good fats. Misgutag fats. Unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naiduha ka klase, no? Na most common, kaning LDL o HDL. Kaning LDL mo yung mga bad fats. Nagikan, kaling ato mga ginakaon karon. Binagyan kong karne, yan, mga mantikaon, kapagkaon. Mga saturated fats, mga trans fats, na makuha na to sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga. Magulpi na to ang pagkaon na na. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Kaysa magsigit ang kaon, mga higala o kanang mga mantikaon, kapagkaon. Nagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon ng fats, nagikan sa prutas o sa gulay. Ang pinaka-excellent source ni avocado. Walang tingang avocado na naroon. Sa butong lumbi, mga higala, kanang butong yun ang kadaan law, the best yun na to. Butong kadaan law, bisang kusa ka butong kadaan law, enough na na siya kadaan law, butong yun. It is an excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid, good fats. Kini sila kini mga good fats good nakita sa mga pagtuon na makapabawas ang timbang mga muli kalainan ha, kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon na pagkaon higikan sa mga meats, karne, muli mga pagkaon na makapasambok, gawas na makapasambok, makapa high blood magyon, makapa heart disease magyon, makapa atherosclerosis magyon, makapa stroke magyon, mga higala, makapa heart attack magyon. Muli sila mga fats na makapaniwang, makapaubos sa timbang. Na binagyan kong plant-based lifestyle ka, mas nalika nga mo, niwang o mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang na mas, kuan mas, nalika nga mabusog, niya dugay kang gutumon. Kanindot ni, nalika mabusog sa tapadyo tayo ay mamakaon, niya lugay pagiging kagutumon. So makalikay yung higala na binagyan din itong mga kalitex o mga kalitrimayo. Makalikay kita sa pagdugang sa tuntimbang. Kaya tugay at tuntimbang-dugang at tuntimbang. Kanina bang life kaning kinabuhi is a circle, no? O, balik-balik lang, no? Pusahay, maka-diet na ta. Maka-exercise na ta. Then after all, magigalam, magkami manikaon. Magkakaon na po. Yagong ma-observe din mo nga manambok na po ka. Exercise na po ko, anime. Jogging na po ko. Kaya mo manambok na po ko. Anin akong diet na po ko. Pag umanap po diet, umanap exercise, nakaon na po ko. Lang ito nga, life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Walang excellent source, anong magigalam, number one. Kaya mga good fats na nasa mga prutas. Nalimutan na dahil. Yes, sir. Very good yung kayo ng good fats. Especially ng D3-bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Ng diet ako, nag-exercise. Ngayon, nag-inom kong D3-bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Naubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa itong mga fixers. So, D3-bio, usa sa iyang ginainom. Because ang D3-bio is an excellent source of good fats. Well, asa gi ka ng D3-bio? Number one, ang D3-bio na ani siya'y cold compressed virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow, the best, no? Katabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. No? Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tumlawas para sumugon ang mga tambok. Kolesterol. O iya ang ginasunog, mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinaglan ka ng mga kolesterol, dapat nasunog na siya. Magamit, no? Kung saan yung mga higala makatabang ang good fats na naasa mga prutas. Kung dilita kakauna na, eh, mas maayo siguro mag-maintain na lang taong D3-bio kadalaw. Hindi saan pa man dilikit na kakaon na mga good fats na itong ginamention, eh naatay D3-bio kadalaw. So kung natin D3-bio kadalaw, ang kakulang mo na ito sa pagkaon sa mga good fats na naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinagis pag-inom sa D3-bio kadalaw. Ayan. So ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusok mga higalaw niya, kaubos pag inang imuhang cravings. O maubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet formula. Ayan. Then, omega-3 fatty acid, usab, the best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kayo na siya sa tuwang kasing-kasing. Ang coconut oil, o virgin coconut oil, ito ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Ayan. Kuwani siya ka ng naanis atong D3-bio. O naanis atong D3-bio. Muna nga, itaging karins. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra ng mga saturated fat, mga trans fats na naasa itong mga ginakaon. Dapat, ang atuang ihabit ka nunay ang mga good fats na naasa prutas. Lagi na ang problema ni Ron kaya hindi man tahing naunong prutas. Di ba marag sa nagmara siguro kakaon ng saging sa usakan lang? Ha? Am I right, mga higal? Tinuon ba? Kakaon ng grutang prutas, anipas ko na. December na. Mga Burmans na. Hey, how about yung mga panahon na? Kung wala din na sa itong diet, mas maayong mag-maintain taong supplements. Pwede na ito ang loon-loon. Pinaagi sa pag-inom sa D3-bio.

daw sa tamang pagkakontra sa Alzheimer's o dementia. Pagkontra po sa mga nerve problem na experience mo. May mga numbness, may mga pagpanguro, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-detribayo na kadaan daw. Sa kumakatawala ka matang niya kung may experience ninyo nga, may

0: kids. Kaya sa mga mommies, very concerned kayo sa health. Sa ilang mga kabataan, nasa ang number one magiging ang mga bata. Para himso, ganun na yung healthy ito mga bata. Kaya mag-supper mangod. Kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian, ang mag-antos mga ginikanan. Muna nga mga mamis, himuan na nga vitamins sa mga bata ang litri bayo. Ipausap lang na, kadaanlaw. Pagmata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og D3 bayo. Mugana ang ilang kaon, ana. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon og trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, ana, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3 bio na to MCTs, na naa sa D3 bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakanindot mga higala sa D3 bio kung ipamaintain nato na sa itong mga bata kadaan daw. Muna ito yung mga bata nga ga-eskwela dira la ipamaintain kadaan daw, ipainom na sila og D3 bio. Ang atong D3 bio mag-uban pa nga mga produkto mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty Sea, ang atong DTX Coffee Mix na anis mga butika. San ba mga higala kay ato sa ning pamatiyon ning pipila na to ng mga consumers nga naayo na og natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Madalas na pag-ihi,
1: paglabo ng mga mata,
2: at mamamanhid ng mga paa.
1: Baka may diabetes ka na,
2: mag-DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra
1: na may pinakamataas ng aura value
2: na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Problema sa final liver,
2: mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500,
2: ito ay may Momortica Sharansha Compound
1: mula sa Ampalaya
2: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
1: Alagaan ang iyong atay.
2: Mag DTX 500.
1: Araw-araw,
2: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Mayroong soap oil, ma'am. 47.
4: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Midok Ramilo, eh.
3: Ano mga pagkakarili na hindi palit ka ron?
4: DTX 500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
3: Magkakarili, ma'am.
4: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Ano sa tayong mag-ibati, sir?
3: So, ang mag-away ang paa, mag-away siya, umusog ito, umisim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Mag-adalag ko ba? Ngayari sa hukod ba?
4: So, karun, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling mo, karun, sir?
3: Kalo siya ginawa na, yung pag
4: makahatagid ka yun, sir?
3: Makahatagid ka yun, ako ka.
4: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
3: Sa wala pa na ibalo, hindi rin lang yung sa doktor, sa klinika. Yung mga pangalin yung mga panagkiran.
1: DTX 500,
2: mabali sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi

0: hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka, diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong isulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ako nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa Kumulawas ni Arang-Arang Yod og dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Extend Food Super.
3: Ako si Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Man. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika.

0: Dadaan lang ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naas mga botika. Mighty C. Kadaan lang mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na itong i-maintain kadaan lang. Nabilag yun itong mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So mag-mighty si kadaan law. Wala sa pinakadool nga butika. Ang nakanindot bito aning mighty si. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
0: Muna yung nakanindot sa pag-maintain sa mighty si kadaan law. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko, usay dukaon yun ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o Mighty C, grabe. Katulogon yun ka niya. Una yung nakanindot sa pag-inom sa Mighty C or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng very kuani siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaling ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaninga to mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga na ay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog og healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kung ay mga bara, tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang ato mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas ang yun, perting taas ang antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa ato mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan ani mga fatty deposits. No, di ba magkaedad ta? Naanatay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Ano ma-high blood ta, magka-problema tas kasing-kasing. So ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na tas pag-inom sa DTX 500. At the same time sa D3 bio, kada adlaw. Oh, mag D3 bio, mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na to. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, sa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap, naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtum ba na, o oh, gusto mong sabon nga na whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imli nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsige na naglumoy-lumoy nira. Ang atong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian na gumot nga klase sa kape, mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee na as mga butika. Musa ibabay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Kung ba po, nag-uban na punta. The same nga oras, the same nga simya. Programang kasayuran sa may paglawas, Doc Hans, Lima, Nolo nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3, bayo, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas og Mindanao.
6: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa Tulumanon. Ano na sabi niyong obo si Gala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kadragon Mill, mayang adlaw diha, mayang adlaw sab sa malasiro sa ato. Sana ganun ay nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga sokintig paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan o insaktong impormasyon. Sumala pa sa mga kaigsuunan na ito nga nasulayan na ang ato usab ng mga produkto, no? Nga napaka-epektibo. Garantisado o barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga mo'y usang nga muhatag na itong dugang kusog kabas ko kalikon sa matag-adlaw na ito nga ilimnon, no, di ba? O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokintig paminaw. Dako kay katabang sa mga kaisuna na ito, estudyante o negosyante. Nga mo'y lahat pag-inumon kanunay sa matag-adlaw. Ang mga kaisuna usab na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga soki na ko nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Well with Chubaki, ay magkalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayo tabang mga sokin, tikpam na matagabi ninyo ang iha plus. Labi na kay nanay, tatay, manindot kayo mga higala. Nga may hatag ka na ito o kahumpayan sa mga pamaol, panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, 1 cup lamang aron ikaw makahatag og kusog nga kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka kape naka Hard Max, no, sa insakto nga ingredients or beneficio nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, kato mga kaisuna na to nga naluya na, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila huna-huna na stress ta mga sokin tig paminaw. Awa na gilaing katapat niya na kung doon naman may bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mong Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kay Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin tig paminaw, kaya ang presyo, no, barato og epektibo nga mapalit ninyo sa nagarang butika og parmasya Visayas og Mindanao. Ang ato usab nga mga kapsula mga sokin tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day mga sokin tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon pagsabay ninyo ang Dragon Fruit og ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon mga sokin tig paminaw, 1 hour after meal. Ano sab ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella Asiatica. Mga mga naigala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para na itong mga kaisuran na ito, nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante. Ah, mga limtanon kayo. Muna, nga diha-diha, niya na ang guto kula nga naa sa ito ang produkto. Kini sa ito ang usa sa ito ingredients sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano igala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya soga Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas bast kugun.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule of Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Star, sikat.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
0: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag.

0: po yung mga bay. Adlaw karong Lunes, Pits sa 20, nimaong bulan sa Hulyo, tuwig dusmal 26. Lainasab nga hugna sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, karong gabi una, lainasab nga sugilanon ang atong pagabasahon karon. Sugilanon kini ni Sharon, kini nagpatago siya ng alan nga si Sharon. Kundi niyang banda mga bay, mao si Ruben. Okay mga bay, atangin ang sugilan nila ni Sharon og ni Ruben. Kung diin mga bay, maghubit kini sa obligasyon sa bana og asawa. Amo ni mga bay unya, natural mo ng bana maghubit sa asawa. Unya, diabot panahon nga kini bang awa siya mukuan ba kanang nga kay kadlawon wala siya mukuan siyang bana. Huwag pansin sa iya nga bana. Ang resulta ng mga bahay sa huwag pagpansin, misang ko kiningad to na sa pagbana o sa laing kalibutan. Kung nga nung nahitabo kini mga bahay, nung take at nga nini mga bahay, aron nga, makain mo, ikubit rin nga nung nga, wala tagdami, paano mahinun sa laing kalibutan? Paano man sa laing kalibutan, huwag man paingun sa kabulutan? Muna kayong patisipasya, basa kayo mo, paano ka sa laing kalibutan, arin yung kapaingun sa kabulutan. Kaya rin man sa kabulutan, ang gagaan pa yung sila yung kalibutan. Sige mga bay ha. Sige ha mga bay, maghandos. Okay. Anong tanangan? Anong nga rin ba sa kabulutan bay? Natural, di ba sa kabulutan ang mga lubnganan, karaan o bago. Sige. Yeah, noon tabita mga bay ha. Kaya nga noong ang asawa, nga may balibad siyang banang mikubit, mitaliwan ino yung bana. Amo na nga. Atangi kay nindot kay nga sugilanon udya maghatag po ni pagtulunan sa ato nga mga managtiayon karon ilabi na gyud po kato nga wala pa maminyo og naminyo niya paminawa kini nga sugilanon kay makakutlo mo ini og maayo nga mga pagtulunan. Sige mga bay, manggabi ha sa tanatong mga kaigsunan nga naminaw karon sama diha ni man ni ma'am. Lain ang ma'am, lain po ng man. Niya ka ng man, tao man ang man. Niya ka ng ma'am, babae na siya. Babae na mag-ma'am, ta ma'am, good morning ma'am. Niya may utang nga man, okay, muna ikuan ka ng English na nasa tao man ang man. Okay, man ang mga bay ha. Anunti kanunay, kineto nga sugilanon, matag karugunyak nga gikan sa adlaw nga Lunes, nga to sa adlaw Bernice, kay doon mo'y makutlo nga mga pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan. Unya, sa maganda mo tambag, halat tambag-tambag mo mga bay, kaya itong hatag patagad ang inong mga tambag. Sige mga bay, may nagpaminaw diha ni Dai Jollibee Alba. Dai Jollibee Alba ang naminaw karon, iningatak na nining kagabihiyon. Samtang ni Ma'am Lentugdang, kan sa pagpaminaw, way undang diha sa Mansebindoy o diya sa Barangay Batuog ni Ma'am Alma Escarpe. Gabi sa gabi mga pe. Ikaw ba ni Bus Julio? May gabi na ni Bus Julio. Samtang ni Ma'am Cristita Abdel Monte. May po gabi diya sa Matuog. Dito po sa kambay sa mga Tanaid o di Bagyo Pamili. May gabi diya nila ni Day Ivy Tanaid o Inday Angelina Tanaid. Sa mga Jukinto Pamili, may po gabi. Pinagluhan nito Isos Jukinto o ni Tia Elvi Jukinto. Samtang matapato ni Day Jalivi Alba. May gabi, bye nong. Okay. May gabi po na ni mo, Ma'am Day. Ma'am Day, kay nagbainong man siya, ako po nga inuni si Day Jollibee Alba. May gabi na ni mo, Ma'am Day, na yung kagabion, kauban si mong bana, maayong pagtanday-tanday. Okay, ako ba na itong mga kaigsunan di ha? Hala, timbaya, tambiay na gumayon mga bay. Ha, timbaya na yun mo. Kaya na mga pagtimbaya ito, di masahan. Basta kayo mo, timbaya lang mo atong mga higala. Sabasab ni Bay Digo Herodias, diha sa magtuhaw, kansang pagpaminaw, way undang-undang. Di yun siya mapakyas, kanun nag-yun aminaw si Boss Digo Herodias. Kao ba ni Boss Dindo Abrincilio Vlog? Sige, silbing sinugatan ka na itong tanan. Ano kini nga manindot nga musika, akong itunol ka na. Nga na kanin yung mga higala. Awit sa edges nga naguluhan o...
1: This is Amapola.

0: Gala at ang paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Asasan Herbal Capsule.
1: So, mayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taon na kuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit mahipa. So, sukad niya nakainom kong astasan nga herbal na tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpacheck up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Ipacheck up na akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal. Sunod lang sa isa ka bulan. So, pagpacheck up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kayo sa astasan o sa nag-imo ani nga produkto. Salamat kayo. Testimonya sa
2: Wonder Herbal Oil. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil katong gisakitan ko tiyan na wala inaw na unaudaan ang Wonder Herbal Oil ato na mismo nauli ang dayon na kong kasakit sa
3: Wonder Herbal Oil mamagisan mo ikaw sa matindahan sa RSB Lecter Marketing Incorporated.

0: Cavite, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man ay magbagbabag na brown. Pero pagkita tapan ba o sulipin? Ya, dili ikaw pwede wala yung antipara. 18 anis makulit antipara na ko. Kalo yung Ginoo na gamit ko ng Lansa Hydra. Tumdag na akong pananaw karon. Dili na akong mag-antipara. Pasalamat ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lansa Capsule, Lansa Wheat Capsule, naginom ko ng Lansa Corn Cookie, Diabetic Mangkuko. Servicare para sa akong apo. Kalo yung Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na motultul. Salamat kay sa inyong produkto na nakatabang git sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Ang panahon karon, lahi na ang kumitan din kanilato. Ilagay na sa seguridad sa atong paglawas. Daghan na ang plastic sakit. Usa sa atong panginahanglan mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Adi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalibyo ang luwas ang tubig na imong ibo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, iproseso sa taas ng kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, nanimutang sa National Highway, Barangay Tabao, Tagaytay, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-870-2900.

0: Ese empezaría a ser mi video.
1: Pero hay problemas sin problemas con extensión o la pandemia que tuvo un jugamento para un proyecto de la cápsula hasta que o hablas o lo que cayó muy atajado con esta subida fina se me ha terminado con un jugamento con la productos a Dragon Pro Kibate mayo cayó con una buena
2: como más solo tu bol te invita a Liwanda sala en que le gustan un niño y nada se quina muy mayo que volata te adiana a Endless My Funeral Books na ando un puyo caniño sapano hon saca cultano sama sina putun mapagkatiman upang lagi Endless My Funeral Books na amhemutan sa tapokon na yungon negos o hitaw Endless Life Funeral Books we will take care of your family departed in memorable and decent ways.
0: Endless Life Funeral Homes. Contact sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Di panag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Mga lama sa kagam, ay Roy Bay. At ang oras mga bay, 24 minutos ng ilabay sa alas 8. Mga bay, mga takna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, delikahe, arthritis, nasog, uric acid, asog, sugar, sarugo, erwin, bukal, bukol, kung erwin, bukol, bukol, magubag, wala ulat na sa astasan, ang pinagkabagong nga mangustin product. Nga dipakusgan, kauban ang astasan, organic seaweed, mas nasubsanton, purity, 5 times, vitacarotin, as o vitamin C, pure energy, hindi sayang nga makagasto para makaan kung may panglawas. Tungod ang astasan, bato lang. Ang astasan, mapalit diri sa payasan sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sayungon, mapalit diri sa Butika Girl o Glorain Drugstore.
4: Mga lama sa kagahapon.
3: Sa inyo mga bay, atong hatagang pagkagad, kining mga pagtimbaya sa itong mga suki, kaminawan na nabinaw karoon sa itong katumanong. Ang mga lama sa kagahapon. Okay na, naglantaw si Dai Jalibi Alba. Mato patulia, mayong gabi, bainoong. Samtang, ato ka patulia, Dai Jalibi Alba. Adik ko katanday, bay kay Layuman. Tayo ni Sir Mark Concepcion, isa sinista. Ato patikon nga, eleksyon na pasyar itong lungsod sa payasan. Mato patulia, Sir Mark. Maayo o mabugnaong gabi, sir. Ang pigaranay and more power sa mga programa. God bless always. Salamat, Sir Mark. Ato patikon nga, happy sa kumilik payasan. Ang mga bay, o mga handles, okay? At napala, hindi ka ni Mama Ripas Castillo Guti. Bye, bye. Duga pa ni Mama Ripas Castillo Guti. Mayong gabi, bye. Ang kinagabi na ni mo, ma'am. O sa itong mga suking tigaminawan, sa itong mga kahigalaan niya, nga naglantaw maminaw, sa itong katulang ang mga mas kagapon niya sa barangay Matuog. Sige ha, itong mga nakatsama lang, yung tigaminaw karoon na tamanon, ang mga lama sa kagapon dari sa 98.5M Star Radio, tayasan mga bay maghandos, managapang kusin ang radio niya, sa itong tagsatag sa kapanimalay, aroon nga, maminaw po ni mga silingan niya, kasam tanga naglantaw ang TV, kasam tanga sila nag-video. Nag-video. Nag-video kayo. Naminaw ang lama sa kagapon. Sige mga bay, sige, tapag lang na kayo. Nalangay na tayo. Nalangay na tayo. Nalangay na tayo. Nalangay ito pa lang ay, anak ka nga sugilan ni Sharon. Upan sa ito ang tulong baron.
4: Mga lama sa kagawa.
3: Er?
4: Ay, Ronnie Bay.
3: Ako si Sharon, 55 anyos. Hangkot karon, aron ay sa kapalitabu sa akong kinabuhi nga diligid na akong makalimtan. O bawang himdan sa akong adakong pagmahay. Sabasabang nga magyayon, normal lang na mo nga magtirabangay o mapakita sa mga panagigumay. Usahay, kung kadlaw na, mangubit akong banang si Robin. Aron mo duol ka na ako. Kasagaran ba? Nga akong tagdon kay kamahimod ka na asa mo nga kaminyo. Ay usa ka kadlawon nga nagubit siya. Nga tugay na, ikapoy kayo kutungod sa akong mga buluhaton sa balay. O nga wala na ko asya tagda. Nagunaw na ko nga makasabot ra siya nga gusto sa akong mapahuway. Wala pa mula bay makin si Lotus. Nakadugog ko sa kusog nga pagkagulo. Pagduol na ko kaniya, nagkurog na siya og nabilisod. Idali na mo siya og dala sa ospital. Bisan pa sa paningkamot nga sa mga doktor, ginan kami nga na-stroke ang akong labana. Sunod sa pagkabulan, nakigbisog siya sa iyang kahintang. Apan sa lahi, namatay sa siya human nga nagkaluyag dili na halos mukaon. So kanya to, wala na gyud ko mahimota. Pero ay nako nga kuno naon nga basi niya tumigayon na. Sa pagkubit kanako, aron ay iyang ibati og gusto lang unta kun iya nga duulon o patabang. Wala ko kay balukong tinuod ba. Kana, apan mo kana nga ko nga pirming gyud una. Pero ni bay, salamat nako ang natabo sa labana. Hangtod karon, gidala-dala nako ang kasakit magbaso. Usa pa, wala pagyud nako masulti. Ang among anak sa akong ibati. Nadlok nga basin basulon ko nila. O dili na nila masabta na akong pagmahay. Mao nga nahinaot ko nga makahatag ka og tambag. O gusto sab na ko nga madumog ang opinyon sa itong mga suking tipaminaw. Pero ni bay, sa dali pa ko ninyo tambagan. Balik ko na tugtog sa awit kinaguluhan. Pasay luwa ko og galing na sayo pa ko. Kani mo matinahuron, bayo ni bay. Siya.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naa

0: alibyo paong sa astasan, wag tangang balatian.
1: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
4: sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuhan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: kaning high blood traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinagsian sa NAMS Capsule, daghan kong limuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-clinement oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libas.
0: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula.
4: MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. The main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Catlas, Dumaguete, the backup Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents of fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, and solar power, sub-metering every room, and the vicinity surrounded by 24/7 built-in CCTV. Located at the Bantayan Galindaga, near Fruitin, Inago, Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the View Bridge. Free trees and reservation. Please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House. Ripple Health Community Cooperative Incorporated, OPHCCI, Unison, and Watan, Salusun, Sibalan, Kampi,

0: mga bahay 50 minutos ng ilabay sa Zotso mga bahay ng mga takna inatong tirado sa mga sipapusgan o mas di pwede kayong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg mga bahay nangita ba kamo sa Herbal Capsule nga barato ang editibo ayaw na kamalaga kay anya sa mga suki butika ang mas matukaron nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung kini kabahayan apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas may balati ang kamanuwala pwede kayong mga katumar o kayo hulata ngayong lawas pagbigay panalit ang giyops sa kamay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alcacisod mas corbit alam sa kasiwan sa tanang ang hinugan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbato ng arthritis sa pagpang mga balatian kanang tanantuan sa kakulang sa vitamin C sa paglawas sa mga kuya at inanay tatay lulugula pag tumay ka sa masalitang nga vitamin C ang Alcacis ng mapatin sa hanap imong mata.
1: Sa Alcacis, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nagatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipalaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang

Dragon Fruit, Herbal Gabimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit, Herbal Gabimax with Insulin. Mapalit sa mga butika di rin sa payasan o sa mga parmasiya sa inyong mga lugar. Mga labas, sa iyong mga bayat, tumatagang pagkakit ng mga pagtimbaya sa mga suking pipunawan o gigi ka ni Ma'am Arabic. Ma'am Arabic kaya na sinulatan siya ngalan ni Narabong. Ito man sa isang burukes. Matapin niya, hello? Hi sir, may gabi. Kumusta na ito ang lugar niya? Okay, yapon. Okay, yapon, mamatong lugar niya, ma'am. Sige, hinihalain ng mga pagtimbaya, mga bayat, at tumatagang pagkakaroon sa itong panagkupan. Okay? Aniya si Ma'am Alma Scarpe, matapin niya. Ni Ma'am Alma. Good evening, bye, Rune. Aon na ni mo, ni Ma'am Iba, di si Maria Bungangira, nice ka. Ni Sir Winard, salamat sa pag-greet. Ni Dainis, ni Julio Jumarivit, Ame Sultan, Jana, Carla, Carl, Cyril, Giancarlo, o ni Tia Matin. Nga piraming na minaw, akadaan law sa panalangan na minaw. Ika ni Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Bye, Rune, okay? Nagibigay na ni Ma'am Alma. Iya, sa barangay patungan, bisan nagigabi, ikanong na yung mga pi. Samta magtubang sila si Bus Julio Escarpe. Saya kapag bayas ng tarangan ng good evening, o may gabi ka na tuntaran mga bay. Okay, kapag lang pagtimbaya, okay, nakikimbaya si Ma'am Lintog Dang. Atong hatay ang pagkagat, matutang ni Ma'am Lintog Dang. Good evening, bye, Rune, bye, request kong song. Walimog bay, kumusta ka aking mahal? Ako lang itinagod sa tanang naminaw, na ikagabi on bay, o gaghang salamat sa pagbasa bay, ikan ni Ma'am Lintog Dang. Okay, Ma'am Lintog Dang, ha? Magkabi-magabi ka ni Ma'am Lintog Dang. Sa imabay sa tagalang kita, patas sa kanta ni Ma'am Lintog Dang, kumusta ka aking mahal? Kaya sa kantahan, pamilang mga bayhak, ay magkabala ka Ma'am Lintog Dang. Ay, kumansaan sa tulang siroday, yun ang mga ipangay kanta, kumusta ka aking mahal? Okay, na pas, lagi kanta ni Ray Parker Jr.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa usana po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes.
2: Din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon
2: yes,
3: Mill.
2: Yes, kani klaro kayo, naka-hard max extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
3: Okay.
2: Perfect,

0: nanggi paabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
1: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
0: Yes,
1: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, kaig tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, kay Dragon Mail,
0: yes,
1: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw.
2: Pagkadaw-adlaw pwede no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalibot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color active aktibo po kayo, no, aduna siya antioxidant na muhatag dugang kusok, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kay naa sa ato ang produkto, naa sa ato ang Hard Max Coffee for Men, na makalit ni

0: inyuhang suliran, gamit na kung inom na sa ato ang Hard Box Extreme. Coffee for men, mga suking tikpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance ng alam na kung kayo na ninyo wala na experience. Okay. Ngayon, ma-experience na ninyo mga suking tikpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Kung saan ninyo ma-enjoy, kung dilita to sumayan, kaya available na sa market ng alam, available na Visayas o Mindanao. Ato na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Box Extreme Coffee for men.
1: Pag-apasunyong mga kutubiga sa Yulana, sumayong panawasan ng sabat at sa inyong pagpaminaw.

0: At oras mga bay, 7 minutos ng ilabay sa Lasmedi. Mga baykin mga tagna, ihatid ka na to sa Amicus Capsule. Kamatambal sa mga nagkalaing mga sakit o balatian. Ang Amicus Capsule, madagawag sa Star Radio, taya sa nilang programa. Matagal sa isang kursa alas sa Sibidya, ang tagna sa gabi, lumisang kursa baro. Kapanik ko Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amicus Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy, o SGN Pharmacy sa Batchan. Butika Santo Niño sa Alegria, Ed Chanchan Pharmacy, o Sinovit Pharmacy. Sinatilang Meteor Pharmacy, MP Transport, Ruin Pharmacy, o Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Marbuyok, Century Pharmacy, sa Rundabil Cura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungan Butika Marga, sa Dabang Hopiton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Dog, o Crystal Pharmacy. Ang Amicus Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Magansuhan, o Gary sa Payasan, mapalit kini sa Ice Pharmacy, Kiori Pharmacy, o Inchil Pharmacy.
1: Mga lamang sa kadahapon.
0: Agarabay, ito na napatukar ang kanta ni Mamlin Tugdan, na naguluhan o kumusta ka aking mahal. Ito balik ko basa, yan ang mensahe. Good evening, bye, Rudy, bye. Request ko, request ko, songs. May babae nang mabasa, request ko. Good evening, bye, Rudy, bye. Request ko, song, palihog. Bye, kumusta ka aking mahal. Bye, ako na nga, itinuod. Sa tanang nga naminaw, ni kagabion, bye. O gagang salamat, sa pagbasa, bye, Rudy, bye. Okay, ito ay mensahe ni Mamlin Tugdan. Lain kanta, alang kanin niyo, mga bye. Naguluhan kini, love can make you cry.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Og hanap-hanap na akong pananaw sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil. Holy Day, an Asian product. Shiva. Ang kahiwan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Maungo gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawagid ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Shiva.
2: Shiva.
4: Shiva.
2: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Catlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents and fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, and power supply in every room and the vicinity surrounded by 24/7 working CCTV. Located at the Antay Kaya Kalidaga, near Fruit and Pinago Bay Bay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Comal Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
8: Opo, si Lord Nesu po, nalagami po ako naman, sir, by capsule at pagaling UK. Si mamang po at sa po ang madami, kasi yung waiter niya sa fighties at hindi nila sa niya, nakayagid kami sa mga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
9: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
12: Nagsakit ang likod, sakit ilihok akong muscles. Wala na ako'y muscle cramps. Hasta ako'y liog, stiff neck dahil siguro.
11: Uy, pagkaroon din, ha? Kamatapin mo paraan, ha?
12: Uy, di ka magbubusan siya hapon. Pag uli, napasa ko'y tukulan. Dalang panungot siguro, ne?
11: Oh, ispa lang. Kaya ka pala kakain ako'y kasulay gamit niyo.
12: Ah, hindi mo na po kong binuangan, ha?
11: Uy, ganit ang pihatan niyo. Mausan niyo ang nagkamasa. Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Kaya hindi ka mamahay. Dragon Herbal Oil with Sabaki. Ito na kini Dragon Fruit Powder, Sabaki Oil, Talon Powder, Leaves, Moringa Seed Oil, Ornery Grit Powder, Ginger Oil.
12: Dagana din ingredients, ano?
11: Alangan para sigurado, mahal mo resulta. Madala ko today.
12: Wow! Dragon Herbal Oil with Sabaki. Pwede sa nadisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katikato, lakin sa bites, hope, minor sprain of strain.
11: O diba? Bongga ang Dragon Herbal Oil with Sabaki. Buhasa na nagkagi, pati kung kasulay na gamit ang Dragon Herbal Oil with Sabaki.
12: Sulit dito na ako, pero ganahan ko. Akong palangga, muhaplas na ako. Balikod sa nako, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Sabaki.
12: Ang haplas mo tantan sa panuot o sakit-sakit sa ibang lawas. Pabalit sa pamatikas sa inyong lugar.
11: May napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako, pero hindi ako nagpatalo. Nag-check agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapatamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa'y pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Bila edad ni mo?
3: Sa 28.
2: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo.

0: Nahimong
1: ba na bamlos eh? Nang man ang iyang mga BTS.
0: Nanghubag?
1: Oo, di na man siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Oh, yeah, dito may anak hospital dong. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
0: no, kuan. Sa mga yung tail?
1: Nanghubag siya maayo.
0: Huwag tanan.
1: Huwag kami yung inyong huwabot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
0: Punuan sa paha.
1: Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe. Siya na yung sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
0: Ya garon. Okay na yung bata.
1: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa. Hinoon. Apan dili pa.
0: Kailan na itadad to?
1: Kuan. 79.
0: So sa mga naminaw karon ron. Mamunsay ka istorya ni mo.
1: Okay. Mugamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
0: Amigos popi ra'y gino.
2: Sa dalang salamat mga idol.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Tura, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 25 minutos ang milabay sa alas 9. Dito maglang nga itong hatagan ng pagtagad, kini nga mga pagtimbaya. Nasa ito nga linya mga bay. Okay, may gabi ni mo, ma'am. Ma'am Edna. Ma'am Len. May gabi eh. Okay, nag-contact pa sila si Ma'am Len o si Ma'am Edna. Gakuan man, ga cool hold man. Dahil mo call retrieval po. Hello ma'am, hello ma'am. Okay ma'am. Nana ma'am. Nakasulod na ma'am. O nag-ung-ung pa ma'am. Sige ma'am. Nambara gini, ninumero hali ko masipiat si ma'am, Ma'am Edna yun eh. O di ba si Ma'am Lynn?
2: Hello?
1: Oh hello, ma'am. Oh, hello ma'am, magibida ma'am.
2: Nawala ko sila.
1: Oh, nawala si Iba? Kantahan lagi, iba na, ibang iba ka talaga. Oh, kaya ma'am, nabalik na si Mam Iba, ma'am. Oh, gising tawag ni Mam Idna si Mam Iba, nawala. Okay na ma'am, nana ma'am. Okay, napalong dyan sila mga bay. Saan mo na ito mga bay, nga ito silang hitagang pagtagan, napalong man o. Napalong man si Mam. Sige mga bay, itong oras 27 minutos ang milabay sa alas 9 mga bay, kini mga atak na yatod ka nato sa D3 Bio Food Supplement. Mayo siya ka natural, nga tayo viral o katay bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamax with ampalaylips tiacids and the sugar. Sugar extract powder, DTX Capamax, may kape ka na, nakadetox ka pa. Okay na, wala mati mga higala na natato sa linya. Nag-ung-ung na natato sila doon. Wala pa yun, milapos o bida yun. Nawala pa yun taon. Okay, dyan na, dyan natin, balikan. Balikan na ito, tubag mga bay. Okay. Hello, ma'am.
2: Hello, ano bay? Nawala mo signal, bay?
1: Wala-walang signal. Anarama, muragug mo sa hima, wala. Napoy mo, bahalik na po na. Sige ma'am, pa-dance mo greetings ma'am. Oh, makuan-kuan dyan, kuan dyan. Ganda nga. Hello ma'am.
2: Hello, may gabi.
1: Sige, pa-dance mo greetings ma'am.
2: Sige, una ni mabay, salamat sa pagtubag o... Kung sa kanan, sa stop na lang ni Ratanan o ni Miss Papa, ni Juvenile Dailin o ni Mam Rosera Fernandez o ni Mam Eva, kaya ito sa may Dubai o... Nero del Balsamo. Og ka na.
1: Nawala na po, ma'am.
2: Kala na ba? Salamat sa pagtubag.
1: Sige, hindi. Si Ma'am Iba, wala ka dayon si Ma'am Iba, ma'am.
2: Wala.
1: Sige, wala to rin na nga. Hulaton si Ma'am Iba. Nga muda yun na siya si Ma'am Iba, ma'am.
2: Dahil ka, dahil ito si Ma'am Iba.
1: Basig nga, nakatulog raw si Ma'am Iba kay gabi ina. Sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am. Salamat ma'am.
2: Okay. Nabay na yun, musiyo pika din niya, bay.
1: Nara si Ma'am Iba, ma'am.
2: Oh, nana, bay.
1: Oh, sige, ito nga, kwan na si ma'am. Ma'am Iba, may gabi rin mo, Ma'am Iba.
2: May din?
1: Ma'am Iba.
2: Hello.
1: Yes, Ma'am Iba, may gabi, Ma'am Iba.
2: Wala, may gabi.
1: Yes, ma'am, parahin, Ma'am Iba. Ma'am Iba. Ma'am Iba, let's go. Si mong greetings. Ma'am Iba. Di ka daw si Ma'am Iba, ma'am?
2: Na, si Daylin. Dili si Ma'am Iba. Si Daylin, may na.
1: Ah, si Kuan. Si Ma'am Lynn, may na. Ah. Okay, buti yung wag mo tubag si Ma'am Lynn.
2: Dili, may Ma'am Iba.
1: Ah, si Ma'am Lynn, ah. Sige, Ma'am Lynn. Sige, Ma'am Lynn. Parahin, Ma'am Lynn.
2: Ala
1: dia dito
2: lang
1: mga mga Ironi Bay. Oh, dia kay masi si Imon si Benang na si Ma'am Iba na wala ko no.
2: Kami ta tong grupo
1: ha,
2: wala man ko
1: na dayon ng kuyog. Ah, dire na kuan si Ma'am Iba ma'am. Nasuro siya rin ma'am. Oo. Linga unta ka rin, ma'am.
2: Sadya kay mo, sadya kay mga tod, bye.
1: Ay, sadya kayo, ma'am. Ako gibalakan si ma'am iba.
2: Alam ko, ay, apilta ko ato. Oh. Nakalwa man ko na ganyan.
1: Eh. Oh, gibalakan ko si ma'am iba, ma'am. Hmm. Udiri ka, ma'am. Basta, ma'am. Mabalakan ta ka film, ma'am.
2: Ah, may gabi ira sa tanan.
1: Sige, ma'am. Sige, ma'am. Padayan, ma'am. Ah. Padayan, ma'am.
2: Oo, sadyan. Naniminaw. Sa inyong kabanan di ato. Bawat. Thank you, Sandrine. Mr. Ayan Lahato, the station manager. Kay Maria Bumamura, igan ni Sindag Jaylin, and ni Jadio Bugay. Kailan tigas family sa mga itambay sa Yasan. Kailan sa isa ng family Valtoy, the

0: ya a raíz de esta vez ya en la mamá de la tuba
1: buntag na rin, ma'am. Salamat, ma'am.
2: Salamat,
1: ma'am. Oh, sige, sige. Ano sa man, ma'am?
0: Juan, what our friends are for?
1: What friends are for? Sige, sige, ma'am. Sige, ito nga pangita ko, ma'am.
0: What our friends are for?
1: What friends are for?
2: Mula ko silang gugwan, mayroon na iba'y katong cheese gun.
1: Shish gun. Sige, shish gun. Ang
2: patingaw ko
1: na ningkuan, bay. Ang patingaw ko, Juvenel, kung kaslinya. Sige, sige, sige, Sir Juvenel. Ito po nga patingaw ko, Sir Juvenel. Kay ganihar tao si Sir Juvenel. Sir Juvenel!
3: Good evening, Sir Baron Imay.
1: Yes, sir. May gabi, sir.
3: May gabi din sa tanong sigla mo naman sa Paredo Payasan and then sa first of all, nilibira mayroon na ba, good evening, and then ni, nasa ko kaoban dari si Manang Lin, si Chang Edna, and then si Manang Papa, Maya Bangera, si sister na si Tia Julin, and then sa tubok ng pamilya na po si Kuis Rebel Balcamo, and then si Mami Baki Arena, and then sa kanan na pong kuan, si Panginawan Dira sa kuan, sa rin si Madam Alma, and then si ito si Sir Sir Daniel, Sir Delmer, and Sir Leonard, and then sa kanan na pong dito muna ang laman, and then sa mga bisa family at pwede sa mga tatsubulan. Kanara, Sir Baron Ibar.
1: Salamat, Sir Jibnel. Salamat, Ma'am Ed.
2: Salamat, bye.
1: Ma'am Lynn, salamat po. Okay, mga bay, matutong nga mga higalang. Mitawag ka rin ng taglang kagabion si Sir Juvenel, Ma'am Edna, o si Ma'am Lynn. Salamat ninyo nga tulo, mga bay. Sige, tamaglangay. Laing musika alang kanina yung mga bay. Gikanta ni Jerome Abalos. Revival ni sa kanta mga bay nga Knife. Naguluhan kini og may pag-asa ba.
4: Mga lama.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Espesyal nga okasyon, unaba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Jongo Street, Tulasyon, Nagulan, Negroson, Yunta, Sinuman, Ayubi, Taon, Abad Lang, Spatswa, Caller Tax 0966-348-9336. Em's Flower Shop, Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. French flowers for all occasions. Kay ang hanggang kulap na ay nagsahe sa gubi.
11: Kung kamo masulupon, tumot, kay ni taliwan na sa laing kalibutan. Ang inyong inahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka. Kay ani anang ang Endless Life Funeral Homes. Natandong tuyo kaninyo sa panahon, sa kagulanon, sa masinaputon, magpagkatiman, upamaagi. Endless Life Funeral Homes. Na amhimutan sa Tabukon, Ayungon, Negros, Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes. Magkontak sa numero 0826
11: 0917-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gitumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Okay, Lorin, hindi ako na. Ako nagpuyo sa Prof. D. Poblacion, Marisa City. Ako na ibati akong puto. Hindi ako sakit. Pag ginitumal ko, aming Cervicare. Nahulihan niyo ko, umiye hapte akong paminaw. Naminigid na akong kutit. Huwag nagkuhan akong kutit na sinaw-sinaw. Kumulang sa Cervicare. Dukay na ako naggamit na ma'am. Sinagaling salamat sa tanak niya, VR. Huwag nahulihan niyo ko. Hindi tayo, ma'am. Salamat.
13: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin.

0: ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Guy Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok, sa mundo na mabot, sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, oginday!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na, oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Alagda kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos o kiragyon. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kanginad, Pirate. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Martes, pitsa 21, bulan sa Hulyo, tuig dusmel 20 sa yes. Sa mga birthday rong adlawa, happy happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday. More birthdays to come and always good health. Origid na pinakada best sa atong birthday, abdi kusgan ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ra gyud ta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gyud kinangagasa gikan sa atong labang makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday! Kaingon yun tang.
3: Lami mang yun na siya.
1: Lami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Akit oras, 5 minutos naman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Agkadali araman sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Apit na po masikat, Hulyo, Agosto na po. Tindis na lang, wala na, Agosto na. After Agosto, September, agay. Nagkadool, nagkadool, nagyod ang Pasko. Nagiingon nga. Di na madugay mo, end na po ang 2026. Huwag mo sulod na po ang 2027. Another year. Another plus one. Okay, sa kanahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, makadawat mo usa ka stab gikan sa astasan. Unay ang astasan ang paborito sa tanan. Dapat mag-astasan gyud ta para makalis mo sa astasan. Unay gingon, basig mapremyuhan mo karong buntaga. One stop astasan na. Kaya ato rin puning bahin-bahin ron kay Pilar. Muna usulog sa usa ka box niya. Ang badaggan di. May dalang makatilaw po ng tanan. So, sa ganaan, nga mutawag rin mo text karong buntaga. Open na kitong call and text line number. Muna itong smart 0969-484-5454. Huwag sa itong globe 0956-664-7734. Muna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po na tiksan. May anam ginangamatag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan po manigatas. Pakanon o gumba para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kaya ka ng pagpanabi usay makaayo, usay po makadaot. Ang manabi manggani ka na ragyong makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Okay, kumusta, kumusta sa matong kasikbit nga kalungsuran na binagidini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ay malalod, La Libertad, Gyulngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoy, dog sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa og kaputi sa paa sa inyong asawa. So, ayaw mo lantaw sa laing puti nga paa. Sa asawa rin mo lantaw ha. Para di ka dili ka pilpilan ninyo ang mata. Okay, that's because is lagi tawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Adias dumanog, grunda, alegria, badjani, natilan, malabuyok, sambuan, og sauban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at tak kay buntag da.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oras, oras na para mang mata.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Tak ang natumo dagko nga kaldero dagkog sampot lagom-lagom. Butayg tubig inita aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best kidda kada buntag mao gina atong pangitaon. Inigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you know coffee it's very delicious. Every birthday. To get strong heart, to avoid a type B diabetes, to get long life, and to get happiness every morning. What are you waiting for? Drink coffee every year. Okay, ito na, 54 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali aragin sa oras! Kalirang adlaw! Kalirang itang gutmon kada adlaw! Sa mga nangapi ron, may pagpagapi. Ay, sa mukaon po kayo sa'yo pag-ayo, oy. Mukaon, tas insaktong oras. Para ang atong kaugmaon, insakto po. Walang labis, walang kuwang. Okay, mukaon ka. Bisag wala pa'y oras si kalaon niya. Hindi man na maayo. Murag imong tiyan aron magkuan man. Magkurog. Murag ka tong cellphone nga ga-vibrate. Ngitag. Sama ngitag CR. Okay, kumusta? Kumusta sa batong matindirag-tindirag sa itong matagsatag sa kama public market?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindirag, tindirog isdaan, bularan, kananan, utanan, to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, atong mga bus drivers, pinikap drivers, malabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon ta kay buntag na. Oras, oras na gyud para mang mata.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oras, oras na para mangapi karong buntag. Kanang kape the best mangida. Onegyon kanang kape sumpay na sto ang kinabuhi. Coffee it's always companion in our life. So you need to buy every day in the unsa asa man mo bye bye inda tindahan inda grocery store or inda public market. Okay, doras 56 minutes after 4 o'clock in the morning. Og sa Bisaya po ni 56 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Tagalog ani ba yung saman ba? Moro niya po. Pip. Sa Tagalog ani 57. 57. Maba, 57. 57. Bago. Or. Bago or. After. So, irapan tayo sa kalisodan eh. 55 or 57 after 4 o'clock. Kaling dilitaan na nung Tagalog, maglisod kita. O naigingon, mingon sila, kanan Tagalog, eh, madtog ba ilan, sayon na kayo mag-Tagalog. Yung dili ka na nag-Tagalog, murag malisuran, biya po ka. Tuna-tuna, biya po ka, kinabi Tagalog nga malawom. Isang unsa ka, sayon na ilang lingway, pero naadyo Tagalog nga maglisod kaglitok. So, mga nga, giyapon ka. So, dili ginaangayan nga ipanginambog na Tagalog na sayon na kaayo. Ay kanang Tagalog, bisag paminaw na ito nga sa'yo ng litokon, pero na mga Tagalog nga lawom. Malisod king litokon. Nahirapan tayo sa kalisod. Kaya ngayon, si Bayre, kailangan na magsalita ng Tagalog para pag dumating ang panahon na pupunta tayo ng Manila, hindi na tayo mahirapan sa pagsasalita ng Tagalog. It's very easy to talk a Tagalog language. So from now, Bayre, it's I study Tagalog language. Kailangan natin na magtuon ng Tagalog para pagdating ng panahon, ikaw ay umaman. Okay, ito na si Kunini, 5 minutos sumunod makalabay ang alas 4 sa Kabuntago. Nagingon nga alas 5 na po. O, dias, parang kayo magtautayasan, may buntag nung Diboy Hinoo. Anong Diboy Hinoo? Good morning, dog!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, kumusta, kumusta itong Kabuntago niya nung Diboy?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, kauban siya pinanggaubotan nga asawa. As ng Mernaino, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, Diboy Francis?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ilang by Francis Kapon, nakitaan mo na ito diligilid sa Atmag Stasyonat. Kauban niyang mga kaubanan sa DPWH. Nag-picture taking sila para makita ko ilang kagwapo. Kailan ko na itong ipadala ni President Marcos. Bye Francis. You know, good morning, bye.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yeah, okay ra ang kuha Kapon, bye. Okay ra, kuha ra kayo, bye. Tinaw ra kayong kuha sa camera. Ilang may Imad Myra. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og sa mga apoy ng Diboy, si Sapi. Sapi og Sabi. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na tama sikat kay Buntag na. Nagyan ang pagbangon. Importante gina para kita. Ang kamay kita, bye. Kita. Muhimsog. Muhimsog kita para mukaon. Ayaw mo kaon sa lunsos kasimana, di ba? Dili mo mo himsog, murag maniwang mo. Ang kaon, rigid na kanadlaw. Bala, ginagbay lang ko, at least masundan ang tiwan. Ang tiyan. Iwas ba? Iwas mga maestro. Kay ka mga maestro, musulod na si Muntian. Ikaw, magproblema dyan ka kung saan pagsulban. Okay, gitawagun mo na siya, ulcer. Muna, gitawag maestro. Ang sa may English, ang maestro ba? Ulcer. Bito, ang English ng maestro, may mga sa maestra o maestro, teacher. Pero kay siyempre, maestro, unsam ng maestro, di ba, laki? Kulang teacher, gitawag na siya, male teacher. O mga maestra, female teacher. Mao na siya. Kay, laki magbay. Siyempre, butangan dyan yung mag-gender. Og mabinabay, bye. Binabay, muna giyon nga, binabay teacher. Dakong hubag. Okay, nasa Sitio Laguna, may buntag po ng Chimuina Binson nga sa'yo kinagbata, tonas kusina, gatak ang na siyang kaldero. Yan ang ibutag tubig, giinit, aron makainom ko ng kape si Baydan Binson. Baydan Binson, good morning, ba?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: May Lickster na, ilang Yutete, ilang by Joey, Saira, Akila, o Garbe. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at tak kay Buntag na. Og dias, Barangay Lutay, Tiyasan, may Buntag puro dia ni by Coco, y Guardario. Atong higala ni nga kusgan kada adlaw because of his 8 pieces bitbiron. Bay ko, kana mo bibiron bay, ay ginag wagtangas mong hawak bay. May mo ay ranang kugasi bay para ng healthy na pirmong biberon ay nakugasi dito yung nagsulod. Mura ng timplan og balik. Total, ikarang po yung nag-inom-inom, ana. Okay, ragway limpyo. Ay, buntag po ni Viper Seat Kerganira. Di Viper Seat, babay, ready na kung mangayo anang bibiro ni Viper Kokoy kay ningon man ka nga walay hugas. Di na kung mangayo. Total, amang ko'y arinula nga ang idadala. Pwede yung po na ako ni Timplan o Gatas para may pong pagkainom na ako. Kana bainit, maya na bainit. Bag-unis bainit ng timplahan anday, arinula na yan timplahan ng gatas. Ana, the best decision bainit. You need to drink milk with arinula. Agni by Junil po na, by Junil. By Junil Garganira. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tamang sikat kay Buntagta. Yan ang pagbangon, importante gina ah. Kahit malimot, gani mong pagbangon. Atay, kuyawan punta aron. Malimot po mong pagmata. Kuyawan gaya punta aron. Unay giyon, di kita ngay makuyawan. Don't fright. Or don't shock. Di ta makuratat. Okay, Torres, alas 5.4 na yun sa kabuntagon. Sa ito malulog-lula niya na nagtatay doon o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na kay Buntag na. Hayag na ang kabuntagon, masikat. Medyo nipakita na ang kahayag. Ang kahayag sa kalibutan. Sama po na kahayag sa atong kinabuhi. Kayo ngit-ngit ang kalibutan, ngit-ngit po ng atong kinabuhi. Okay, ni-replies nung diboy na. Naminagis nung diboy na muntaga. Akanis nung diboy, wak mong gilipaltos. Sige, manigpaminaw sa radio kada buntag. Kanayahang radio dia. Gastanbay na guna. 24-7. Or 24-7. Why, palong-palong na yung radio. Nakastanbay na pirmi sa star radio. Balag mag-sign up ang star radio. Nara na, gaon na pirmi. Ni-replies ng diboy, bay, re, okay na yun kong kabuntagon, bay. Nangapin ako, bay, kaoban sa akong asawa o duha ka mga apo. Oh, happy kay among pagpangapi diri, bay, kinaamay puto o bingka. Pagkalamiya na, dok. Kanamay the best, sigurado yung kapanog abdana. Kinaamay puto, na pag-ibingka. May kalami. Okay, Taras, alas 5 size. Nagit si kabuntagan. Standby, standby sa ta. Kamina na puntag mga awit. Ganiya itong tinabi din eh. I play a song entitled Mitulo Na. Mitulo Na. Request ni Bay Persinit Garganira. Bay Net, nitulo na bay. Salura na bay.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Paminawda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
3: Kinsa ni ma'am?
4: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
3: Unya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
4: Nain siya nga, lami ko noy. Lami gyud ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright di na, no? Kay laan na siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan ana.
2: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan.
5: This is Amapola Broadcasting System.
2: Life Care Marketing

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Magete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: Kaila wasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: experience siya ni Colo, gamit ko sa NAN, Haplas, ng kape, o nakagamit ko sa UAID na non-stopful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo, o murag, kanunay mong gumasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gininte na ako ang NAN. Daghan tayong salamat sa NAN na mao ay nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard mama.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kagidad. Og na mo'y otang, og mo palit. Ana rin kasimple ang atong kinabawag, datay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Aling ngag-ngag. Okay, ito ras 33 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Rin atas tong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati, kay ato ng iatag ura-urada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ng Abril 19, Aris, makatabang ang imong pagkamatinud-anon. Swerte numero color 543 og mustard yellow. Abril 20 ng Mayo 20, Taurus, maayaw ang adlaw sa pagplano. Swerte numero color 145 og emerald green. Mayo 21 ng Tunyo 20, Ono, Gemini, makasugat og negatibong tawo. Swerte numero color 467 og violet. Hunyo 22 ang Tudulyo 22, Cancer, suportado ka sa imong barkada. Swerte numero color 251 og 1. Hulyo 23 ang Tudagusto 22, Leo, maningkamot ka alang sa uban. Swerte numero color 439 og 1. Agosto 23 ang September 23, Virgo, makadawat ka og pasalamat gikan sa karaang higala. Swerte numero color 134 og blue. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga or katunga sa atong kapalaran ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran gatod kato sa Astasan Herbal Capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago laon na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy dili. Sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Og dias barangay Bago Tiyasa na bilabolo sa batong Astasan Herbal Capsule. Tiyasa panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sa ganahan nga magwapa, maputi mo amin isang panit gamit ang ayo sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E. Lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy, mupaputi o mupahamis si mong kutis. Natural. Ayo sabon, beauty soap, mapalit si masuking butika o tindahan. Okay, standby, standby. Minauna kitag pangkabuhayan, Shuken.
1: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka matpik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3 mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapit sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka po dito.
6: Sita, Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa na isa, oy, DTX 500.
7: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
6: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kitang si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
7: So, wala pa na siya ninom anak. Unsa diyang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
7: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit, Ani?
6: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mapalisa mga butika. D3 Bio. mabibili sa mga butiga.
4: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat. Salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
2: Mga pinata!
8: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bak mo. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
10: Merna bro mo.
9: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
9: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
9: Pagsugod
10: yun. Sugod oo.
9: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
9: Okay, sa una dahil na
10: ikat 180, 200.
9: Muna'y blood pressure ni mo.
10: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
9: Karon, wala na kayo laigin.
10: Wala, Jun.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permamente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
10: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
9: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
10: Matuog.
9: Barangay,
10: oo.
9: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
10: Di mo gamit sila, ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
9: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912. Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Pero ay barorong, sinta. Purok ba ni kanon, karoon extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tanginabuhi.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapa-in love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: lagi bright good evening mga bata ada nala taposay na to ha magkita na to sunod maog ini mga tigmo nga sayom rang tag anon
1: by Ray on air by Ray on air.
2: Alright, balik-balik tas atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo gala sa kanginad Pirate. Nilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta na ka-star sikat na sikat gita. At ang oras 53 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dudong Oginday.
3: Bangon!
2: Bangon na ta kay buntag na. Oras na gin para mong mata, oras na para ibuka. Ato mga dagko nga mga mata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kahayag sa kalibutan. Okay, sa mga mahilig gundag swertris, tanawa tutukin niyang tiket kay base na gusamo sa mga manadaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 420. O sa alas 5 sa hapon, 093. O sa alas 9 kagabi, 448. Magkado atong swertris result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Gantong maong swertris giyatod ka sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o girbal nga barato gipiktibo na aniya na sa atong masuking butika ang nabantog o mas kipabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas may balatian kaman o wala pwede gidgang makatuman. Ayaw latang imong lawas pabigay panalip di kanunay pag Dragon Pro Plus. Usbon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Palit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutan ugang pagbato ug arthritis, rayo magumban patuod kana sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanday tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Caline vitamin C. Mapatin-aw sa lahanap ng mata sa Alkasi protektado kada sa pamanit, hamis pagid ka. Mapalit sa iyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant takatilaw ka na ba sa lami ano mo itong herbal pa dyan nga coffee ani ada gipa ila ilang pinakabag-o nga herbal coffee Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant sa dunay high blood diabetes arthritis taas o cholesterol dili katulog tila medisin yung kini nga mo ayo sa mga sakit o balatian Dragon Pro Herbal Coffee at dunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kapi tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee lami ano palit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa medyo. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika o tindahan. May buntag din ni Ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning.
3: Bangon!
2: Bangon na tama sikat kay buntag na. Iyon ang pagbangon, importante kita. Para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Makapadayon pa sa pagtuon. Makapadayon pa sa pagkaon. Bangon.
3: Bangon.
2: Okay, padayon tas itong kapalaran ka ng buntaga. Pamina pamati kay ato nang yata gura o rada. Ah, tigmo. Dapat sa tigmo. Kaya ito sa pasundulin kapalaran background. Sagi panganak sa bulan sa September 24 hanggang October 23, Libra. Magdala og bagong koneksyon sa imong pagkamahigalaon. Swerteng numero color 374 og pink. October 24 ang November 22 Scorpio maabot ang wala damhang nga bisita swerte numero color 249 og purple. November 23 ang December 21 Sagittarius pinangga ka sa kadaghanan swerte numero color 265 og aqua green. December 22 ang Enero 19 Capricorn importante ang pagrelax sa kaugalingon swerte numero color 354 og dark green. Enero 20 ang tuwing Pebrero si Utsu Aquarius. Daigon ang imong pagkah mahinatagon, swerte numero color 2/9 og orange. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20 Pisces. Dunay makapahimuot sa imong kasing-kasing, swerte numero color 176 og pink. Maugodok atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mga kapalaran, gatad grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C, mutambal usab kini sa mga nagkainlain nga masakit sa mas high blood, diabetes, arthritis. Aduna ay bukol-bukol o bagubag. Wala na tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ang ito Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SG and Pharmacy. Diya sa Bajan Butika, Santo Niño, Alegre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Datilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy. O diya sa Talagi, Trin Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy, Runda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Pharmacy. Diya sa Tumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Barga, Mantalongon, Butika Barga. Yes, Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidrag, Crisier Pharmacy, Ogdia Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy. Maugida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ordo All sa butika, Ordo All sa inyong suking butika sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Capsule o Amigos Coffee diya sa Aix Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Og ito ras alas 6 impunto na yun sa kabuntagon. Rita sa atong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa push-on. Spain, kampiyon sa World Cup. Si Ferran Torres mo'y nahimong bayani sa diyang gipalaya sa Spain ang Argentina sa ilang trono. Sa score nga 1-0, anon lang katon ang korona sa kampiyonato sa FIFA World Cup 2026 sayo kagahapong sa buntag. Hulyo 20 oras din sa Pilipinas dito sa MetLife Stadium sa Estroder Ward, New Jersey. Mao kini ang unang titulo sa Spain sukad sila naghari ni adtong 2010 og ikaduha pa lamang sa kinatibuk-an sa 26 ka tuig nga kasaysayan sa World Cup. Ang Barcelona striker nga si Torres Misilio sa dominanteng salida sa Spain pinaagi sa paglansang sa nakapadaog nga goal sa ika 106 nga minuto. Ultimately, the goal belongs to 47 million people, not just me or the 26 players. Buhagay pa ni Torres nga mihalad sa nagligiting nilang kalampusan nga do sa tibuok nilang nasod. At the end of the day, all finals are top. When you are up against Messi, there's a certain nervousness. But we always believe in our football and in ourselves. Dugang pa ni Torres. Gawas ni Torres na double sub ang kalipay sa team captain nilang si Rodri. Yuman na da og nini ang Golden Ball Award isip labing maayong player sa turnio. Magandang atong balitang sports karong buntaga. Champion ng Spain mga sikat sa gilahang World Cup. Kanyang gitawag og soccer. Di basta-basta ning soccer mo ngayon nga Pilipinas. Kusgan po ning Pilipinas o gabayag soccer. Pero kanyang inani ng mga turniyo mo ngayon din basta-basta. Congratulations Spain. Kuha nila ang corona versus sa gitawag og Argentina. Argentina. Kusgan po pero unay giyon nga. Malas gito sila. Kaling sakir, maglisa biya kag score kay kaning pagpasulod sa bola. Naay gwardya niya. Naapoy mo dipinsa. Maglisa, jug ka. Unay giyon at tsambaan. Gito. Tingin. Inyinti sad nga nagsunod lagi. Ilabyo pugang, ilabyog sad ang lubot. Ay, palabyogan ang lubot para rin ka mahalata. Okay, gato mo ulit ang sports. Gato sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ng nagtambal. Sulay na tulang ang pamagi. Pagkumasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, doon ay peppermint oil. Ang Shiba Essential Oil, ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay, leaf extract, ang mamasagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ya, plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay, Shiba Essential Oil, ang plus nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil, ang palit siyong masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa, nabilabal itong Shiba Essential Oil diya sa X Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa Malabuyok. Diya sa Malabuyok, Cebu, nabilabal itong Shiba Essential Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasa, nabilabal sa itong Shiba Essential Oil diya sa panimalay ni Sir Boyaks Labiyog Karinal. Sir Boyaks, good morning, Sir Yaks. Kumusta, kumusta tong kapuntagon niya, sir? How's your morning there in Barangay Bago, Sir Yak? Are you okay? I'm okay, bye. I drink coffee, bye. Oh, nilipay, Sir Boyaks. Okay na ko na, Sir Boyaks. Nagtimpla na ko na siyag kapi. Or nag-inom na ko na siyag kapi. With Likit Morris. Okay, masikat sa tanan-tanan na itong makigala. Anong nga naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan. Napupos na ginawa itong tumulon, pakurat sa kabuntagon. Kaoban yung higala sa kanginan.
1: By Ray on air.
2: By Ray on air. By Ray og nakay otak. By Ray pod og bupalit. Og magpaalot po mo, By Ray. May buntag rin ni Boyaks diya. Boyaks Barbershop. Diya sa may Barangay Poblasyon Tayasan. Boyaks Barbershop, good morning, Boyaks.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Complete package si Boyaks with massage. Ay, hindi't magpalot, na'y masahi. Matay, orang ka-relax punta gamay. balik kita dito na pita kay na'y masahi nga mga 2 kaminuto. Once again, may muntag ni Boyaks na Boyaks Barbershop. Des Barangay Poblasyon Tayasan. Nagsunod, nagibyot sad ang lobot. Naigyan mga sandalo ko, no? Okay, tulas, alasay-sayas na yun sa kabuntagon. Diyas, Tayasan, Urgel, Bisayang Manok, may buntag lang, Joy Sorinyo, Jojo Sorinyo, og ni Jessica Sorinyo, Fighting Katipay, og ni Boss Chano, Nogina Kamanso, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na ta kay buntag ta.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon, bangon, bangon! Tay ni bayara di. Inday ba di day?
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Pangotanaw ni Mulis, inday ba di day 1+1 ang itubag ade?
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Saon, paiskulaon, saon ang panahon? May abas naman di, ang nabalaan.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon, bangon, ragyon! Diyan ngayon paning bunalan, bangon, bangon, nag-itubag ade bayara di. Unaig yun, blanco yung kayong utok. Hinting nagsunod. Okay, tara, sa lasay-sayas na yun sa kabuntagon. Diya sa Barangay Gumintok, mayang buntag ni Madam Josephine Dia or Madam Jocelyn Ferte Galiao. Loud and clear kang star radio dinadapita. Og diya sa Barangay Tampukon, ayongon, mayang buntag usap ni Madam Josephine Garces Aguirre, ang tagyaog tagdumala sa Endless Life.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Madam Josephine Aguirre, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay buntag ta. Og des Barangay Magtuwa Tayasan, may buntag ni by RG Balasabas, ang atong higala ni nga sa usana ka Amerikano buhok. Bye, Jay. Good morning, good morning, bye.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Don't talk to me, Bisaya, bye. Because you see my hair, I'm American hair. I'm English speaking now. Di na ko nung pastorya si by RG og Bisaya, kaya ang buhok ko no, Amerikano na. Kung mo istorya mong by RJ, inanglan English na yun mo. Ay, di na sa kasabot ng Bisaya, Rod. bye, RJ. Good morning, good morning, bye. How are you, bye? I'm okay. So, reply mo po niya, bye, RJ. I'm okay ko, no? I'm okay because my wife is very sexy. Okay ko na si Berge, kinabuntag. Tungkol siyang asawa ko nung asiksi kayo. Ay, muna na rin Madam Tikya Balasabas, nung Turo Balasabas. O, diyan din ng Johnny Bainusa. Nga, loud and clear kayong starin diyan din na pita. Ingos ng Johnny Bainusa, gawin bayre. Akong radyo nga karat-krat. Ako nang hihatag ni Bay Kustad. Huwag na kapalit na makugbag o bay. Sipa kaya kung bag-on bay, tinaw na kayong starin diyo. Ay, muna ng Johnny Bainusa, diyan sa Barangay Magtotayas. Og ni Totski dia or Tito Tirano ang pinakagwapo dia sa ilang grupo sa Waterworks. Totski!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kanis Totski, kabay gripo na isgutan problema sa mga gripo. Dolar ni Totski. Kaya expert niya nga musulbad sa iyong mga problema. Kanang mga buslot sa tubo. Mga daot ng gripo. Totski ra'y makasulbad, ana. Huwag sa mga kaubanan sa Waterworks ni Bay Totski. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag ni Bus Dindo Abrincilio diya sa sityo kang Abokay, Barangay Magtuhaw. Kauban siyang asawa, si Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag ni Bus Digoy Herodias. Nga, galanog-lanog, sipa-sipa po sa Tarindio Dere na Pita. Bus Digoy, good morning, boss!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kauban ni Bay Ridji Herodias.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Og may buntag usab ni Kapitan dia, Kapitan Romel Mayagma. Good morning ka.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Og ni Consial Juicy Fernandez. Consial, good morning!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Og ba ni nung Julomer Fernandez. Og silang silingan na nung Naro, nang Ilsa, silang nang Rube, og ni nung... nung Gwale, sa Banal. Good morning!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon ta, kay buntag na. Basta makabangon, nagpasabot nga ligon ang atong kaugmaon. Don't tweak quick. You need to strong, strong. For your future is strong also. Og may buntag po ni Kapitan Ayan Tinadiris, Barangay Kabulutan. Kauban siyang kapikas sa kinibos by Garden Row. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kauban siyang mga barangay Kunsyal. Barangay Tanod, mga beach sa Bulyo. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay buntag na. May buntag po ni G. Barek niya sa Sityo, Prince Sityo, Laguna. Ni G. Barek, good morning!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kumusta itong kapuntagon na ni G. Barek? Ni G. Barek na, nangapi naman ron. Kay mujuti na po siya sa may covered court. Unay giyon nga, always di manginisi ni G. Barek. Hardworking kanyang pagkatawo. Silingan, alasa, nanatagad. Huwag sa tindiras to sinuhan. Ilang Madam Jima Cabrera Rodias dia. Madam Kathleen Dama. Wilisa, ganag-ganag, ugmik-mik, buking kito. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na tak, kay buntag na. Huwag may buntag po ni Bay Manuel Bulahan. Atong higala ni nga, kandaan daw, magkatawan ni si Bay Manuel. Magkita ni may ang Bay Manuel, katawan ni ko niya. Kay... oh, lagi ng swertres na yan. Ang swertres, higing kadaog. Ay, akong katawan kay tao man nga. Pamang yun. Ngayon raman nga. Mayroon sa bay-bay, wakda bay, hurot na akong daog bay. Ako nang girimit sa akong asawa bay. Kay, kana akong asawa bay. Pinangga kay na ako na. Kadaog ko swertres, rimit na ako na dito. So, kay... kuan man, kanang ako magunit kong kwarta, buslot man. may buntag ni Bay Manuel Bulanda sa Sityo Kang Ulaka. Basta na itong makigilanda sa Sityo Kang Ulaka. May buntag po ni Consial na, Consial Marnie Rodriguez o ni Bay Oliver Rodriguez. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: O ni Consial Nulbin Mabilog. Consial, good morning, Consial! Basta na mga nabilog, pamilya niya sa Sityo Kang Ulaka. Mabilog or nabilog? Parang mabilog, magunin siya kayo nabilog. Dito lugar po yung nabilog, sityo, nabilog, Barangay Tambulan. Kanya siya Consial Nulbi, mabilog. Kanang mabilog ba? Huwag sa, kanya siya Bisaya, lingin. Huwag sa English, circle. or circle. Mas lang una to gamay circle. Conscial circle. Siyempre, mabilog. Circle mo na siya. Sige, may muntang ni Conscial mabilog. Conscial Lulbe mabilog diya sa barangay, o dinis barangay Kabulutan. Sa tanan-tanan mga barangay Conscial, dinis barangay Kabulutan. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay buntag na. Ang may buntag po ni Mayor Bimbo Roberto. Mga itong aman din sa lungsod sa Tiyasan o kauban siyang Vice Mayor. Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Og diya sa Itz Aran Piso Office, Madam Chris Meramirez. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay buntag na. Og ni Private Secretary, Boss Ayan Villarin. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay buntag na. Okay, wala kita yung oras. Wala ba yung dalimtan? Tingog mga kanding. Oy, kabayo may tingog. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanilatog, sa itong kabanan sa buhat, handos na bintay at subayro ni Bailey Brando ng bandos o madlaw. Bandos po o magabi.
4: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
2: Og sa atong kabanan ng reporter, handos 38, Sir Boyax, labyog karinal. Ako na lamingon, atong alagaran ng labaw makagam. Sa mas pag-alagad kaniya, dinay ka na ito. Og maknapod po, magduog-duog lang yapong tagbalik, sintag sa tagsa ka mga radio, same time, same station. On the right, turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat, gita babay, and God bless everyone.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio. Lasais, 15.
9: Siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
10: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
11: 1 plus 1.
12: No.
11: 2 plus 2.
12: 4.
11: 4 plus 4.
12: 8.
11: 8 plus 8.
12: 16.
11: 5 plus 4.
12: 9.
11: 5 plus 5.
12: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
13: I dream Remind Choco.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, la 6, 18. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Ug ayo sa voice.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga

Hoy sa mga kausap pa mayong adlaw na sa pagkanatong tanahan, kumusta, kumusta ka to ang mga kaastasan ni Hon? Kumusta naman yung pagpanikay-sikay karon ining ato ang pagpaningkamot yung manadlo ng aping sa kalibutan mga igsoy? Kumusta diha ato mga kaastasan users? Kumusta ka to ang mga kahigalaan? Kumusta diha ang inyong pagpanikay-sikay? Kumusta ka mong tanahan ilabi na sa ito mga malalang mananang? Kumusta nga to ang panglawas? Okay ra ba mo? Okay ra ba mo? Unsa man, wara mong gaugoy sa inyong mga balatian karon? Ayaw ka bala ka mga igsoon o higala? Aduna na'y kasulbaran? Aduna na'y produkto? Aduna na'y food supplement nga pinakakusog o pinakabago mga kaigsoonan? Kinigitawag og astasan! Ang astasan mga igsoon, gituyo og mugna sa Pats Herbal Company Incorporated aron makatabang sa mga katauhan nga nag-anto sa mga balatian. Huwag malikayan ang mga balatian, mga kaigsoonan. Manang sulban na kanang tanan, pinagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Ang astasan, mga kaigsoonan, manay gitawag o perfect combination. Adunay ingredients, adunay mga sangkap, mga igala, nga naa sa mamala. Naapoy sangkap nga adunay dito sa kadagatan, mga kaigsoonan. Manang gitawag siya o perfect combination. Ala, karong adlawa, atong isgutan mga kaigsuunan, kining

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Huwag sa imo mga sulti, kasing-kasing ko kanunay lang busog. Apan imbis luha sa kalipay ni mga aping mudagayday. Mga dagkong lusok naman hinoon sa luha sa kaguol ug pagmahay. Nganong ikaw pa ang gipitik ning uluwaton kong balatian. Nga daghan man unta diha nga nagulay na gani inuan. Kinsa man ang sumbunganan ning walay puas nga kasakit. Kangulngol ning dughan kanunay kining nagkitkit. Daw sa nagduhiraw ning kinabuhi taliwala sa kangitngit. Gimahayan ang langit nga nung diha pa kanimo nahilambig. Kinsa kaha ang laing nilalang nga nagpaabot sa unahan. Nga maoy makatambal ning kasing-kasing kong samaran. May mupunit pa kaha nga daw sama naman ako sa bulat nga nalaos. May manipa pa kaha nga kun imong singuho na nimaho namang ahos. Sayang sa mga nanglabay nga mga panahon. Gigugol ko sa usa ka binuhat aron lang intawon mahalon. Apan ibisan gamay wala gani limsi sa pagmahal. Ug nakigtaba na malhinuan sa laing binuhat. Kalamig yung apason ug bunal. Ayaw ko. Ayaw ko. Hidangat mga ikson, kalamig ko nung apasok bunal. Hala, tantay mo. Tala, standby mo mga ikson, karon taw-taw na itong pagkaisgutan o kunsaning low of potassium. Isa mga nag-antos rondihan ining low of potassium, paminaw mo. Kay para ni ninyo. O kunsay katabang sa produktong astasan. Sa mga tao nag-antos og low of potassium. Standby mo, manlaman nining pipila ka mga pahinomdom.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dayhi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
4: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

kinaguban. Love you, love you. Samayang panglawas. Nagyatod ka na ito sa produkto nga Astasan, mga igsoan, ng pinakabagong pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas. Niningi kayo na itong pagkaisgutan ang Low of Potassium. Unsa man ang Low of Potassium, mga kaigsoonan? Ang low level of potassium, diya sa ito ang panglawas na ilhan kini nga gitawag og hypokalemia.

hypokalemia. Ang potassium mga kaigsoonan, importante kini nga minerales o electrolyte nga makatabang pag-regulate sa ato ang heart function, sa muscle contractions o nerve signals mga kaigsoonan. Munang kung ang potassium level sa ato ang lawas muus-us o muubos mga kaigsoonan, mo kanihinungdan sa nagkalain-lain nga mga sintomas o kakuyaw sa atong panglawas mga kaigsoonan. Ang pangutana karon unsa man di ay ang hinungdan, no? Unsa man hinungdan na ining pulo o potasyo mga sa katao.

dan pasensya kayo sa mga namahoron ni ano. Pero kinahanglan mo ginatong diskusyon nato ni mga kaigsoonan. O sa unang hinungdan nining low potassium or hypokalemia mga kaigsoonan, excessive vomiting or diarrhea. Lain nga hinungdan nining low potassium mga kaigsoonan is the use of diuretics or water pills. Ipagamit og diuretics mga kaigsoonan or water pills. Kailain pa is kining not getting

kidney disease. Dayon lang hinungdan sa low potassium mga kaigsoonan is kining excessive alcohol use. Kanang magasigi lagi inom diha nga murag mga kamil. Nga murag wala nay ugma mga kaigsoonan, murag mahubsan ang factory. Kanang inom gyud ta mas ginhawa mga igsoon. Usa na sa mga hinungdan nga doon na ta o makasinati tanihan ng low of potassium mga kaigsoonan. Dayong kining eating disorder. O kining pagkaon na to nga wala mabalansi mga kaigsoonan.

muscle cramps, murag bikugan. Ang uban, magbinhol, maayo na mga kaunuran, diha. Na, mga sintomas na siya, nga low potassium ka. Ikaduha nga mga timailan, nga makasinati ka, o nakasinati na kaning low potassium, fatigue or tiredness, sobras, kakapoy mga kaigsoonan. Ay noon, kanang wag kita'y kwarta mga kaigsoon, na kapoy mo dyan na. Kining watay kwarta mga kaigsoonan, sus, mora dyan kihilanta. Oh, mora dyan galo, potassium maning watay kwarta. Ah, pero,

palpitation, no? Palpitation, magkuba-kuba, imuhang dugan, mga kaigsuonan, oy. Pagbantay niya na igsuon, kaya basiglo, potassium ra ka. Balantayan na naman ang kinanglan yun nga. Atok yung bantayan kini mga sintomas, mga kaigsuonan. Lain pa nga mga timailan, nangon sa katao, loo siya o potassium, kining itawag o constipation. O, tubulon. Dahi kayong malibang, mga kaigsuonan. O, manay itawag na to o constipation, mga kaigsuonan. Maguba na lang gumang ng nao. May paningatong nao nga maragikumot sa mananabang. Constipate, pagyuta, nasamot. No, muna niya nga basig low potassium ra ka igsoon, muna nga constipate ka. Lain pang timay

Katol dito sa sa ilalo mga kaigsoonan sa mga kaunuran diha kadika kasabot. Ano nagbinhod nagmaayo diha mga kaigsoonan imong gibati. No? So bantayan na. Dayon ang katapusan nga timailan mga kaigsoonan nga nakasinati kanining low of potassium. Oh, maglisod yung kaginhawa. Pero kining paglisod o ginhawa mga kaigsoonan in severe cases rin siya. Kung grabe na good. Kasi kalisod ka ginawa, kay gibulagan ka sa imong uyap. Marangga, lisod ka ginawa. Lala, sige, oy. Onya, sa may mga pagkaon, mga kaigsoonan, nga...

0: Kunun sa man ay mga pagkaon nga rich in potassium. Standby mo, manlaman ini mo ang pahinomdom.
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may

0: nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ang sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthone at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Love you, Boya. On air.
2: O, skadlaw na ng mga egzoan, nga away si Burik Detox Buyat. O, muna yung nahitabo. Dili na ko kagwanta, di na ko kagwanta. Ni atong pagpuyo, gubot kayo, di na ko kagwanta. Mulayas ko, mulayas ko. Ang danay, mulayas ka. Sige, o mulayas ka na yung Burik Det. O mulayas ka na yung Burik Det. Maglumos ko, maglumos ko. Ahay. Yadlukon man tani mo anang maglumos ka, maglumos ka. Nga naman ay burik dat. Mahadlok, magaling kang maligo kada buntag, maglumos na may noon. Ay, ay, ay. Ay, ang tinon aday, may tinon aday. Mahadlok, magaling kang maligo, ang maglumos na may.

Oh, nala, baliktas ng papanaguban, mga Ikson. Ah, mahadlok mangani ko nung maligo kada buntag. Maglumos may nun. Butanga. Nala, sige, padayon ta mga kaiksonan. Kaganiha itong kisgutan nun sa mga sintomas. O sa mga hinungdan mga kaiksonan, ano ang tao makasinati man o glow potassium. Karon, atutas, unsa may mga pagkaon mga kaiksonan nga puno o dato sa gitawag nato o potassium mga kaiksonan. Una, kining itawag nato og bananas. Kining saging mga kaigsoonan. Dato ni sa mga kaigsoonan sa potassium. Una ang katong mga tao nga nakasinati og low potassium kaon na mugdagang saging mga kaigsoon. Kining saging makapawala po ning bugas. Anong kabalo mo mga ang saging makapawala sa bugas be? Ay siyempre na pala yung unggoy nga gibugas nga sikaw saging. Ikaduha mga kaigsoon nga mga kaigsoonan nga pagkaon nga dato sa potassium mao ang sweet potatoes. Balon sa ning sweet potatoes mga kaigsoonan kabalo na mo ani diha. Ikatulo kining spinach. Mao kanang spinach mga kaigsoonan dato sa na sa potassium. Lain pa is avocado. Mao kanang avocado mga kaigsoonan kinsa man tong low potassium diha pwede ra mo ta magkaog avocado. Dayong beans and lentils. Orange and orange juice. Oranges and orange juice. O, pwede sa na siya. Dayon, kining gitawag na to coconut water. Kining tubig sa butong badiha, mga kaigsoonan. Tubig sa lubi. Rich na siya o potassium, mga kaigsoonan. So, kinsa man to mga nakasinati, diya o ka ng low potassium, mga kaigsoonan. Uy, naray mga pagkaon diya nga...

Kailangan pa niya. Kung malangan ka mga igsoon, basta mo niyang mo grabe na niyong gibati igsoon. O na nga, pakonsulta na is doktor mga kaigsoonan. Karon, ito tas pangutana nga, unsaan mo rin itong mahilikay tanining... Mahilikay tanining low potassium mga kaigsoonan. O, sabay mo ato nini. Kinahanglan nga, imintinar na to ang ato ang mayong panglawas or healthy lifestyle.

kato og potassium, sama niya ng bananas, mga katong coconut water, avocado mga kaigsuonan, mga oranges. At imanigin na mga kaigsuonan, no? Onya, ikaduha, ngayon mong buhaton is stay hydrated. Stay hydrated, drink enough water daily.

Makatasa sa kadlo. Dili na po na maayo. Sisip na po kayo na. No? Okay, kani magong kape mga kaigsoonan, ang palabihan nato ni makakuan man siya, makadehydrate. Ikatulo na tong buhaton is avoid overuse of laxatives or diuretics. Uli kaya nato ng mga laxatives mga kaigsoonan. No? Ikaapat, manage medical conditions. Kana labi ng problema sa kidney diha, kana magsuka ka, kana magdiarrhea ka. Kaya kana sila gyud mao dako kay impact mga kaigsoonan. Nadali kayo, paspas kayo mumaba ang potassium sa imong lawas mga kaigsoonan. Ikalima nimong buhaton aron malikayan ang gitawag nato o kining low potassium exercise smartly. Exercise smartly mga kaigsoonan, excessive sweating during intense workouts can lead to potassium lows. Okay, rehydrate with water or natural electrolyte drinks like coconut water. Okay, di pong grabe na po kayo pag-exercise mga kaigsoonan. Di na po na siya maayo. Okay, panington may tagmaayo mga kaigsoonan. Kanang panington tagmaayo, mulo po ng imuhang potassium niya na. So, igo-igo na kung exercise mga kaigsoonan. Dire-dire tong grabe na kayo. O niya, mas maayo, i-rehydrate ni may mong kagalingon, pinagis pag-inom o tubig. O kining itawag na itong mga natural electrolyte drinks. Ilabi na ni ining coconut water, mga kaigsoonan. So, muna kong gingon ninyo ganiha, kung grabe na ganimong pagbati diha o gimati, mga kaigsoonan,

mga kaigsoonan ang Astasan ay nung dumini nyo na usa sa mga sanggap mga kaigsoonan sa Astasan kining itawag natog mangustin. O ang mangustin mga kaigsoonan doon na sa potassium na mga kaigsoonan. Bisan magdili kayo daghan gyud ang potassium nga nasa mangustin, pero at least doon na gyoy potassium mga kaigsoonan. May na lang na kaysa di gyud ka mag tumar. May na lang na sa di gyud ka mo gamit o mukaon yan itong mga prutas nga kung giingon sa unahan mga igsoon. Palit na lang o gastasan mga kaigsoonan. Kaya ang Astasan, adunay sangkap nga gitawag kong mangustin na dunay content siya sa dunay sulod nga gitawag na to o potasyo mga kaigsoonan. Okay, hibalo naman

Mangustain doon na siya yung mga health benefits. Sama niya nang itawag na ito og rich in antioxidants. O niya, maka-reduce siya sa mga inflammation. O niya, maka-support siya sa itong immune system health.

mga leafy greens, mga beans, mga coconut water, minum ka niya na. Ayaw kalimte, mga kaigsoonan, ang itawag na ito o astasan. Kaya makatabang sad na, kaya ang astas ang astasan, mga kaigsoon, doon na po siya potassium nga content, mga kaigsoonan. No, why kuya, ang astasan, mga kaigsoonan, kay FDA approved ni, o halal certified? Ay na pabutang musakit pa or maglog potassium pa kaniya, mga kaigsoonan. Gamit na lang o gastasan, mga kaigsoonan, palit na lang. No, palit na lang o gastasan sa mga radio stations nga sakop sa Mapula Broadcasting System o di ba ka sa mga butika, mga kaigsoonan, nga naana diha. No, pangutana lang mo diha o kining astasan, mga kaigsoonan, ilabi na itong mga tao nga nakasinati na nining itawag na ito og low og potassium. No? Ay napabutan ninyo, mga kaigsoon, nga magsakit pa, magsakit pa ta. No? Ay, hindi na ito napabuton. Karoon palang daan, paliguro na iyong lawas, mga kaigsoonan. Kaya magunsa man ang ito ang magunsa man ito ang daghang kwarta, mga kaigsoonan, ng kalibutan na kung nagsangkiig na kasi mong mga balatian. No, niya, kini na bang may taglawas, mga kaigsoonan? Kumpiyansa kay ta, di ta kauna-una nga unsa ka epektibo ang astasan. Basta may pataglawas, unya rata makauna-una, mga kaigsoonan, mapalitaman kong tumaro kining astasan.

No, mga inana ba? Kaya kini magkontao mga kaigsoonan, naamang ko tay isa ni kaning prinsipyo nga anharat mo tumar o mga vitamins o mga minerals o mga herbal, mga food supplement mga igsoon. Kung nagsakit na ta. Kung niya ganahan na ba ganito, ngayon nagtumar na yun mga kaigsoonan, kung sa katumar na nato, ganahan na ito nga maayo na yun ta. Kung nai ginaingon mga igsoon nga, wakak yapi. Tawar mo na diha. Okay, kinaiyan na ito, isip tao mga igsoon. Na kinahanglan yun, kaya nagtumar na ito, maayo na yun tayo. Kaya naman sa mga kapila katuig ni mong abusara ni mong lawas, o yan yung sa katumar ni mo, maayo na yun ka. Kaingon, malaman sa tana nga, uhahay! Kala sige, no, diya. Ay, namuglangan diya mga igsoon na Diris Barangay Bago, no, na tayo produkto niya ng Astasan mga kaigsoonan. Doon, ato lang mong balay. Diyas tayasan, na po na diha. Sa uban ng mga kalungsuran, mga kaigsoonan, Visayas o Mindanao. Kapalit na o available na ang ato ang Astasan sa mga radio stations nga sakop sa Mapula Broadcasting System o sa mga butika, mga kaigsoonan. Wala kayo kayo oras, no? Kita na lang si Buyax Labyog, mga kaigsoonan. Magpabilin na lang panultihon ng nagaingon. Lawas na ampingan kay maorig yun ni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahidin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrica Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway, saan mo kay, mausap na inyong lawa, dili mo kapuyon, kanalag.
7: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong mayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Donnell Brand.
13: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
14: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, niya ko sa dumagit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
15: Okay.
14: O de yun, lamang po ang katulog. Katungo pagkatilaw sila ka ng kapsul o
13: mga pena ta!
16: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Aline. Nagpalit ko ng Nams Coffee. So, bili lang Nams Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan sa dihang, nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Aline nga kanyang Cervicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa pilot ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
18: Na ba'y special nga okasyon? Na ba'y tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
2: Ako si Larry Magmiya, kagayipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa paggamit sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mula batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsulay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos mas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipikibo kita.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamisan sa aktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Salamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niya muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Nga muna yung akong i-maintain. Kaya meron na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batis sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matatadlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
11: Ako ay ni Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Ay pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Tisi, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa may TC, si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa may TC. Epektibo, jud kaayo.
7: May TC, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC.
12: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 7:04.
16: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
17: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
16: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
18: 1 plus 1.
19: 2.
18: 2 plus 2.
19: 4.
18: 4 plus 4.
19: 8.
18: 8 plus 8.
19: 16.
18: 5 plus 4.
19: 9.
18: 5 plus 5.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang ato.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karusa makanaabot to! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
3: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano ka't sinakaw?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
10: handos balita
9: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya og karon ania kining tighando sa atong

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kapintal sa inyo mga balay, pinag-isapakyawan system nga with or without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligyang kawayan o goo Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gaya panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street, huwag ang branch 2 na imutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si JR Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic, Rodjico Kayakap o assistant nini, nga si John Lyle.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
2: Handos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Handos balita.
1: Kaso sa WCPD sa Tayasan, news us og 60%. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38. Boyex Labiog Karinal, gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, halasigi Handos og Labiog sa mga balitang lokal.
2: Handos balita. Live report.
3: Dagan sa lamang gambunda guys, masukitig pa minaw. Mitanaw na kong kalampusan ng Tayasan Municipal Police Station humma nakabot ang 60% nga pagkunod sa mga kaso ubos sa Women and Children Protection Desk kung WCPD niining lungsod. At o silang pagbisita sa programang Nuro Petro Service sa kasibiyanan dito sa Dumaguete, gibutyag sa kapulisan nga natala na laman ang 8 ka insidente o kang maong kaso gikan kini sa Enero hangtod Hunyo niining tuig ha. Kung itandi sa 20 ka kaso sa susamang panahon nitong 2025. Subay sa dato sa kapulisan, dako ang natabang sa pag-uso sa violence against women and their children sa RA 9262 na natala na laman ang 5 ka insidente gikan sa Napolo, samtang 0 case o wala na natalang insidente sa acts of lasciviousness o sexual harassment karong tuiga. Tungod ni igipasangali sa Tayasan PNP nga mas panilang hingusga ng ilang operasyon o pagtinabangay sa komunidad aron hingpit nga mapanalipdan ang katungod sa mga kabataan o kababayanan ni iningalungsod. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyahan ang may tinublan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Crazy Hondos, trying the Utsu. Boyaks, love you, Karina. Reporting.
2: Handos balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat, Handos 38. Boyaks, love you, Karina. Simuhang balitang lokal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
2: Handos balita.
1: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Mayong balita alang sa mga lumulupyo sa lungsod sa Tayasan. Gidapit sa lokal nga pagagamhanan sa Tayasan ang tanang interesado o kwalipikadong mga individual nga mupahimulos sa 100% nga libre nga TISDA Competency Assessment ubos sa Competency Assessment for Certified Workers o CECW Scholarship Program. Lakip sa mga kwalipikado o kung kwalifikasyon nga mahimong nga maasis alang sa TISDA National Certificate o INSITO mo ang mga bread and pastry production, barista, organic agriculture production, animal production alang sa ruminants, swine o poultry, chicken, driving, carpentry, masonry, dressmaking o tile setting. Ang competency assessment ipaigayon sa Gihulungan City o Dumaguete City. Alang sa mga gusto nga mo-appel, mahimo sila nga moduol sa Mayor's Office sa Tayasan o mangita kang Private Secretary Christian Ayan Bilirin aron nga makabaton sa dugang nga mga impormasyon.